0: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
1: Salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ano yan na punta sa atong segment kalabuntag? Kasadiyan ang ubang mga kiksuna na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot man tag mga nagbagabagang balita. Kaniadto, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo adto sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwedeng dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flash out, ipang detox. Huwag limpyohan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayo sa kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, ang nabantog na nga Silliman University magsaulog silang ikasintong 25 na o 125 years nga Founders Day karon tuiga o karon atong ipadayon ang istorya kabahin sa maong tungaanan ang Silliman University. Kagahapon, atong hisgutan atong tuig 1899 dito sa New York. Adunay usa ka retired businessman nga nagngalan si Dr. Horace B. Silliman, 75 anyos, nga mihata og 10,000 kadolyares haron sa pag-abri og usa ka eskwelahan dito sa Pilipinas. Ug ato usab na saysay kagahapon atong panahon na 1899 anaapa sa gira ang Pilipinas kontra Amerikano o ang Philippine-American War. Human kini ibaligya sa mga katsila ngadto sa Amerika. Apan tungod sa kanindot sa proposal ni Dr. Horace Brisbane Silliman, ang Presbyterian Board ng padaladayon o mga missionary sa Pilipinas atong April of 1899, amao sila ni David and Laura Hibbard the Rogers o sila ni Dr. Ellenwood na dunay misyon sa pagpangita og lugar, particularmente sa south of Manila. Dili lang Manila, dili lang Luzon, apilas Visayas o Mindanao. Atong bulan sa October 1899, samtang anana sila sa Manila, mibiyahe sila Dr. Hibbard pa south. Plano nila bisitahon ang Cebu, Zamboanga o Iloilo. Og tuod man, abot sila sa Cebu. Og samtang anana sila sa Cebu, adunay nakahunghong. Nakasuggest nga pwede mo side trip sa Negros Oriental, labi na sa Dumaguete. Og dool rana din eh sa Cebu Province. Matod pa. Unya, misakay sila barko, nga mo iskala sa Dumaguete o muhapit. Anang pagkagabi eh. Og din na, matod pa ni Dr. Earl Jude Cliope, ang history teacher sa Cebu. Pag-abot nila sa sayong kabuntagon dinhi sa Negros Oriental, si Dr. Hibbard, usa sa mga American missionary, nakita niya ang ganindot sa baybayon sa Dumaguete, anang sa sayo pa sa kabuntagon. Ug matud pa sa English, ang impresyon sa mga missionaryo, he was captivated by the unsurpassed drama of Dumaguete morning from the sea. Nakita niya nga walay makalupig sa kanindot sa sayong kabuntagon diha sa baybayon sa Dumaguete. Ug dinhi na, nadagit siya sa Dumaguete, na Dumaguet me. Ug dugang pa samtang nagpaila ila siya sa mga public officials kaniadto ang presidente or mayor sa dakbayan nga si Milton Larena o yung igsuon nga si Don Demetrio Larena ang gobernador atong panahuna. Ilang natagamtaman ang mainiton nga pag-abi-abi o ang pagdawat nila sa Dumaguete. O atong hinumduman mga ka-K5 nga atong panahuna, gira pa ang Filipino kontra Amerikano. O tungod sa ilang nindot nga pag-abi-abi, ila kining gikonsiderar ni Dr. Hibbard para maapil nila sa ilang plano ang Dumaguete nga sa din usa sa ilang mga tukul o trade school o eskwelahan. Pagkahuman sa grupo ni Dr. Hibbard, pagbisita din sa Dumaguete, midiritso sila sa Mindanao o laing lugar sa Visayas o bibalik sila sa Manila o dito na kumbinsido sila ang Dumaguete mauna ang bagong lokasyon sa mission school sa Pilipinas. Matod pa, usa sa ilang gibasiyan sa mga Amerikano, mga K5, mao ang atong pagka gentle people. Dili ra di ay ni slogan sa syudad sa Dumaguete kundili nagagikan di ay gayud sa atong kasing-kasing. Ato pasalamatan at pag-usab si Dr. Earl Jude Cliope nga sa dingin akong gikuha kini nga publication sa The American Occupation of Oriental Negros as revealed in the pages of The Silliman Truth 1903-1920. Sa sunod nga adlaw atong ipadayon ang ubang mga untold story about Silliman University samtang magsaulog sila silang ika-125 na katuig nga Founders Day. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. Hey!

0: 95 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 8:09 na.
2: Foro de los Pueblos.
1: Balik gapon sa atong kapag kapanag-ubaduan. Kini gapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay gamay TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Gaditri Bayo, Kabusaw.
3: Kakipay, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, Ditri Bayo, Explore Bayo, DTX Deep Halawas.
1: Ay, si ma'am!
3: Ma'am Jean Lumampaw.
1: Miss
3: Jean Lumampaw, Lumampaw sa AG Glass and Aluminum Supply.
1: Hanay mo tang? Asa na himutang?
3: Nahimutang sa corner Look Right and Perdis Street, Dumaguete City.
1: Wow!
3: Pikas lang sa Heart Hotel.
1: Wow!
3: Lang gamay sa
1: para sa atong broadcasting competition.
3: Para sa atong broadcasting competition.
1: At palakpakan ba?
3: Yeah!
1: Hanya, patilaon po taglitso ni Sir Joseph Cuevas. Karong Domingo, usa ka litson turns. Okay kayo? Plus pansit sa legacy. Pansit po sa legacy.
3: Pansit sa legacy?
1: Oh, legacy. Anya, pasalamat po na to ang Adam's Big Shop.
3: Adam's Big Shop.
1: Slice bread, loop bread.
3: Wow.
1: Lapari RG, MGI, Kits Paman. Eh, si Boss Chard.
3: Boss Chard.
1: Ang si Abigail, so, paman nagparamdam, girl, eh.
3: Abigail nga.
1: Motorcycle.
3: Ah?
1: Ako po to get to dito. MGI, si Sir Koan for collection po to. Sa mga estudyante na to, ne, para ni sa mga estudyante, mga sukitig pamino. Mas may pa sila, mabisi sila sa mga ingunan, eh.
3: Mao, dili sa pagpamusil.
1: Dili sa pagpamusil. Okay, alas 8:11 na. Ato balikan. Ato balikan. So, mao na to nga. Katong explain ni Attorney kaganina nga gilibog, nangutana, nga muraga, asa sila napita mo sandig, prut. mga gang, mo na
3: ingunan. Sa identity crisis, mga good boy, Sir Bernana, din na nang kanang, kanabang ilahang crisis sa belongingness ba?
1: Belongingness.
3: Ano bang asa kung belong ba? Kinsa ba mo dawat na ako? Asa ko pwede? Manginana ba? Nya, mabalibaran, makuan ka pinanag na yung mga problema sa panimalay. Na yung problema sa panimalay.
1: Bisag kuan, bisag mga bright, bisag mga bugo.
3: Wala na yung pili.
1: Wala sila yung pili. Okay, bright sila, bugo sila, pero gusto gina sila o gakanang comfort.
3: Pero na yung nigawas rin nga istorya, ang butang o gunsa ni ka tinuod nga, tungkol ko na itong pambuli sa iyang teacher.
1: Mauna-muna kasagaran, istorya. Mauna-muna kasagaran, bully.
3: Pambuli ko na sa teacher.
1: Titira mo pa ito yun.
3: Huwag ko na ito yung tay-target. Huwag mo niyang kitan. Huwag mo niyang kitan.
1: Basag nakabantay po itong teacher.
3: Kabantay po itong teacher. Muragadumot mo na ako. Pakita ko, nipiti ko.
1: Mura na sa kauban sa naka ng sikat na ron nga abogado. Ilang kong istorya? Sikat nga broadcaster sa Cebu. Dito pala sa Pikas, murag buli-bulihon kita sa manager. Alam mo, kami yung sipiat, kasaba na yun. Kami, na? Naman to siya, 38. Gignan na yung kauban ko, anha. Niya, surrender lang ko ni Kuanha. Huwag mo po nito nga ang manager.
3: Wala nito nga.
1: Huwag, namatay. Kaya kung nito nga pa to, di po na siya mahimong sikat.
3: Di po siya mabugado.
1: Di po siya mabugado. Wala, priso.
3: Priso man siya.
1: Oo.
3: May ragyod, ang Ginoo mo'y nag-last
1: niya. Ang manager na yung patyo noon ta, mayor na po doon.
3: Ang mayor na po.
1: O sa mga lungsod sa Cebu.
3: Ay, grabe. Grabe ang kinabuhi.
1: So, kung yun ay ka nang, okay mong panahon, imo na yun, ihatod yun ka, pero di pa man mo nang pabsinon ka. So, ano sa man eh? Katong, balik-balikan na to ni mga kaigsunan, turns kining pang-gobyerno na to. So, katong na yung intelligence unta, sa deep end.
3: May usan na siya makatabang sa mga ingon aning sitwasyon.
1: Sa panahon pa ni Sara.
3: Sa panahon ni Sara.
1: Panahon sa diyan si Sara pa mo deep end, secretary. So mo ta to.
3: Mao gina siya.
1: Mao to ang purpose sa intelligence.
3: Mao gina siya purpose sa intelligence. Para nang iya man pungi corruption.
1: Iya man pungi pang ngatos mga magumagi pamalit og binhi.
3: Ha? Oh, kay para man to sa agi-appeal man niya sa insurgency.
1: Insurgency.
3: Pero sa panahon niya nga siya mo'y vice-presidente, siya mo'y DepEd, wala may mga ingon aning panghitabo. Wala may ingon ani nga panghitabo. Nahitabo na ikaroon ng ulahi. Nga murag mas nagkadaghan ba? No, managwas nagka-worst ba? Buti pasabot, wala na address ang panginahanglanon sa mga bata, ilabi na sa mga eskwelahan. O ang gobyerno gyud nagkulang kana yung social media. Dako ko kayo na sa cellphone ya. Dili kontrolado ba mo bitaw nang Australia nagpasar og balaod nga this size, paubos.
1: Why cellphone?
3: Wasay cellphone. Wasay social media account. Pero rampot magonsa ang sila sa may negosyo nila, unsa may nga mo connect gyud sila. Sa ila ra sa mga classmates unya nag 18 na ka. Okay. Bitaw, legal na- age na ka kay ubukon, wala kay tulubagon. Unya dagan na kay maka-impluwensya nimo. Dali na ba kayo ka ma-impluwensya?
1: Diba?
3: Nga easy kayo
1: access ako. Diba? Di ba gali mo sugod sa Facebook kung ibotang ni mo imong edad, 16, minor di edad ka? Di man mo sugod sa Facebook?
3: Dili. Nya kay mamakak mo po.
1: Nya karon. 4 years old pa, 5 years old na mga suking tigpaminaw, kabalo na twins. May na kayo sa cellphone. Anya, doon na pa yung ubang mga mama nga tapulan kay mo kugo sa ilang mga anak twins. Butangan rin cellphone. Ibutang sko na, cellphonean, hangtod na, mingo na. Mas mayaw na kay English man, English. So, bright ko nilang anak, may kay mo in English. Maayaw mo in English, pero wapoy batasan. Kay ni kuha sa cellphone ang mga suki, di paminaw, tiyabaw na yun, hilak na yun, sikan-sikan pa sko na.
3: Na.
1: Bitaw, no?
3: Dili, gano'n na nun.
1: Gipangutan na si Claire Castro. Nga, unsay murag ika-istorya ba? Bahin sa nagtabo dito. Unsay iyang tubag?
3: Unsay iyang tubag.
1: Kaya usahay ko no, ang mga teachers ko no, di naman ko sila mo ay masunod, o dili na sila sulundon.
3: Diyan na, estudyante na mo ay masunod?
1: Dili, tungod po sa ilang ipakita nga kinaiya.
3: Ah, so kaya dili na good media. Example ang mga teachers.
1: Oo, na.
3: O niya, tra, andil mo na sa gobyerno, sa may kihimo sa gobyerno, ana.
1: Dili ba?
3: Kita man ay mo sa problema.
1: Kaya mga teachers, ikaw naman na sila, papa, kaya naman anak ba? Pabigot-bigot, anak naman na sayaw naman na.
3: Si Jirik, sige magpanghatag kung pagkaon sa mga bata niya sa Jirik Channel.
1: O si Jirik,
3: ganahan
1: ko na ni Sir Jirik.
3: Turbiya, no? Tudlo ba ta, no?
1: Kanin, grabe, no? Grabe mo motivate.
3: Oo, grabe kayo motivate.
1: Tagsakasakong bugas, tagduha ka manok. Niya mo kanta, mayo po siya
3: magkanta. Kanta, mo compose po siya mga kuhan.
1: Pero wala na siya identity crisis. Murag may angko naman siya.
3: Oo, oh, klaro na kayo.
1: Nga, laki.
3: Oo, nga laki siya.
1: Laki ako. Di bitaw,
3: Okay nang yung game mo.
1: Okay kayo eh. Anya, katong pag, saan ka pag graduate, ano sa ba to? Graduation ba to?
3: Mm-hmm.
1: Or basta nag-meeting ba to?
3: Oo.
1: Sus, ang papa taon, bisag, murag, gamay kayo niya, di makadaw ko sa kasako na daog ko sa kasako. Ayog ihatag og lain. Kanangin ko na na ba, grabe no? Pero, gikan na po na siyang income turn sa
3: income
1: social media.
3: Income niya sa social media.
1: Iting ibalik nga to sa mga bata.
3: Oh.
1: Baunay, na-award din na baya na siya.
3: Mm.
1: Murag award din na siya sa DepEd National.
3: Kung saan na siya nga province?
1: Sa kuan? Sa Butuan?
3: Taga Butuan din na siya. Takalang ka diya.
1: Wala na siya Butuan.
3: Ngangko na
1: Agusan del Norte.
3: Agusan del Norte ni siya.
1: Search record. Hilagi. Inana na ka matinabango ng kuan. Taga Butuan, taga Agusan del Norte. Search si Jerry kuan. Where she Adili where she? Where he live? Where he lives?
3: Because he lives.
1: Hey, good morning, ni Ma'am Joy Amadjoy. Morning, Marisa.
3: Misamis Occidental.
1: Misamis?
3: Misamis Occidental, Bonifacio.
1: Alagi sa ako, alagi sa...
3: Ay, kabutuan. Bagong Anunang Diyot Elementary School. Bukid siya sa Anunang Diyot Municipality of Bonifacio. Akato nila kontrobersiya nga mayor nila sa una, Bonifacio man to, di ba? Unahan sa... Kuan kana Usamis dayong
1: Salano del Norte dina.
3: Dili oy. Misamis.
1: Misamis.
3: Misamis Occidental. Misamis Oriental maning diri dapit sa kuan di ba?
1: Akra bis na Misamis Oriental o sa.
3: Misamis Occidental. Katong nga Usamis.
1: Dollar buto akon magapon na.
3: Kana nga ay atong buto dito dito sa Tumoy. Mindanao.
1: Mindanao man.
3: Eh pero layo ra kay tong butuan.
1: Sa pilido niya.
3: O kabalo. Busaw dagay.
1: Sa first name niya?
3: Maribaw di ay. Jerick. Jerick Bokter Maribaw.
1: Jerick
3: Maribaw. Parinti di ay ni sa bana ni Nikki.
1: Di katong sa Maribaw. Katong Bokter. Ano sa to?
3: Bokter.
1: Ah, Bokter. Akan, parinti sila ni Mamurita.
3: Ngano man?
1: Bukotot mo. Dibito basta ko na mo na maayo kay na. So, di po ka ni mga sukitik paminaw. Kini nga to ba mga pangutan na lang ni ba? Posible ba, Tons? Mga sukitik paminaw nga maka-influensya po o kung sa'yo nakita nila sa social media, sa TV, mm-hmm. sa corruption diri sa ibabaw. Mm-hmm. Posible ba?
3: Posible.
1: Nga, ah, grabe, malita-malita ning kwarta. O niya, unsa naman ay padul nga namo, isip mga estudyante. Mm-hmm. Oo. Oh, kami ingunani sa among umabot ng mga igsoon, labi na kato nag-eskwela o mga public school. Oh. So, posible pag makita po na nila mga kaigsoonan sa television, sa mga balita, basing ma-discourage po sila na naningkamot me na mahimo may mayong leader sa among panahon o niya, sa among naon niyang henerasyon. Pero sa pagkakaroon na kita na mo, trillion na kwarta ang ikawas gobyerno. Posible po ba yan, Atulis?
3: Nga mura po sila ni Suki po?
1: Mura sila ni Suki, mura sila nagling PE ba?
3: Hindi sa gobyerno, sa mani po ni Klaro.
1: Ha?
3: Wa po ni Klaro ni gobyernohan.
1: Oo, oh, ilan na ba? Hmm? Labi na ka na nilang spokesperson! Nga si...
3: Ano po nga gihimo ng spokesperson si Clear Castro, no?
1: Palakuan man, kanang mo magi maka...
3: Pamino supora mo gunang iya, ha?
1: Maka, mo magi makatanggol, mo magi makalaban ko ni Bongbong.
3: Laban.
1: Dili man para sa una katong spokesperson ni Ninoy. Nga kato si Pastor, to taga-Bohol nga.
3: Yeah, Ninoy, Bongbong man to. Lasierda man tingali to.
1: Dili. Katong didagan good og pagka-presidente good. Spokesperson to siya ni...
3: Nidigong? Nidigong to.
1: Kinsa man?
3: Si Kuan. Si...
1: Pastor.
3: PR dito.
1: Ay kang... Di ang spokesperson.
3: Mo to gipulihan ni Rocky kay... Kanang dili kayo mo
1: Kuan.
3: Pero ang dili mamutpot.
1: Oo. Dili.
3: Mao lagi.
1: Kinsa man dito si Lacerda?
3: Edwin Lacerda mo to sa panahon ni Pinoy.
1: Ah, Pinoy. Si Kuan, si katong taga Davao. Mao man to, PCCO, o P o sa to? Katong medya man po ba sa...
3: Ernesto Abelia.
1: Oh, si Abelia. Oh, kala.
3: Oh, gani na siya. Digong.
1: Ah,
3: Harry Roque ang sunod ayong si Salpanilo.
1: Sunod.
3: Nahimo si Carlo Nograles.
1: Ah.
3: So, dayon si Martin Andanar na ang last before.
1: Ah, si Martin Andanar. Pero kana si Kuan kato si Abelia.
3: Motoy. Si Abelia to kutong taga bowling ni Bong.
1: Ni dagag presidente pod.
3: Tarong kaayo.
1: Buutan.
3: Buutan kaayo.
1: Oh, hanay.
3: Mm.
1: Bitaw mga sukitik pamilya, no? Kung ba, dili ba katungod ana mga higala? Nga nakita nila nga sa administrasyon karon mauna na yun, pagkahuman, sao na lang namo, nga iniga sa amo na nga panahon. Wanay kwarta, sige na lang magbayad og utang, mga inana. Pero, talaw na ko, layo rana siya.
3: Layo rana.
1: Dili man kaya na. Tuwara na siya dito, kana siya nga mga kuan, kinaiya, tuwara dito sa kanang insurgency.
3: Kuan man, ipayang edad, 7 pa man, 3C pa ni.
1: 3C? Dili po ka na, Tons, nga, why, kuan ka na nga, yung mama, papa, maraba gawa na time.
3: Usapon na, wala lagi guidance. Dili kayo maistoryahan.
1: Why guidance? Pero anong bright man siya with honors, with highest pa yun?
3: Wala, mana, dili man na kayo, ang bata makatuon na magulay ginikanan, pero sa lahi nga mga aspect, sayang kinabuhi, emotional stability, mga nana, psychological wellness, lisod kayo.
1: Mm.
3: Dili kayo na niya makabuot kung wala giyoy family support. Especially sa parents.
1: Sayonan mo? Nisulod mga kaigsoonan, unang pagkaman, nag armas, nag-video,
3: mm-hmm.
1: o sa karom, unang room niyang gisulod, mura nakaposil sa gusa. Itong kuan, mura babae man siguro pag ito.
3: Babae. Daghan kayo mga nangakuan nga itong mga bride, no? Itong mga honor giyon.
1: Ang uban ng lukso pa yun ba? Hapit na may lukso. Grabe. So, mura ra siya og nagkuan, kanang video. Kana makita bito nimo sa video games bito nga.
3: Lagi kana oi bawal gudutan na ako, jug ko anang gudula sa computer. Kana grabe na og magpromote og violence kanang mga nana. Grabe na.
1: So mo na ning panahon na turns nga ang gobyerno kay posible mahitabo. Pila pa? Usa, duha. So namatay, posible na pay unom.
3: Upat man doon ang namatay, di ba?
1: Dili, katong kwan ba? Katong tirador ba nga?
3: Oo, katong ingon sila nga pito sila.
1: Pito! So nakuhaan. Posible na payunom.
3: Napayunom.
1: Mingo na po to na ako. Mission accomplish mo.
3: Ano po to?
1: Oh.
3: Nya tong gobyerno.
1: So, si
3: Bongbong Marcos 21 billion ang iyang intelligence fund. Amo na niya gigamit.
1: Kan.
3: Pagbuhi sa mga NPA?
1: Dili, katong bugas.
3: Di wala to labot sa intelligence fund la ito oy. Local government support fund to gikan. Wala na nila gi pahibalo gasa na gigamit ng intelligence fund. Kasara ra atong nahibalan og asa kay ilang mang gibulabog.
1: Oh.
3: Oh. Pero kana ba ina na kadako kwarta.
1: Ha? So, kinahanglan na mga suking tigpamilaw, ang gobyerno mohimo na gyud og eksakto nga lakang aron masumpo ni unsaon? Sa mga estudyante, sag din lang sa nangkuhan, sag din lang sa nang insurgency kay military na bahala nagpolis. Mm-hmm. Oh, dire sa school lang higala kay ang uban nga mga bata, labi na kato mga bata tons nga kanang bugoon unya tapulan, huh? Nalagid sila rason kay kahatag ikahatag sila gid kanang nga dira sila mo school.
3: Oh.
1: Kumoy, matay
3: ko. Delikado na ron ang eskwelahan.
1: Unang pangutana.
3: So, la- sakto tong giingon din ni Chabit nga bintras dili ni ma sulbad ning walay manubag aning blood control ayaw mo pang eskwela
1: mga bata. Blood control po to Chabit.
3: Wala dito iya.
1: Liso po kay naimong utok.
3: Harold Zekere, may mong tag ni Jim o ni Harold diha.
1: Hi, Ma'am Jim. Sir Harold, good morning. So, posible ang ubang mga estudyante na maingon nga, ma. Mm. O, nang pangutana, ma, pa, love ko ni mo, love ko ninyo, dili. So, love. Ano man na?
3: Oo.
1: Nga, gusto mo nga mawala ko. La.
3: Yeah.
1: O, dili man. So, nga, di na ko mo school. Ano man? No, nauso ng patay. Ako ka bala, basig mo suod sa mong room. Wala, di na mo school na yun.
3: Homeschool kami, na lang.
1: Ah?
3: Homeschool, mga bata.
1: Bugoon, mga gali. Tapulan, mga gali. Homeschool pa. Magsige, ratong duwa po dito. Dapat lagi, mga kaigsunan karon, ang gobyerno mahimo nagaka nga di na ni mausbab. Mm-hmm. Mausab. Di na ni mausuban. Mm-hmm. So, onsay! Himuon! Bawal! Automatic na yon. Himog balaon! Bawal, mga kaigsunan, ang cellphone sa 16 anyos paubos. Mm-hmm. Or sa minor di edad.
3: Minoridad.
1: 18 paubos, bawal ang cellphone. Nga naman kita sa una, wami na buhay. Kami sa una, wami na mabuhay. Kuwi cellphone. Di, talawa, si Mayor Bong, sa, Hika, kinsa ning sa Romanhog, Junjun?
3: Junjun Hika.
1: Oh, bawal ang cellphone nga dalon sa bata sa eskwelahan sa Romanhog. Oh.
3: Gungon, ano na yun ang alam? Kinsa na
1: eh? Junjun. Hika. O niya, makuha ng mga suki tig pamanang pariksapol pag masakpan turns. Confiscate. Dito na niya makuha mong cellphone inig and nasa school year. So sa ito, patanggong! Dili-uli. Oh, pero mo mang gihapon ng mga suki tig pamanang turns, no? Bawal, for example, bawal. O niya, oga, imo na yun ng kinaiya or unsa baka ha, doon na mo yung mga eh kanang mga mission ini kagabi eh, mag cellphone mag text maka text man.
3: Mm.
1: Oh niya pero may na lang e compare ang mga suking tigpaminaw nga kuan kanang makadala-dala gyud niya maka influence for bida nindot pa dibatihan ini turns no dapat ba i bawal ang paggamit sa cellphone sa mga estudyante nga 18 pa ubos nindot no.
3: May nga mabon na sila, communication man. Katugod yung mga rason, huwag na emergency. Saan mo na ako pag-untak akong anak? Niya saan na lagi, huwag tayo cellphone.
1: Ma'am!
3: Makapauli naman lagi sa...
1: Huwag may emergency. Oo.
3: Oh. Anong emergency, kuhaan naman na, unsa mag ideya importante.
1: Kasi karan mag-una na emergency, huh? Saan na, kita saan na, bisag convulsion na tayo sa room.
3: Huwag man.
1: Huwag man, di man makontak sa mama. Di magpaabot kita ka no sa off. Lagi kumbulso na ka ha. Imong mataw.
3: Meron naman ka sa school clinic.
1: Ha?
3: Meron naman ka sa school
1: clinic. Nandito school clinic sa una?
3: Kami na, mami sa inyo. Huwag yun. Pobreha po din yung eskulahan sa una.
1: Kamu na mo na school clinic. Kung yan sa may sulod sa inyong school clinic.
3: Na ay paracetamol.
1: Hindi na mo yung nurse?
3: Ha?
1: Na mo yung nurse?
3: Katurang teacher.
1: Mama, wala. Wala niya. Ang ila lang ito. Ha? Ini ang supervisor or superintendent mo suroy at least like clinic mo po na sa mo clinic box ini abli ni mo bisa gapas wala inaanar magud na wow eh. Oh so karon na mga sakit pa karon maingon nga for emergency kay kumana maraga gilantan, tawag pa rin, ma'am, kani picture ko an your child or your daughter, your son here, kay init siya, pero init, 37 tira.
3: Init, gikan na nagdula sa gawas.
1: Mo gani? Oh, mo na nga ilang bot pasabot emergency.
3: Mukontak ra gud ay sa ang maestra dai may mukontak sa ma, kontak sa mama.
1: Richie Mangali. Oh. Richie ha. Bilin cellphone ni Richie. Nabanggaan si Richie, naligsan ang iyang tuong kamot. Iyang cellphone nabilin. Grabe ang kontakay sa katong nakaligis. Joy-Joy, ang cellphone po ni Joy-Joy nabilin man po. Di makontak. Pero ngano nakontak ni Japon? Ngano nada sa ospital? Ngano nakaabot mag-Japon sila? Kasi si Kapitan Dinis may gitawagan.
3: Wala man! Ka-action agad ng Kapitan?
1: Naam sa man si Richie, sa naligsan. Kay ni kalit man siya ni anak maksun sa kubertik kubertik siya ni kalit mag U-turn ang katong bus pak igo siya pak tuf ligsan niya drap iyan po nung tangulok may galik kayo naka maniuber siya
3: pak matabang aktor di ay alas 8:30 na
1: muna diha mga suki tig paminaw kung ano lang ka na nga mas may pa nga wag tango na ibili na lang di nalang ipadala para di na sila makahimog mga ingon na mga igala. Okay. Sige, alas 8:31 na. Alas 8:31 mga suking tigpaminaw. Balik may mga igala man ini. Ato gyapon ipadayon ng mga suking tigpaminaw. Dugang ang mga isgutanan. Nganong ingon ani ang kahimtang? Muni ang trending. Muni ang viral. Muni karon mga igala ang balita sa tibok kalibutan ng mga igala. Oh. Sunod-sunod po talito sa mga nasod. Okay na ito, mga matay sila dito. Kay mga dato man, kita dire. Wag ete kanon. Sunod-sunod pa ta.
3: Baha pa ta.
1: Baha pa ta. Ngita pa sila ni Sarah, asa ko no Sarah, kaya nagbaha ang Manila. Inyo na ipatangtang, mangita pa mo. Alas 8:31 na balik niyo manin, standby!
2: Puro de los Pueblos! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
5: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa, and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino, Hermine Hilda, Flores Gloria Memorial High School, School Principal Miss Catherine M. Buhol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulieran, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kada isi Sheila Grace Mendoza, so on upper me kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati, maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad nakainom ko aning tambala, ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C, so layin na ninyo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mabalik sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.

0: Conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Kagumgum o crispy ng lechon ba ang imong ipangyuta? Antura ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon. Lami ang tiplada. Magpalik-palik yun ka sa Gutim Lechon. Ano na usap sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Ano na usap ang Gutim Lechon na display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon ipanagiyakini ni RG o Net Gutim. Umatawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not the best, but we make sure we serve you better.
2: History Bio.
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Puro de los pueblos.
8: Alas sa 8:38 na mga sukinting paminaw. Balik gapon sa atong kapag kapag nagubaduban. Kini gapon si K5 Bernie Campos kanoni ka mighty city takes 500 detects coffee mix og gadi tribayo kabusaw.
9: Di ka K5 Attorney Ronel kanoni na kadi takes 500 detects coffee mix tribayo og sport bio takes deep halubos.
10: Rene P. Imperado Yapi. Para nako sir, dili na use ang pag bawalan sa phone. Unsa man ni dili na use? Sa may edad 18 bilo kay ang klase baya ron more on research spoon. More on research. Sakto po. So laptop. Laptop mo ikuan.
9: Laptop dili ikuan. Cellphone.
10: Dili cellphone laptop. Pero mao lang gina mga sulit itik pepino. Mura ba oga? Bisan ka na galing i sus atong panahon karon na inon mo adapt magyud ta mga sulit itik pepino tones. Sa unsay kabag-ohan. Pero sa dipay, check sa nato sa James.
9: Yes! DILJ Negros Oriental may courtesy visit sa PSWDO ning Lalawigan. Kompleto ng Italy, K5, James Bandukilo, EK5.
5: K5 News FM Live Report.
11: Ang Department of Interior and Local Government kung DILJ Negros Oriental mihimo sa ilang unang courtesy visit na sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO Negros Oriental na aron hisgutan ang mga update sa bahin sa pagpatuman na sa bawat bayan makikinabang Rice Distribution Program ubo sa Local Government Support Fund Financial Assistance to the Local Government Units. Ang delegasyon sa DILG at Negros Oriental gipangunahan na ni Provincial Director Farah D. Bagintuya uban ang iyang mga kawanihya. Abaong courtesy visit na himong higayon aron hisgutan ang pagpatuman, pagpauswag ug mga update sa programa ug aron mapalig-on na ang koordinasyon tali sa DILG Negros Oriental ug sa PSWDO ning Lalawigan alang sa pagsiguro sa epektibong pagkatod sa tabang ngadto sa katawan nga gikan sa gobyerno ug ingon man na aron matumbok ang mga benepisyaryo nga angayang tabangan na. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Dietrich Bayo Bandukilo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
8: Lamat James sa ibang report. Alas 8:40 na mga soking tigpaminaw. So ato nga po nga balik-balik ka ng mga higala. Unsay kuan ha? Kanang unsaon naman lang ni? Kay ang nga mga kuan karon turns mga security libo po ni. Unya, dere sa atos Negros ang mga police mo surprise visit sila sa mga schools.
9: Surprise visit.
8: Oh, surprise visit. Kaya para kuan ba? Makadeter maguna og maghimog ko ano niya og naay police makita, mo rinana ba? Rag mahadlok. So, ang guardia, pila ra ka guardia, pila ka mga estudyante. Onya kato na hitabo dito sa Buanga. Wala po to ingon nga look niya ang katong armas sa iyang bag kay nagsakay man sa sakyanan. Nya duha pagit ka sakyanan.
9: Sa maningi ingon ni Rinip.
8: Oh,
9: para na ako, sir, dili na use ang pagbawalan. Mao ni
8: imong ako na nabasa ka kanina. Oh.
9: Taas man.
8: So, ibalik na lang yun na to, mga suking tigpaminaw. Kita dere sa ibabaw ba? Iko na lang yun na ito, ipakita na ito sa mga bata nga kanang tarong ang atong gobyerno. Ingunan na lang. Eh, masukot mo sa dili, maghigala. Mga concern ba yan sila? Bisag ka na mga bugo, mga bugots, gali, pero nagtanaw na sila nga, giingunani pagdala ng atong gobyerno, giingunani pagdala ng atong lungsod, giingunani pagdala ng atong probinsya, ang atong sakuan sa ato ang distrito.
9: Pero ako, panglantaw ani Sir Bern, usagyan ni ang dakong kulang yun ani sa ginikanan. Namay part ang gobyerno po. Pero ang ginikanan yun nga no, nani maguna siya. Tungod sa gabaha nga impormasyon nga makuha sa bata kada adlaw sa internet. Okay? Daghan kay siyang information nga makuha. Daghan, kung daghan kay information nga makuha, daghan mo ng mga pangutana. Mas daghan kay nahibalan, mas daghan pangutana. Kung kanang imong mga pangutana, especially on specific subjects, walay maka-explain mo, walay makatubag, kay walay ginikanan nga nag-explain. Kay dili kasuod o ang dili suod sa ginikanan, basta dili kayo nana ang ilahang rapport ba sa iyang parents kay murag ang mama papa kadakuan kung busy kayo igora mo hatag kwarta wala na istorya o ang mama po sige nang gapangisog ang bata murag dili maka-share gani sa unsa iyang mga sentimento sa eskwelahan wala siya time nga asa siya maka-share diya ang dakong tendency ng bata maka kuha og mga sayop nga mga guidance gikan sa laing mga tao.
8: Kana.
9: Usa gyud na siya.
8: Sakto gyud na. Pero usahay pod ang mga ginikanan di pod na tumabasol kay
9: KBC.
8: Di pod bi pangutuan po ibang kagan.
9: Mao sa pod na. Pod sila kay balo og saon.
8: Sa kana galing nga mga subject saon.
9: Nagani pangutana sir ber, nagud na lamang tani nga isyu. Kano sa man nimo explainan ang imong bata kabahin sa sex?
8: 4 years old.
9: Ha?
8: For you.
9: Mabura ka si Bongbong Marcos de ay.
8: Ah, Bongbong Reto siya?
9: When was the right time? Ha?
8: Ay, ako sa explainan, og doon na nai balhibo. Mabalhibo na.
9: Mao na imo ha?
8: Or,
9: para ni mo
8: sorry,
9: ba?
8: Sorry,
9: ikaw,
8: sorry.
9: Gini ka
8: para na ko, or, og laki ako anak.
9: Laki or baye?
8: Laki or bayi?
9: Dahil hindi ay na og time frame.
8: Di ba? Og laki, kanang mo, kung ano mo, utog.
9: Utog?
8: Di!
9: Tingnan na rin! Technical task!
8: Pero di na siya, kung
9: di! Sige, say mo! Bilang kuan. Kay, at kung anong tikaroon sa psychology po na aspect?
8: Explain na ko bahin sa inana og mo kuan. Kanang... Ayaw, ama ko explain ko na nila ni Ate Teresa ko ni Jinji.
9: Wala ka explain.
8: Ha?
9: Sakto na po ng imong, ano?
8: Maulo man ko?
9: Dili. Wala mo na kayo sila ng utana.
8: Wapon?
9: Explainan ni mo ang bata sa panahon ng mga utana siya.
8: Ah.
9: Kaya explainan yun ni mo og insakto. Dili na ni mo nga explainan nga, alam ba, unsay ka na ni bird, flower, ana. Kinahanglan ni mo i-feature insaktong information. Kaya unsay effect, ani.
8: Di na mga kurason.
9: Ha?
8: Kurason.
9: Ay, heart, kurason man.
8: Wala kayo kurason. Ang kanang sa ubos. Marites.
9: Dili, sabi yan, gini mo sila insakto. Explainan, gini mo sila insakto. Kana, sa, kwa na siya, sa child sexuality. Lahi po na siyang sa iyahang
8: kanang,
9: mental, sa iyahang emotional, sa iyahang psychological. Kinahanglan yun na ni mong i-address. Pero usag yun nga makatabang ana, sa kinatibok ana, iyagang spiritual. Kaya ang bata, tudluan ra gyud nimo og kahadlok sa Ginoo. Giyahan gyud nimo nga kuyo gyud mo simba, pamilya, minana. Makatabang gyud sa dato. Sa pagtubo sa bata nga tarong.
8: Pero kana mga kaigsoonan sakto gyud na gyud. Pero ipakita na gyud ninyo pod mga ginikanan
9: nga maayo mong ehemplo.
8: Maayo mong ehemplo. Ngadto sa inyo mga kabataan, labi na ang gobyerno. Nagtuo lugar mo nga ay di, kini mga kapitan nato ba, mga mayor, nagtuo man sila nga ang ilang anak ra mo iya mo sunod sa ilaha kay immediate family.
9: Ang uban wala po.
8: Pero wa mo kabalo nga kamo mismo nga mga leader gitan-aw mo sa mga bata sa inyong komunidad. Ay inana din ng mayor korap. Inana din ng mayor mamaligyag siya bo.
9: Di ta ana.
8: Inana din ng mayor nga mupatay? Amo patay po ta.
9: Di ta ana.
8: Kay magmayor man ko. Kala ko ba mangingon na na? Dili ingon nga di tana. Di mo ingon nga di tana. Iligtanaw amo dahil na, inaanid ay dinalahan. Ay, inaanad din ang atong presidente. Malita-malita nga kwarta. Gidala dito sa kuwan. Ah, inaanad din na. Ah, mas mayo pa, di na lang kumutuon. Mm. Mas mayo pa, mupatay na lang ko mura maday hapon. Oh, wala naman may ugma. Mm. Eh, muna na, wagi ko mo lagi mga suking tigpamilaw sa magtinarong. Oh, wagi ko mo manghigala sa mag-diniyos ka sa mga trabaho. Tungod kay wamo kabalo, nagitalaw mo niya ng mga bata. Labi na sa mga ginikanan. Nagtuura mo nga, ay, akong anak, okay ra, natoy pare, walang problema, marami itong pira. Pa, bigyan mo ako, wala problema, una ay kwarta. Pero wala sila kabalo nga. Ang kwarta mga kaigsunan, di day na, nganog daghan may mga kwartahan nga nagtubok, be.
9: Oh.
8: Nganog daghan mga milyonaryo turns nga nagtubok. Tungod kay kulang silang feelings, kulang silang love sa ilang mga ginikanan. Una di hangatanan, tarong ko na lang guna to.
9: Why sila og sense of affection.
8: Sus. Mm. Storyahan ta mo way bayad ang pagkabuutan. Mm. Do na bay bayad tons?
9: Wala.
8: Wa, di makamingon dito nga pag look at dito og kuan kanang mo ni bayaran nimo 1000. Mm. Look at dito bayad ka dito sa treasurer. Mm. Kay nga naman gusto mo ka magbinuutan. Wa may una na. Sus, pagbinutan sa mga ginikanan para masunod mo, pagbinutan sa mga teachers para masunod mo sa mga estudyante, wanay bayan. Inyo ra gid ipakita ang inyong pagkabuutan.
9: Unya mo tindog mo anang gingon sa golden rule ba? Love your neighbor as yourself.
8: Correct.
9: Dili nimo na kayang mahimo sa imong kaugalingon nga masakitan mo kon ayo mahimo sa imong isikatan.
8: Correct. Pero sa hay, love your neighbor. Pagkapinan man pog in loving nimo ri.
9: Mo na,
8: Mona dia. Bita mga suking tigpamilaw. Eh kanang porbida ba nga mura ba og kinsay atong duolon asa talipita mo adto kinsay makasumpo nini?
9: Sir Bern, Attorney Ronald, tungod sa social media nato usa disiplina sa ginikanan. Utir Miraflor.
8: Mao gani. So ampo ta kanang kuan moral. Wala magoy ang karon magod sa eskwelahan ng mga suking tigpaminaw tons.
9: Wala ba bagay akong gibalik ng
8: wala
9: GMRC?
8: Na. Wala na.
9: Di ba gina-issue mo na sa unang
8: values.
9: Good manners and right
8: conduct. Wala kay values o na.
9: Values education.
8: Values, values education.
9: Oh.
8: O niya, pagkatuliko ang magkuhan, ang naka-unfair po sa unang, pagkatuliko ang maestro.
9: Katikisim.
8: Ha?
9: Katikisim.
8: Katikisim. Ang taga-iglesia, di manambong.
9: Di ba manambong?
8: Oh, mga sabadista, dili. Oh. Eh, hinoon kay ikon mo na. Kunya, pag kwintahin na sa grado, dagko pa sila grado.
9: Dagko ka grado ang mga dili manambong?
8: Ah!
9: Oh.
8: Asa may fairness, anak. Mau na dihapod, oh.
9: Values education. Mahal ba na pinakagamay na ko grado sa eskwela ko, guys? Values education.
8: Alam sa naman. Sama na kusukay mo ko, ano eh.
9: Oh.
8: Ngayon nanawag niya mo?
9: Ngayon nanawag niya. Iyan, di wapod niya gipalong. Kabalo siyang nag-programa pa ko.
8: Mana kusukay mo tingog. Mo na nga sa pagkadako ni mo grado nga mo eskwela ka kita mag-sukmagay na yun.

0: Sa ngalan sa Boca CEO President, the generous Bossing, Bossing Doc Namiloy.
1: Area Manager, Santa Catarina Mayor, Pef Uban, Yana Ligan.
0: Good morning, usab ni Dodong Nino Ligan. Just continue, Dodong Nino, the legacy of your mother. The legacy continues, or the legacy continues. Ikas Lawak, Jonathan Calbo, kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanon ni Kamay TC, Detex 500, Detex Copemix, o Ditribayo, Kabusaw.
1: Si Kaki 5, Attorney Ronel, kanon ni Nakaditex 500, Detex Copemix, Ditribayo, Explore Bayo, Detex Developers para sa kampiyon ng balita o serbisyo publiko, Galingawan sa Negros!
0: K5 News FM!
2: Puro Pelos Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: pagpagini.
1: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
1: Ako si Jean Paul Hinaroso.
4: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
1: Correct.
4: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nanuman, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
1: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
4: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
1: Ay.
4: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
1: Mulagi.
2: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
4: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
1: Osto.
4: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
1: Inom, Jod.
4: Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara ka dako kayong bato.
4: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
1: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
4: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom? O nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. 2 kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako nagibating pang lipong-lipong, ugusahay, muhanap ang akong panglantaw. Misalay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Euska Adlo. Karong maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Dinaw na usab ang akong panandaw.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Kamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Hmm. Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
4: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
2: nga may D3. Kapalit
3: sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
1: Sige.
4: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
4: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
1: Mm.
4: Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
4: Mm.
1: So, ana asyay banabana mga 27,000
4: inya,
1: active kung, cases.
4: Inya, kung nakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
1: Oh.
4: Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
1: Madlock na sila, Doc. Padol nimo.
4: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisan pag ang imong pamilya, Doc, madlock nimo kay basta na kay TB.
4: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan.
1: Mm-hmm.
4: Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP.
1: Mm.
4: Muinom raday unta tuog D3 Bio.
1: Gusto.
2: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa na ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
4: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani, Doc, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jod ang epekto ni ini.
4: Grabe jod ay ang TB, Sir JP.
1: Correct.
4: Kay sa Ehipto pa, may TB na.
1: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Naka-apekto na dyan sa mga tao.
4: Nakita ba ni mo, Sir JP, nga naay mga TB Dot Center?
1: Yes, of course.
4: Kay man, hangtod karon na apadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
1: Ay, ay!
4: Kinsa man ang gapalioan ng TB. Ugun saon man sa D3 Bio pagsukulan ni nga kaway.
1: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Doc, mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? mura ni siyang hotdog.
4: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
4: Mm.
1: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
4: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
1: Usto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
4: Kaya gyud kaayo, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
4: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud.
2: D3Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya
4: jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya, virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ayan na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na lang Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
1: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
4: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
4: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
1: Daghan
4: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
1: Correct.
4: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
4: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
4: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
4: Kani kay pagkao na mo ni, pagkaoman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na na?
1: Wala.
4: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio mo improve po sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, o K. Kanang addict ba?
4: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
1: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
4: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
2: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako lisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
1: Sa
4: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
4: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
1: Oy, wow.
4: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
1: Correct.
4: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
1: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
4: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
4: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
1: Ikis na pod.
4: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
4: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
4: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay, wala.
4: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
1: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
4: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dok.
2: D3 Bio!
1: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab, si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon,
1: ayawg abusohon.
2: D3 Bio!
9: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlin Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. months at duha ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the Y.

0: ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9.
1: Ulam na. Number 1 yun ni Angwan, may kising.
0: D3 Bio o ganang TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa ganang butika duol sa inyong lugar.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
9: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, o barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing.

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive.
2: Morning Love Drive.

0: That's Let Me Love You by Jed Madela. Welcome back. It is now 10:17 itong oras. Ito ka na to sa Extend Food Supplement for Men, sa mga mag-couple, sa mga Mr. and Mrs. Nangita, pag-extend silang pag-loving-loving, labi na si Mr. Rili nakasugako, gamita og Extend Food Supplement for Men. Sa mga nangita, darag pang pahumot silang ilok, pampaputi para fresh kanunay, gamit og Clinica Deo Fresh. Sa mga nangita, darag... Teka, nawawala ako. Okay, asa naman ko? Sa mga nangitag sabon pa pagwapa pang pahamis, aniyan na ang DTX Beauty Show. Alam sa mga, ano na yung problema? Sa constipation or diarrhea, ganaan baka nga healthy premium brain and memory gamit ang Clinica Probiotics. Alright, today is August 19, 2026. Magsugod ta kay Leo. Okay, alang sa mga Leo babies, aduna kay madawat nga offer nga bag-ong trabaho. Bisan unsa nga butang dapat desisyonan, huna-huna usa ang kahihinatnan, usa musugod. Kung mag-apply og trabaho, dapat mulakaw ka sa buntag, siguradong makadawat ka og sakto nga posisyon nga kinahanglan. Ayun. Oo, of course naman. Mangita kag trabaho, dapat sumugikan kag sayo, lain sa kay gabiin na ka. Or ang schedule kay alas 5 sa buntag, or napi alas 5 sa buntag, grabe na po. Alas 8 sa buntag, maabot ka dito, alas 10 na. Medyo ka madawat, ano. Number is kay 17, 26, 30, and 42. Color kay blue. Sa Virgo, na yung mga panahon nga mabalikan ni mo sa imong huna-huna ang mga nakalipas na na nagsilbing aral. Uy! Ano, balikan mo ko ng past. Past is past. Yung past, wala na yung value. Ah, ex na ito. Wala lang gina yung value ng ex. Ano naman kitag ex nga na yung value? And okay lang naman yung past, mga Haki 5. Kung wala ang past, wala yung present, wala yung future. Oh, okay, daghan mata mga makatunan sa past. It could be maayo nga pang experience or bati. It help us. Ang past nakatabang na sa tuwa sa pag-build sa tong present. Number sky, 15, 30, 40, and 41. Color, kay green. Sa Libra, ang paglingaw-lingaw ko no, magdala ni siya kalipay, pero likayi ang labis na paggastos para dili ka magmahay. Sa panahon karon no, kung wala kay saktong kwarta, maglisod kang lingaw-lingaw. Oo, okay. Kada liho, kada kibot ni mo, kailangan mo yung kwarta. Awesome man. Asa man ka? Unsa may pwede ni mo mahita? Unsa may pwede ni mo buhaton? Depende siguro kung unsay trip ni mo sa kinabuhi. Kung nature lover ka, kung ang pagkat-kat sa bukid, makapalipay na ni mo, aka na, wala man, ay bayad noon. Oo. Ana, may uban, magpa-entrance fee. Okay, ultimong bye-bye nga ginagmay, na naman ay entrance fee. Diba? Ito na lang kalitos kung ano. Itong daghang, unsay tawag, ano? Daghang tunok-tunok. Ano ba na? Alisod kayo kung kalipay ni mo kay pagkaon. Na may mga ina na ang hilig jud is kaon, mo jud makapagaan silang huna-huna. Kana kay pagkaon ni mo hang imo hang kuan happiness, kinahanglan jud kamo gasto. Ay nako naman. Anyway, depende na gina niyo. Numbers for Libra, we have 22, 39, 40 and 42. Color kay blue. Sa Scorpio, taglayin ang kahinahunan at pangunawa. Tugod kay, duulunon kuno kag mga taong pikon and bainitin ang ulo. Diha na. Numbers kay 8, 14, 32, and 33. Color kay pink. Sagittarius, maganda ang pakiramdam para tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal ang makakapagpasaya sa'yo.
1: Sana all!
0: Numbers kay 20, 25, 33, and 34. Color kay green. It is now 10:21. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Gimme 5, Aking Prinsesa.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Junyong.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa mong panglawas?
5: Imo naman ko. Tumuntya kong lang pansir. So, pag kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, ano ko yun yung nagluya, hindi pa rin ako sa kumukaw ang pasinti mo. Nagluya, gib, wala ko para Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yun yung naluya, kunsa?
4: Kunsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, adagunta, gitagaan ko doktor o ITC, ngayon, D3 Bio. Ngayon po kagabi, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan pong di laboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, premierong kimo, aksyon di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos na, naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
2: DTX 500.

0: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag Mighty C na, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
1: Kita Balagosa.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba sa oi X500.
2: So unsa ba itilde sa imong bana de ma'am?
1: Sa kuan iya hang sakit iwan murag mo minal ba makatumar bitaw sa istit ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta maka istit og tumar ani.
2: So wala pa ni siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga magatigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may isi. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500.
4: Mabilis sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
8: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
9: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang naging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
10: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
12: ENC Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available,
13: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukondos, Ayuon,
14: og Villa Amada, across Qualphone,
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
16: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, papasayaw!

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That's I Look to You by Whitney Houston. Welcome back. It is now 10:45. Atong oras. Dito kina to sa D3 Bio DJX 500 DJX Coffee Mix. Mighty C Extend Food Supplement for Men. Kining kadayo fresh DDX, Beauty Soap, and Spur Biotics. Hi DJ! Hi lang ko ni Nika Vero, Eladio Romano, Nanay Lidia, Nay Marites Arellano, Arnold Ending Palomar, Rizal Maligong, Lorna Romano, Ruby Delieda, Juni Villando, Dong Oscar Imbelano, Doming de la Peña, Grace Villegas, Tiu Tiu, Caloy de Vero, Miss Waterfalls, Kagawad Author Miraflor, Flor de Chiquito, Boy Rosales, Jameson, Lando Barino, Jason Martinez, Lorena Martinez, Adoy Chiquito, Jane Zerna, Linda Colascusin, Dida and Roswell, Kate Nino from Joseph Chiquito. Okay. Atong last gibasa ganina kay Sagittarius. Let's go this time kay Capricorn. Maliwalas, mabunga at makulay ang pag-ibig. Likayra ko ng mga chismosa para hindi masungkot sa gulo. Kani yung chismosa, basta unsa nga sitwasyon, makaguba gina. Numbers kay 6, 19, 25, and 37. Color kay sky blue. Aquarius, madaling pakitunguhan ang mga kamag-anak. Mapagtitibay ang relasyon sa tahanan at kaibigan. Numbers kay 13, 22, 35, and 39. Color kay brown. Sa Pisces, bisan unsa nga advice, kung ganahan ka nga isa alang-alang, dapat imunong pag-aralan ng mabuti and then maglingaw-lingaw daw ka, Pisces. Huwag puro trabaho, lingaw-lingaw, sad. Numbers kay 2, 17, 23, and 40. Color kay orange. Aries, adunay maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Isa ka kaibigan ang hihingi ng payo or hihiram ng pera. Uy! Ato lang ta sa hihingi ng payo kay daghanta ikahatag. Ayaw lang sa hihiram ng pera kay wala punta. Numbers kay 11, 22, 33, and 40. Color kay green. Sa Taurus, ang munting suliranin sa minamahal ay huwag dalhin sa gawain. Isang lihim ang matutuklasan. Numbers kay 11, 29, 39, and 41. Color kay brown. Sa Gemini, taglay ang kasiglahan pero madaling mag-init ang ulo. Dapat kuno magpahinahon ka, Gemini. Numbers kay 18, 27, 36, and 40. Color kay yellow. Last year of Cancer, taglay ang pambihirang talas ng pag-iisip na gamito nimo sa pagsasaliksik or pag-research. Number kay 8, 24, 34, and 38. Color kay green. It is now 10:48. So, ugma kay Thursday, August 20. Ugma na sa tamagdungong for 1.5 hour. Thank you so much, mga ka-K5. I have my bye-bye song by Faith Hill. There you'll be. This has been DJ Yang, managingo. Bye-bye. And maayong buntag.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema siya na ako ang irregular nga regla. Mabot pa siya ng tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na siya na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautonta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1. D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa.
4: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
3: Yes, maujud, magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imuang metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
4: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
3: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
3: Ayay!
4: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kaayo. Mga tumba jud ang mga puste diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
3: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
4: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
3: Correct.
4: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol. Kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
3: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O, ako nasab si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayawg abusuhon.
1: Ditribayo!
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
1: Ditribayo! Ang ditri nga may visio. Ang visio nga may ditri. Apalit sa mga butik. Ditribayo! Ditribayo! Health News!

0: K-Five News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay
1: mag-DTX 500
2: adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabaka-ugana sa kama.
4: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: atunay powerful extracts
4: yung phytochemicals
1: ug antioxidants
4: nga gigan sa palya
1: ug de-sugared sugar cane
4: mga organic compound
1: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500 sa mga

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.

0: Dili ka magka-cancer.
1: Wala kay cancer, Sir JP.
0: Oy.
1: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug MyTC. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug MyTC ka na.
0: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kinanasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga tagadumagiti.
4: Ako nga akong mga TL o mga kalakit. Na pagadumag na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala tayo bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamag. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Bumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. You're listening to

0: sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 ug vitamin C ug kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols ug flavonoids.
2: Grabe jud ning phenols ug flavonoids ha. Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon Dok Ramil, anti-carcinogenic, anti-mutagenic ug anti-inflammatory daog naka sa DTX 500. Samot ta jud kong ang imo na lang parisan sa may TC nga immune booster pod ug usapod ka antioxidant.
1: Kunaw na pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag-adlaw daghan kay Sir GP.
2: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
1: DTX 500 Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
2: I agree.
1: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
2: Pinasahi kayo na Dok ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
1: Onya asa pa man mo? Cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
2: Muna'y gusto na ako.
1: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes,
2: kana?
1: Dili ka mabuta, og dili pud madaot ang imong mga kidneys, mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So pag DTX og MITC, adlaw-adlaw Sir GP.
2: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dok Ramil oy, saying maing pangluwas ang pingan,
2: dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang inundan nga no, daghan mo'g sakit, kay daghan mo'g kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men.

0: thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend. Hood Superman for Man. Pinakabarato nga
2: data. Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan. Data bill. Local data. Shopee ng Gid yan.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Pinakabarato nga data. Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay batsyag po dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Walagi ko nagbatsyag asid. Salamat, Gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mga napang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Hey!

0: Bayo.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bayo. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga kapatid.
0: D3 Bayo.
3: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista ug uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
4: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Bohol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ruidan. Dali lang kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pag-skwila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit
2: sa mga butika.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the

0: Mayong udto sa tanan and balikta sa atong pagsibya. Atong pagtimbaya sa tanan atong mga listeners o sa atong mga viewers and sa tanan atong mga followers. Mayong udto mga nanay, mga tatay. Mayong udto mga estudyante. Ano
1: balik? Yes, oo.
0: So, school days man magya po, no?
1: Gani. So, gadi-dali. Ito pa yun to kay malag 1 o'clock man na sila mo. Resume ilang klase, di ba?
0: Tinood. Unya, karong Biyernes, kuhan ko, no? Kaning
1: holiday.
0: Yeah. Kapil ba ang mga estudyante, ana?
1: Possibly. Sure. Kay national holiday man na siya.
0: National holiday.
1: National holiday. Unsa may kuhan na celebration, ana?
0: Naglibo ganit ko kung sa?
1: Di ba na, what's this? Di ba na kang former Senator Binigno? Aquino?
0: Aquino?
1: Yes, okay. August 20.
0: Ninoy Aquino Day.
1: Yes,
0: So, August 20, no?
1: 21? 20. What's...
0: Na siya. August 21 holiday. Kabahin ni siya sa kuan, no? The death
1: anniversary
0: ni kuan. Binigno Ninoy Aquino. Mura po na siya si Jose Rizal. The Filipino is worth dying for. No? Actually, natawo naman tanga naitabo ni. Di ko ka remember kung naba ko sa high school or naba ko sa ambot kano sa to.
1: Yes.
0: That was unsa ka tong year? Katong kuan.
1: Katong that was 1983 I think.
0: 83? Elementary.
1: At that time grade 1 ko.
0: Elementary. Alam style. Anyways, no? We are going to celebrate, no? Our heroes and of course usana ni ana si Ninoy Aquino, no? And morning na atong gi kuan, atong gi timbaya, ato ang everyday heroes, atong mga nanay, mga tatay, atong mga papagmama, and of course set a good example pud para makaingon pud imong anak nga ikaw gyud ang hero.
1: Yes, oo.
0: Oo. Kaya ikaw po maayong you're a very good bad example. Listen kayo, di ba? Oo. Kanira bagong kuan, no? Kanira bagong examples that we give our kids, our children, the next generation, will kuan affect them, no? Yeah. Not just mentally, kundi hantod sa ilang espiritu, no? So ilang espiritu kung dili na siya stable or unsa, kalagmitan nga butang nato, na twist, no, sa istorya, sa narrative sa iyang kinabuhi. Sagad gani sa US, sa una sa US lang.
1: Yes.
0: Na kaning school shootings common matar kay karon ni abot naman no na diri sa atoas Pilipinas,
1: tinuod,
0: no? And of course sigurado jud ko nga kita ka sa video.
1: Yes, actually sir, pagkakita na ko sa gauna-una ko mo ko what's this kaning imposibleng mahitabo. Okay, murag ang what's this naman to'y camera. Mula po Jax na sa kuan ba? What's this? Online games?
0: Na, yes.
1: Oo nga, murag na yung pistol ba sa?
0: Counter-strike, yes. Oo, kulang na lang, mayingon siya o kuan. Fire in the hole. it is, kuan, no? Ironic.
1: Sa kaneng what's this? Dili, jud ang ayang ikakuan ba? What's this? Dili, ang ayang ikumpiyansa. Di po, ang ayang ibaliwala ba? Luwi kayo ang mga what's this, ang mga biktima.
0: Exactly. And of course, ang kuan na ini, no? Ang implications ani, dili lang mismo sa tibuok pamilya. No? It is going to reverberate until the pila ka generations.
1: Yes.
0: Onya ang mga relatives na surrounding you. Like for example, mong apelido Talpulano. Si Talpulano mo ni gibuhat ang mga igagaw ani o parehan niya apelido onya ang uban pagod ani mga parinti. Maalahig mo, you are dragging the whole kuan kabudol. And mo na siya kay mo na akong giingon, no? Ganina, we were trying to discuss about drugs. And hopefully, kay wa ni matusuta gyud kung he was drug-induced or whatsoever. Yeah. So, importante yun yung environment sa panimalay.
1: Yes, oo. So, maulagya po na sa ito ang gidiscuss, sir, sang, ang kuan dyan, ang what's this, ang disiplina dyan, mag-una dyan sa panimalay.
0: Usag yun na siya.
1: Yes, ugun sabay ito ang mga kaliyukan sa ito ang panimalay. Possibly, madala mag-una dyan dito sa kuan.
0: Yes.
1: Sa gawas, labi na problemado ang klase sa what's this environment nga na.
0: That's right.
1: Oo. So ang ako ara pong usapos giunaw na sir sa luoy kaayo baka kanibang naka kanibang ginikana na ta.
0: Mm.
1: Oo, ginikana na ta niya makadungog tag mga yung naana ba sa part ba sa biktima sir sa?
0: Exactly.
1: Oo, nga katubang nakakita kog picture nga kung inahan or sa mga parents sa yes. Biktima taon. Well, yeah, dito ko ni feel ko og kuan yung kung grabe.
0: Oo. Oo, grabe kay it is something that has shaken the whole country.
1: Oo.
0: Okay? It has shaken the whole country. Namita to on a positive note. Like for example, katulogay atong giingon ganina, you are the future of our country.
1: Mm-hmm.
0: Katong 100 scholars, katong 20 scholars na itungha sa talay, muna siya, do not disappoint. We know that you will not disappoint. And of course, kini siya should serve as an inspiration sa tanang kabataan.
1: Yes.
0: Okay? And of course, mula gini siya, the things that you do will actually affect you, not only you, but your whole family and the whole country.
1: Oo.
0: So, moto siya, no? Number one, guna siya ang pagmatuto sa panimalay. Okay? So, sakto to yung yun, Sir Arlot, pero discipline in love. Dili kayo mo, disiplina ka, mura ka kaputol o lubi. Ayaw po na mura kang tigbas o lubi nga. Gusto kang putlo ni mo na lubi. Unya, kanay mo anak is just grade 3.
1: Uh-huh.
0: Oh, grade 3, grade 2. Grade, Kaya kini siya, ang ilang giingon, haka-haka, rapon eh, no? Kaya we will never know. Iyang father was in the customs, no?
1: Police.
0: Usa sa mga, kuan, o.
1: Customs police.
0: Oo. So, motong he had access to the, kuan, to the...
1: Sa mga armas.
0: Oo. Equipment.
1: So, kaya look, part po ani sa kuan po, sa ginikanan po, what's this? Very responsible, rapon siyang klaseng pagka, what's this? Pagkaamahan kung sa tinuod manggali marag iyaha mong gudyo tong pusil.
0: Yeah. Kaya
1: actually sa news gahapon ang usa di ito is private kuan di ay pusil usa ito nga issue.
0: Okay.
1: Oo, so registered man jud ko no.
0: Oo.
1: So na found out jud nga sa amahan jud to.
0: Yes. Actually gitangtang siya dayon.
1: Oo,
0: lagi kaayo.
1: Kay kuan man kanang what's this negligence po ta sa iya.
0: Oh, mahulog kay nahimo mang accessible to the minor.
1: Yes.
0: Oo.
1: Oo.
0: Great kuan ra ha.
1: Grade 8.
0: Grade 8. Oh, equivalent to second year high school.
1: Mm-mm.
0: Pila may edad na? 15.
1: 15. Kita sa unang panahon, second year high school tawa. Ako man tayo mga kuhan. Patay alimuag, kabay, mga ingunana sa.
0: Oh, pero ako, pura buyag, nakoy gamay.
1: Ay, oh.
0: Pero kuhan ako ha. Registered to siya. And then, one yun, under strict supervision yun ko. Anya, for hunting yun doon ako ha.
1: Yeah. So, muna, nga, isakto to yung mga ganyan, Sir Albert, nga, dili ta magdahom nga naana, di na aron diri sa ako.
0: Yes.
1: Ug unsa ka epic what's this unsay epekto kay sumala pa sa mga pagkuan pag what's this pag pagkiksusi nga usa di mga epekto ani kani mga online games.
0: Pero actually no na there are others who would kuan butang na refute ang maong kuan no mahulog manguna siya nga that is speculation pa. Although ang Canadian Board sa Education o ang US, ang CIA mismo, o FBI, nagmanman na sila. They have been monitoring these games which actually have subliminal impact. Kaya bang subconsciously ba?
1: Yes.
0: Sa bata, nga mahimo lagi siyang violent. Naalagi siya ay ibutang nato behavioral changes sa gadula. So in a way, muna siya ay number one. No? Another one, on equally important nga kuan botano kay gibug-aton is the kaning environment sa panimalay.
1: Yes.
0: O katulogi akong giingon nga lovingly disciplining no
1: mo
0: discipline nga ipakita gyud nganong mo ni siya na after na kay gamay nga kuan mura ba og pampatch up ba sa pain nga imo na cause no imo explain nga why have you been disciplined this way. Unsa may sala nimo? Unsa may mahitabo basta mas kasala ka?
1: Yes.
0: Oh, so hapakun ka kausa.
1: Yeah.
0: Oh, ngano mang gihapak ka sa imong amahan? Oh, ayaw nag-usba. Ana ba? Oh, gikuan ka tungod kay gigugma ka, gituluan ka sa eksakto kay if we raise children, we might as well raise them to become good citizens.
1: Yes.
0: No?
1: So unsa man nato sila pag mold nga mahimo silang maayong what's this maayong mga lumulupyo sa ato ang komunidad. So paibalon sila og unsay sayop. Unsay insakto, unsay sayop. So ingon ana na siya. So mola ako apo sir, so ako ang una ra ako taning opinion sa marag og wala pug kay kuan kay kadaghan man pug kong gadula og mga ingon ani sa.
0: Yes. Mola gina.
1: Pero ngano mang sa tanan.
0: Oh.
1: Pila man ka porsyento.
0: That's right. Oh. I would say like 1 or wagay kabot 1%.
1: Yes.
0: 0.001 oh. Siguro na siya percent.
1: Yes. So kani siya na adyo ni siya kuandaan. Ani siya
0: another underlying reason.
1: Oo. Oh, oh. Oh.
0: So ibutang nato moto imgingon no ang pagmatuto.
1: Mm-hmm.
0: No? Environment sa balay. Sa gitug siguro na siya sa factors po. Kita, puro ta speculation. Pero we know na each individual parent, ikaw amahan, ikaw anyahan, you know kung unsa ang pagigugma sa imong anak.
1: Yes. Unya, kanina kayo sila possibly basin po doon kung ano. Ani sila kay balo. Unsa ka bililhon ang kinabuhi. Kaya
0: that's
1: wala
0: right.
1: Kami i-impart sa ilahang sa ilahang training or sa ilahang disiplina, sa ilahang panimalay nga, ingon ani ka importante ang kinabuhi sa tao.
0: Oh, tinuod.
1: So wala ni sila makuan ana ba. Basin da kay og kadaghanan po Dios ma-involve ani puro mangud na. Naahan.
0: Oh, tinuod.
1: Di ba?
0: Oh, probably busy ang parents.
1: Yes.
0: O di ba lahi ang priority sa parents?
1: Mhm.
0: Onya wala ni ma-monitor ang mga kabataan.
1: Wala follow up.
0: Oh, wala follow up. And then wala sila kablog unsay na sa sulod sa kaning mga konvo-konvo. Gani no? Kani di ang konvo-konvo sa mga kabataan, no? Especially if you have a minor with you in your house.
1: Mm-hmm.
0: It is important nga inyong malantaw ang konvo. Nga naman, na ako'y parent nga nailhan, nga paglantaw niya sa konvo sa iyang anak, iyang anak intawon gibuli sa konvo. Okay?
1: Oh, grabe.
0: So this is very, very kwan, alarming.
1: Okay, no? Lang i-check, Jud.
0: Yeah. So, dili, basta-basta, no? Okay, the scars inside kasing-kasing sa mga kabataan, lahi na siya impact. Nayuban na, imbis kay mo reach out, nayuban nga ikim-kim, ang resulta, simba ko lang, suicide.
1: Yes.
0: No? Nayuban, ikim-kim, ang resulta, pareha ani ron, outward expression of himself.
1: Yes.
0: Namusil. Mm-hmm. Di ba? Oh. So, ingat na ba?
1: Kuhan ba? Matagalantaw siya siyang kugalingong wa na siya bili.
0: Mm.
1: Oo. So once naakaan ang imong panghunauna nga wa na kay bili, so patani mo ang tanang butang ini kalibutan, wala ra. Wala ra jay balor para nimo.
0: The highest pleasure yung nakita atong time nga last hours, ayang last minutes. Ang yes siguro yung highest pleasure was playing Counter-Strike.
1: Yes.
0: Oh, so ingon siya nga puslan man, I'm going to take my own life. Murag mandala sa gwa siguro ko guban.
1: Kana.
0: Magdula sa daway ko pang
1: yes.
0: Last.
1: Yes. Okay. Ako na, una, ako mang i-end niya ako ang kinabuhi.
0: Giplanuhan gyud niya.
1: Giplanuhan gyud to. Kay ngano man nga gaunay man siya after.
0: Niya napagali ni hisgot na no ni hisgot no nga kuan. Although ako mismo wa na ko ma himay gyud ang video. Napagi ko no time nga ni pusil siya, niingon siya, "Wow." O gilani man ka. anak ka cold no? Anak ka cold. Actually, mixed pa ang mga resulta sa mga reports. Nayuban nga duha ang nakabsan sa kinabuhi, nayuban nga upat ka buok, and then naigamay consistency sa injured no, nasa 8 or 9. Oo. Ako dito nakapuyo kung Zamboanga for a while. Oh, actually nakabisita ko ana Ateneo de Zamboanga. Oo. And it's a kuano, it's mura og ganing medyo middle class to upper class
1: na
0: community.
1: Yes.
0: Yeah. And mo nang ikatingala gyud nato no nga kwan. Although katong eskwelahan while I was there, I was working on another radio station. During that time, murag I'm not so sure ha, basta kay naman may mura silbi o group nga mur groupie bang sige ato sa station. They actually had one friend nga also committed suicide. So that might tell something no about the kwan, although di ta makakonclude. So yun na no, very kwan ang psyche sa atong mga kabataan. So number one is instill the value of life, instill love. Kay kung naapatos siya kwan kanang ibutan na to bisag gugma lang, kanang gugma lang, gugma sa isig kaingon, gugma sa iyang parents, kanang yun na manggod namanggod siya fruits, mga bunga ba. Mas mo take care ka, kay you have love in your heart, di ba? You are more gentle, you know the value of life.
1: And mo disiplina kag bata, mas lami dyan ang naabay, what's this, na ay pasabot.
0: Kung
1: ano. Di ba, istoryahon. Or di ba, muna itong gingon ang follow-up ba, sir? Importante na. Kanabang ang ato ang mga kaanakan gikan sa tibuok adlaw wala ta kita paggabi magkita ta.
0: Exactly.
1: So try to kuan pangumusta.
0: Reach out.
1: Oh, oh nga unsa man naaba kay problema.
0: That's right.
1: Oh, oh. Unsa man tuyong limiha oh. Ana ingon ana.
0: Samot nga og kanay mo anak is butang nato. Matingala ka nga naay mga grass.
1: Mm-hmm.
0: Tingala ka naay grass. Pangutanon gyud ani mo. Mm-hmm. Pasong gituklod na dito, wala ka kabalo.
1: Yes, and in that way imo pong mapakita niya nga concern kaniya.
0: That's right.
1: Why is it nga naa siya yung
0: nana? Nga ikaw iyang kasandigan.
1: Yes.
0: Oh, imbis kay imong kasab-an, imo gyud sutaon paminawa gyud maayo.
1: Yeah.
0: Kay basong dai gibuli nag eksakto dito. Luoy kaayo, di ba?
1: Wala ta kay balo kanang imong giingon sa mga GC ron nga adto na diay dito ata kay balo nga unsa nay gibitbit sa ato ang mga anak nga kasakit.
0: Oh, tinuod.
1: Sometimes kaning ingon ani mas masakitan ba ang tao og laing tao mo istorya niya.
0: That's right.
1: Not really gani sa part sa family kay naanad naman ta.
0: Na
1: mayon ta nga ay mao man jud na mo istorya sa pamilya, pamilya
0: mo.
1: Pero og laing ganing tao mo istorya nimo sakit. Imo jud nang bitbiton.
0: Tino. Onya usay magkuan nag yuga. Mga ano yung nga matay mo, malos man yung kuhan eh.
1: Yeah.
0: I actually had that experience. Mo share lang ko ha.
1: Mm-hmm.
0: When I was in elementary, I was bullied.
1: Mm-hmm.
0: And I carried that kuhan nga mo, ni malos ko pagkagulang niya. Imagina na ha.
1: Laga.
0: And then when I saw him, kuhan na, anang butang na to, mga 10 or more years ago.
1: Ang kalagot
0: kita ko niya.
1: Ang kalagot na Aryapon.
0: Na Aryapon. Pagkita na ko, ang nagulang na siya,
1: mm-hmm.
0: ni kuhan ko, ni decide ko, I forgive you.
1: In yeah.
0: quietly lang ha.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, nagampo ra ko. Ng kuan. Ngayon ko pasaylo na moto nag kim-kim ko for a very very long time.
1: Yeah.
0: Ha? Ana dehay ang ato ang mga brains.
1: Natural ra na siya.
0: Alin man kang ni plano pa ko?
1: Oo. Oh.
0: Magulang ni mo bantay ka nako.
1: Oo.
0: Oh. Ah.
1: So yung ana makapanganti ka.
0: Yeah.
1: Tungod sa kasakit.
0: Tungod sa kasakit. Yung kong gidukol.
1: Yes.
0: Yung kong gidukol elementary pa. Oh. In fact, gidala mi sa headquarters sa security headquarters sa una.
1: Mm-hmm.
0: Gidala siya sa akong mother.
1: Mm-hmm.
0: And of course moto gi blatter siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasab-an to siya dito kung sa pana. And moto ironically nakita rami sa Siliman Church pagyud.
1: Mhm.
0: Moto ni kuan ra ko in a quiet way. Wa siya kabalo.
1: Mm-hmm.
0: Nga actually held that grudge ug kalagot sa iya.
1: Through
0: the years, yeah. Imagina, hindi na ako isultik pila ka years. Mabisto ta.
1: Oo, mabisto ang imong numero.
0: Oo. So anyway, ingana okay. No? Mm-hmm. Atong pagpamusta diha sa mga mamang papa and atong mga estudyante diha.
1: Yes.
0: We always hope for the best.
1: Mm-hmm.
0: And of course, kung doon na manggali mo yung mga experience sa balay,
1: yeah.
0: Ayaw nag-itago-tago, isumbong na sa imong mamang papa. Ha?
1: And kamo pong mga parents, try to communicate sa inyo ang mga anak. Bisag simple pangumusta sa iyahang adlaw nga ni Agi. Kung sa iyaha po mga plano o mga adlaw, kinanglan na natong istorya.
0: Yeah.
1: Oo. Kay bisan sa ingon anak nga pamaagi, makita man po na sa ato ang mga kanakan nga kita, concerned ta nila, gapa naatay pakialam nila.
0: Hinoon.
1: Oo. Sa ato pa, gaygugma ta nila.
0: Mm.
1: Oo. So, ana lang. So, mora na, communication ra, Jud. Ganang pagkagabi, kuan, what's this, ang oras na sa pamilya.
0: Hinoon.
1: Oo. So, kana lang sa mga parents po, muna, daghan kaayo yung buluhaton ang mga ginikanan kabayan inyong problemahan.
0: Mm. Muna, importante yung ato ang pag-iskot-iskot sa una sa moral recovery.
1: Mm-hmm.
0: Whether you like it or not, you just go back to our creator,
1: mm-hmm.
0: ang iyang loving persona.
1: Mm-hmm.
0: And of course, muna siya, atong sundon ang pag-loving sa atong amahang langit nun. And forgiveness also is in order. And of course, mula gina siya, if naatay mga kanakan, atong ayuhon og kuan padako
1: mm-hmm.
0: mayan tudluan i-guide kung daay time nga medyo nasakit sila
1: mm-hmm.
0: istoryahan og tarong di ba
1: yeah
0: ana gyud na
1: kada jud mao ta jud na siya oo so possibly kini pong mga ingon aning kuan panghitabo sir mao ta to ang ato ara yung conclusion ani is problema jud na siya. Naa jud na siya problema sa iyahang kaugalingon.
0: Oo.
1: Which is siya na po yung nakaibalo ugun sa.
0: Pero it has to be addressed. Kaya there is a hatag ko gamay ko na similar picture. Usa ka farm. Usa ka gamay kayo nga ilaga. Kita sa halas.
1: Mm.
0: Sumbong siya sa chicken o sa cow.
1: Mm-hmm.
0: Na ay halas, musulod rin, hadlok ko.
1: Mm-hmm.
0: Siya, wow, di kong pakiana. Wala rin kaso na, wami labot ana. Nisulod ang halas, gipaak ang kwan, tag-iya,
1: mm-hmm.
0: ang wife.
1: Mm-hmm.
0: Unang giloto sa farmer, ang manok, kay para ipahigop sa kwan, sa wife. Patay ang manok. Sunod, waman maayo, gidalag hospital, para igasto sa hospital. Patay ang baka.
1: Oh.
0: Oh, hurot sila tanan.
1: Oh.
0: Oh, tungod so, ra kay wala mo mind ang usa ka miyembro sa komunidad.
1: That is a good example, oh. Sir. Sa ato pa, what's this? Problema sa tanan.
0: Problema na sa tanan.
1: Mm, problema
0: whether
1: sa tanan.
0: How small you look at it,
1: yes.
0: It is going to cause a problem. Oo. Oh,
1: oh. Oh, kanabang imong ibaliwala ra nga ay wala ra ni.
0: That's right.
1: Kagamay ra ana.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang dinagkong butang gikan binas ginagmay.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Magpractice na imong bata og ingon ani.
1: Mm-hmm.
0: Pagkadako ana, dinagko punen kanon.
1: Yes.
0: Magsugod na siya pickpocket sa imong own pocket. Mm-hmm. Pagkadako ana, paglingkod ana somewhere else, manguha po na.
1: Manang magwanda ra ka nga. Og ning action pa ko, ning hatag pa ko itong action.
0: Oo.
1: Ug ako pa siyang gipaminaw.
0: That's right.
1: Possibly dili ni maingon ani.
0: Exactly.
1: So ana na niya ang pagmahay ulay na.
0: Mm.
1: Ulay na. So all the while gatuo ra ka nga istorya ra man gud to.
0: That's right.
1: Oh, pero nga nahitabo na usa ni mo na butang si mong na. Gahatag man daytong dakong problema.
0: That's right. Kita no, dita makatudlo sa mga parents how to be a parent.
1: Mm-hmm.
0: Pero always focus on love.
1: Yeah.
0: Okay? Kung lisod ka, ampo. Oh, ampo. Pag-adto dito sa iyong pastor, pag-adto dito ni father, patudlo ka kung saan pagka-parent.
1: Mm.
0: No? Kaya kita di man ta perfect. We were not born instantly. Twing! Nangilingig na tada yun. Oh. And of course, we are a community.
1: Mm-mm.
0: Kung nakay mga barkada, makita ni mong gwapo kayong examples, you emulate.
1: Yes.
0: Ayaw ka ulaw nga mukuan kung unsay kaayuhan.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kana na jud siya.
0: Mm-mm. Kaning pagkaamahan, no? Dili lang kay amahan mismo sa kuan sa usa ka panimalay.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili ang atong gobernador mismo usa na siya kaamahan.
1: Yeah.
0: Okay? Iyang gilantaw nga kitang tanan kaanakan niya.
1: Mm-hmm.
0: And of course, bisag tuwa ni sa Zamboanga, iyang kasing-kasing ni dugo tungod ni ini nga kuan. Kay naka-relate ni siya kay naa man siya
1: ima. Yes, what if?
0: Yes.
1: What if kwan, what's this? Kita'y nabutan sa sitwasyon.
0: Yeah. What if it happens here? Simba ko.
1: Og diripot
0: God
1: sa
0: forbid.
1: Tua.
0: Yes. Oo. And in relation to this, no, naka-release in town og kwan, atong gobernador.
1: Yes,
0: gikan sa iyahang kwan, iyang kasing-kasing. Oo. So I would like to read that and atong basahon, no, ang open statement sa atong mahal na gobernador in light of the Ateneo de Zamboanga shooting. So this is the message. I strongly condemn the tragic shooting incident that occurred at the Ateneo de Zamboanga University inside Zamboanga City. Our hearts go out to the victims, their families, and loved ones, and the entire Ateneo de Zamboanga University community during this deeply painful and disturbing time. We stand in solidarity with the people of Zamboanga City as they confront the grief and trauma brought about by this senseless act of violence. Schools must always remain places of learning, hope, growth, and safety. No student, teacher, parent, or school employee should ever have to fear for their lives within an educational institution. In light of this incident, I am directing the appropriate offices of the provincial government of Negros Oriental to immediately coordinate with the Philippine National Police, the Department of Education, our component cities and municipalities, and school administrators for a province-wide review and strengthening of security measures in and around school premises. This must include a careful assessment of school access and security protocols, stronger coordination with law enforcement and local authorities, increased security visibility where necessary, and a review of emergency preparedness and response procedures. We must identify vulnerabilities before they become tragedies. At the same time, security must go beyond gates and personnel. We must strengthen communication among schools, families, communities, and authorities so that warning signs and potential threats can be reported and acted upon promptly and responsibly. I call on all Negorenses to remain vigilant but calm and to refrain from spreading unverified information that may create unnecessary fear. Let us instead work together to ensure that our children, educators, and school communities are protected. The provincial government of Negros Oriental will do its part. We will take proactive steps to heighten security across the province, particularly in our schools, because the safety of our children and our communities must always remain a paramount responsibility. May we pray for everyone affected by this tragedy and for peace, for healing and strength, for the Ateneo de Zamboanga University community and the people of Zamboanga City. Sincerely, your Governor, Manuel Chaco Sagarbaria.
1: Yes.
0: So makita nato, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang sulat nga gikan sa kinauyukang bahin sa atong amahan sa probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Sakto gyud kay na yang gingon, no? Kaning kinilaging kuan. Dili kay beyond gates and personnel lang. We must strengthen communication among schools, families, communities. Mogyo na atong isgutan, magbuhay lang.
1: Mm-mm.
0: No? So, tukma o appropriate kaayo ang kuno, ang gi panglantaw sa atong gobernador nga para makuan lagi, ma-review.
1: Yes.
0: Kung sa existing karon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So far, katong bata-bata pata pamanggug kayo yung unang klaseng strict kayo, no?
1: Mm-hmm.
0: For security.
1: Mm-hmm.
0: No? Dito sa inyo, ha? Kumusta man ang inyong kwan dito? Wala rin kayo untoward nga incidents yung unang kagrabe.
1: Galing sa kwan?
0: Sa tanay?
1: Sa school, sa pagkakaroon?
0: Oo.
1: Oh, naman. Before, na.
0: Before, na.
1: Oo, oh, na. Okay. Kwan gyapon, usa sa mga schools diya sa tanay. Oo, oh, naagyapon, pero nasumpo to.
0: Okay.
1: Oo, gadala gyapon o pusil.
0: Wow.
1: Oo. Nya nakuha sa maestro.
0: Mm.
1: Oo, nakuha sa maestro pero almost na jud unta.
0: Okay.
1: Oo, gipagawas na jud ang pusil.
0: Mm.
1: Oo, dira ko muhisgot og unsang
0: institution.
1: Yeah, oh. Pero nahitabo na ni sa tanhay. Mm. Oo, bago-bago lang, mga pila ka years pa ago, pero oh, karon lang bago-bago. So, mao na diya nga kuan ang problema mong gudaan ni Sir Albert. Unay mga panghitabo usa nato ikuan i-strict
0: address.
1: Address ang mga
0: tinuod
1: sa security.
0: That's right.
1: Protocol di ba? Mm. Oo, sa mga eskwelahan.
0: Dili ta kuan, dili ta prepared.
1: Nya dili ta consistent.
0: That's right.
1: Mo himo ra ta og mga measures kung
0: na
1: ang panghitabo.
0: Yes.
1: Pero after og malinaw na, mawala na po.
0: That's the irony of it all. No.
1: So mo na ni siya kay dili lang man ni ikausa, ikaduha o sa daghang panahon na nga mga ingon ani nga mga problema atong nasinati diya sa ato ang tagsa-tagsa ka kuan rasdi sa ato ang mga eskwelahan. So mo na siya nga bisag mawala na ni siya kay mulabay ra man gyapon
0: ni. That's right.
1: Pero magpabilin ra gyapon
0: jud. Vigilant lang ta.
1: Yes, oo, kay dili man ta kay balo sa panahon.
0: That's right.
1: Naa na pud unya.
0: Unya i-install na gyud, i-enforce na gyud kung unsa man galing ang mga protocols nga masabutan karon.
1: And actually kani mga public schools na to, pwede magod silang mo hire di og kuan mga what's this security guard.
0: Oo.
1: Kaya na man sila gitawag nila ga what's this kaning operational what's this kaning MOOA.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So every school gadawat ni kung dako kag population nga what's this
0: estudyante.
1: School o daghan kag estudyante kay depende man sa estudyante ani kay per student maning paghatag ani og budget. So dako kang eskwelahan, dako jud kag kuan.
0: Exactly.
1: Dako ka og budget.
0: Oo.
1: Sa imong school.
0: Nalipay ba ako kay nakabantay nako. Like for example, kita sa Kapitulyo, no? Naamang gyud tay CSU. Pero every morning makita gyud nako ang Norpo nga nig-assign gyud sila usa ka patrol car diha. Makita nimo visible kayo ato ang mga men in uniform. Mm-hmm. This is commendable, and I hope that is also kuno, mm-hmm. that is also being done sa uban pang mga eskwelahan.
1: Yes, pero kaning ato ang mga law enforcers usually mo kuan naman guni sila
0: deterrent ra.
1: Mo yeah, oo, mm-hmm. deterrent ra ni sila and mo kuan ra po ni silang action kung naana.
0: That's right.
1: Sa insidente. So ang ato adiri sir is kana jud mismong sa eskwelahan sila jud right. gama.
0: Exactly.
1: O mga pamaagi.
0: Yeah.
1: Oh, sila yung mo assign og mga tao.
0: Oh,
1: kung may mo inspect na to,
0: oh, oh. Yeah. Oh. Oh, dapat no. Gama na lang yun nilag system. Kay lisod na na doon na pa ilang insidente. Actually, there was already an incident. Kaniha, gikan si alma mater nako, NO mismo. Pusil gihapon. Mm-hmm. Mayo gani kay walay na biktima, walay na angol.
1: Mm-hmm.
0: Pero it already happened here.
1: Mm-hmm.
0: No? Mild lang to. Oh, so that is a very bold warning.
1: Yeah.
0: That should be kwan, dili taken lightly. Tanawan ning sa ubang schools
1: mm-hmm.
0: na nagyuin mga kanang casualties.
1: Yes.
0: No? That is irreplaceable.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Namo lagi na ang ako ang gisgutan gani ang mga budget sa schools, especially katong mga dagong eskwelahan, I know nga maka-afford mo hire og kuan og what's this security guard.
0: Mm.
1: To check sa inyo ang kuan, quiet ang inyo ang what's this inyong budget niya.
0: Mm.
1: Oo. Kay magunsa gud nang kuan, pila ra gud na makuha gamay para ana, pero para mo na seguridad tanan.
0: Oo,
1: kay ang pinakaimportante ron ang seguridad.
0: Mm.
1: Oo, seguridad sa ato ang mga kabataan nga naa sulod sa tunghaan.
0: Grabe kay, no?
1: Sa kadaghan baya.
0: Mm.
1: Oo, sa kadaghang estudyante sa dili ka kay balo kada usa ana lain-lain panghuna-huna.
0: Tinuon.
1: Oo.
0: Exactly.
1: Oo, lain-lain panghuna-huna.
0: Yawa ka kabalo sa tagsa kabag unsay nasulod?
1: Mm.
0: Labi na toothpick.
1: Yes.
0: Or ice pick.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: You will never know unless you try to look into the bags.
1: Yes, mga firearms, sharp object.
0: Oh, sharp
1: dili
0: object.
1: Dili na nato pasudlon sa eskwelahan.
0: Sa una, masakit lang ang mga pulong ang atong kikadlukan.
1: Oo.
0: Mga sanggot, mga wasay.
1: Oo.
0: Pero karon lain na, hinagiban.
1: Oo.
0: Lain na.
1: No? Sa una, ingno naman kang B-U-T-U-L ka.
0: Oo, tinood.
1: So, masakit po ito sa...
0: Kiwi ilong. Ano ba? Dako kag dalungan pareha nako. Okay yeah. Ramang kag ingnon ko aron.
1: Yeah. Oh. Ang pinakasakit nga madawat nato gigan sa ato ang mga magtutudlo kanang istoryahan kag kuan.
0: Ingon
1: ana ka.
0: Oh,
1: mura na di pagkuman unsa man ana sir.
0: Tinuod.
1: Eraser mo.
0: Oh, lupad.
1: Mulupad.
0: Oh. Dili playing so sir, playing eraser.
1: Makainom dugos mga teacher sa una. Magdala jug stick tong mga
0: mesta right.
1: Sa una.
0: Napa may capital punishment sa una.
1: Nakabantay ka nga
0: inspeksyon ng kamot.
1: Inspeksyon ng ato mga kuko kung limpyo ba.
0: Usahay makauna-una lagi ta. Nganong
1: insakto to sa una.
0: Oo, nganong dili nanong with certain limits good. Nanong dili to balikon. Murag na ba? Although we are in butang na to, we have modernized.
1: Kunoy.
0: So hopefully ato pag modernized dili lang kaysa kuan lang no. Dili lang sa gadgets and everything kun dili sa atong pagkatao pod. Ang mga kwan. That is why we remain as a third world country. Kaya itong mindset, different man.
1: Mm-hmm.
0: We never acquired the discipline necessary.
1: Mm-hmm.
0: We never acquired ka ng, mo siya, number one is mindset.
1: Mm-hmm.
0: No? O niya, ang upgrade, dili lang kay gadgets lagi.
1: Yes.
0: Oh, physical, mental, social. Okay? So muna, ang oneness na to, unity na to, wala. Atong pagka-concern sa isig kaingon, wala.
1: Mm-hmm.
0: So muna siya.
1: Yes, mao gining kining balaod ba nga gahatag og bili sa ato ang mga kabataan. Mao pay lang gihimong tool nga mohimo sila og dili pud maayo.
0: That's right.
1: Kay balo man sila ay dili man ko answerable kay kay balo na mo sila sa balaod.
0: Exactly. Loopholes na siya. Dapat
1: underage ko. Oh, mao jud ko nga ay dili ako mapriso.
0: I will be exempted.
1: Yes.
0: Mo na ini tabo lately. They should look into that. Grabe kay na siya. Klaro mong guway siya sa una nga there is a problem there and never did na gi-address.
1: Yes.
0: O nang karon, di na siya pwedeng ililong or i-deny. Yeah.
1: Anyway, kailang lang ribisahon na po
0: niya. That's right.
1: Ibisitaho ni usob sa ato ang mga magbalalaod. Sa niya,
0: magbabalaod.
1: Magbabalaod na ito.
0: That's right.
1: Nga ugunsay mga what's this? Unsay angayan nga mga... himuon nga mga what's this changes aning balaod.
0: Yeah. Times are changing so there has to be adaptability.
1: Mm-mm.
0: Okay, so Ato gyapong pagtimbaya sa ato mga pamilya diha, ato mga estudyante, napa ba mo diha? Basta na kay bagang shout out diha, Sir Arlot.
1: Yes, of course, naajud, sir. Mm. Okay, o gikan ni nga, what's this, Jenny Lazibal. Good morning, sir. O ganiya pa di ini. Watching here live in Villarreal, Bayawan City.
0: Wow, mayang hapon.
1: Gikan ni Consial Rowena Arboleda sa Tanhay City. Forever, my heart is for the Sagarbarias.
0: Oh, very good. Thank you.
1: Forever grateful, God good nun. Okay. So, gikan ni Helen Valdoza Kalidgid. Hi, sir. Hi, good nun. Watching live in Lantoy Tara, Mabinay, Negros Oriental. And Mary Joanne Agbon. Good afternoon, sir. Okay. Yes, Mary. Mayong hapon ninyo dia. And of course, ning Consial Rowena Arboleda dia sa Tanhay City. Barangay Poblacion 6.
0: Daghan kayong salamat for being with us, ha? And of course, padayon ta, no, sa pagtuki. Kanilang atong concern, mga kabataan, dili lang kay muna siya physical health, no? Kundili mental health po di ay. And of course, emotional health. No?
1: Yes.
0: Doon na tayo bagong bagong meeting na hitabo. Kabahin po siya sa provincial health.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga membro ni ini, mga health board members. So, doon na tayo write up ani. Mamalihog ko ni mo, sir, eh.
1: Yes, okay. So, provincial school board meeting. The provincial school board convened on August 12, 2026, bringing together key education and provincial officials to discuss matters concerning the continued improvement of education services in Negros Oriental. The meeting was attended by SDO Negros Oriental Schools Division Superintendent Dr. Neri Ojastro, CESO 5, Board Member Marcelo Bobot Adansa, Provincial Administrator Attorney Arthur Fran Tulceda, Provincial Legal Officer Attorney Miles Bihar, Provincial Accountant Mr. Chuderico Reyes, and Provincial Treasurer Jesse Dagdayan. Governor Manuel Chaco El Sagarbarria continues to extend his strong support to the Provincial School Board, emphasizing provincial government's commitment to strengthening education programs and ensuring better opportunities and services for learners across Negros Oriental.
0: Okay, kayo, no? So nakita na ito nga, padayon ang mga lakang.
1: Yes, no? Padayon ang mga maayong mga, what's this, mga plano.
0: Yes.
1: Para sa pag-improve sa ito ang education system.
0: Yeah, I guess there's going to be another point to discuss na tulaging safety and security.
1: Yes.
0: Ilag may ito ma-appeal, no?
1: Oo, kay wala po man itong...
0: Wala po man itong incident. Maulagi na siya. Di na ito mahatagan o atensyon kung dili mahitabo.
1: Yes.
0: Oo. So, this is going to give a precedent, no? And, Kwangyod, very, mulag, eye-awakening.
1: Dili na dyan siya ang naimbiyaan.
0: That's right. Hindi po siya basta-bastahon.
1: Dili siya basta-bastahon. Every, what's this, every na yung mga gathering, mga yunanin na yung mga meeting, sige na dyan siyang follow-up. Sige na dyan nga, kumusta inyo ang seguridad sa eskwilahan. So that, what's this, malantaw po kung unsay ang ngayang buhaton.
0: You know, may I would strongly ko ano, nga although dili proven nga kaning mga online games, mo'y ga-insight ni ini, pero di po ninyo ika-deny nga naagyo ni siya'y gamay nga contributory factor, no? So I would strongly suggest nga kung muhatag magaling mo access to online games sa inyo mga kabataan, mas may siguro ka ng dago-dago na. Katunang naanas mga hapit na mag-college ba?
1: Yes.
0: Kanang kanikutok ba? May nang pagkakuan ang pundasyon kabahin sa kaning wala, kabahin sa value sa human life.
1: Yes.
0: Kaning value sa families and everything. Unahon guning values, muna lagi tong kuan lagi, moral recovery is very, very important.
1: Yes.
0: Gani, no, sa kuan, sa ubang countries, muna ang giuna, values formation, up to grade 3 or grade 4 sa Japan. Usa ni sila maghatag o kaning academic gani nga subjects, from grade 3 until grade 3, from grade 1 to grade 3, puro ni siya values formation, sir.
1: So I think sir kanisya sa ko anisya sir kaning what's this pagpamatapon ni sa tuang
0: educational department, system
1: department especially sa tuang department of education nga mugama sila lakang jud nga dako nga tagaan jud og balor or tagaag dakong oras
0: exactly.
1: sa eskwelahan kaning moral recovery
0: exactly
1: o program
0: oh,
1: oh. O kung mahimo i-appeal jud na siya sa
0: Bito, no? Maybe it will have to take it has to take the power of the president to kuan kay matagaan ning aksyon dayon kay lisod man kayo good kung puro ra discussion pa rin ato
1: yes.
0: mura ni wala nila
1: oh
0: so we are just hoping for the best and of course daghan pa unta tagtukiunon sa we actually had uban pang mga aspekto ni ini gani we were going to talk about katong uban pang mga kalihukan na himo sa atong gobernador pero
1: yes.
0: wa naman tay time so ang atoa na lang ikuan ni ini ang pag-congratulate sa atong governor no kay top performing mangudya
1: yes.
0: sa ato ang whole Philippines and of course congratulations are in order which was already given a few weeks ago and it still holds true but this time we also have performing councilors
1: yes
0: oh so congratulations po no under the leadership of our industrials and dako kay kasing-kasing governor si Manuel Chaco Longas Acarbaria. He is so proud that he has also congratulated the top performing councilors of Negros Oriental alang sa second quarter sa 2020-26. So again, congratulations gikan sa ato ang gobernador. Your exemplary leadership, unwavering commitment to public service and dedication to advancing welfare of your respective communities serves as an inspiration to fellow public servants across the province. So congratulations sa atong mga councilors.
1: Yes.
0: Oh.
1: So maghatag may po nag-inspirasyon
0: exactly.
1: nila to do more.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Yes. Kaya
1: mayroon, ay top 3 raman ko ron. Oh. Next.
0: Oo. Oh. Wako ka-appeal na niya, Dada. So ako ning sulayan.
1: Akong target ni sunod.
0: Yes.
1: Ko. So gahatag nag-encouragement nila.
0: That's right.
1: Nga mo kuan mo. Mm-hmm. Buhat pa silang mga maayong butang
0: That's
1: para
0: right.
1: sa ilang komunidad.
0: Oh.
1: Okay. Kanang what's this? Kanang what's this kanang survey mabutang lang survey sir, sa
0: exactly.
1: sa ilang performance so kuan man na gabase jud na sa what's this sa agi nila sa mga ordinansa nga
0: exactly.
1: napasa
0: yeah hindi po ni sila maitabong ina ni kung wala suporta sa katawhan
1: yes
0: that means it is a reflection of the holistic approach nga iyang gi-execute no pareha gyud sa atong gobernador
1: yeah.
0: Makita nato nga his concern It's not just for food security. Ibutang nato atong security food para sa atong enerhiya. Gani usap po na katuki unon.
1: Oh,
0: pero sige ra na nilang gituki.
1: Yes.
0: Naka-appeal ta sa kuan ana sa session ana mga 2 months ago.
1: Mm-mm.
0: It is still ongoing and of course mupadayon gyapon ang pagpalambo sa atong probinsya.
1: And himuan ninyong inspirasyon atong gobernador na himo manggani niya ang serbisyo ang tibuok Negros Oriental. Ha?
0: That's right.
1: O nga pila ni 25 ka kuan ka localities o LGUs.
0: That's right.
1: O pila 557 ka barangay nga mabisita na ning kamot atong gobernador nga mabisita na niya tanan ha
0: Oo.
1: Sa ingon ana nga gilap
0: doon.
1: O nahimo manggani sa atong gobernador.
0: Yeah.
1: Unsa padagay?
0: And I always go back to the parents nga nag-mold niya. Si Congresswoman
1: yes.
0: Maisa Sagarbaria and of course si Mayor Chikiting Sagarbaria. Kung walay parents nga tarong, ang produkto murag maglisod na siya sa
1: yes.
0: iyang performance po.
1: Mm-hmm.
0: So once again, sigurado ka sa servisyo.
1: Sigurado dyan ka sa servisyo. May ginaingon nga, walay tamis nga, punuan sa manggaw nga, mamunga o santol nga aslo.
0: Sinood. Exactly. So, time to akuan na po. Greet our listeners nga staunch kaayo, very vigilant kayo, magsiksunod na. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat oh, for following, sharing, and liking our page.
1: Yes.
0: Continue and, to do so.
1: Guys, good matagmanga, sir. Naapos ako noon. Ako naman yung istorya, ha?
0: Oh, sige.
1: Basta gani, what's this?
0: Maayog
1: bunga, tamis.
0: Daghang mo buno.
1: Daghang mo bato. Di ba?
0: Tinood.
1: Masa may bato o walay bunga?
0: Tinood.
1: Di ba? Exactly. So, ingon ana lang.
0: Mm.
1: Muna siya'y realidad sa kinabuhi.
0: Alright. Like minds, ha? Alright. Thank you, kayo. Sa atong mga listeners, sa atong K5 technicians, kay Sir Jonathan, kang Doc Ramel, and for providing us this platform. Ay kalimot, next Saturday sa kuan ko, DYSR.
1: Yes, and next Wednesday po, the same time, 11 to 1 in the afternoon now every Wednesday dinhi sa K5 News FM.
0: Okay. Daghang kay salamat once again. This has been Albert Malonzo with
1: Arlot Regalado. And kami mag-aingon kaninyo. God bless and
0: Mayang
1: we love you all.
0: We love you all.

0: Kampeon sa balita, kampeon sa musika, kampeon sa drama, kampeon sa komentaryo, at kampeon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaloso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
5: Yes.
6: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
5: Uy.
6: Gamito na siya panambal.
5: Mm.
6: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung bisio ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
5: Oh.
6: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot, Sir JP, no?
5: Mm.
6: Ang D3 Bio, ang iyang extra virgin coconut oil, gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital. Kay man, nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health pod sa mga gaanto sa COVID.
5: Correct.
6: D3 Bio, makapatay dyan og bisang unsang klase sa virus o bisang unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya dyan na sa D3 Bio.
5: Mm.
6: Dili ra ni maayo sa imong utok, dili ra pod maayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini, galihok jud sa tibok ni imong lawas, bisan pa ang imuhang gana.
5: Ang imong appetite, nga gikontrol sa imuhang grilin o gliptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium-chain triglycerides nga nagakontrol sa imuhang hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
6: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
5: Pwede siguro, no? Aron dita mo tambok. Si hunger hormone, monis grilin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya, makatrigger po sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro po sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang grilin o hunger hormone. Si grilin o si insulin like peptide.
1: D3 Bio.
7: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Dili ka kinanglan mukaon sa tanang higayon.
6: Hmm.
5: Dapat mag-practice po ka sa gitawag niya intermittent fasting.
6: Magpagutom.
5: Oo, kinanglan mag-jita ka.
6: Manang gusto na lang na ako patyon ang grilin aron dili na ako gutumon sa
5: minus,
6: GP.
5: Minus gastos pa, no? Gustong patyon ni Doc Ramil si grilin. Because si grilin, muna'y ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
6: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
5: Oh.
6: Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
5: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mangaon na ta. Unya dayon, makabati na dyan kog magutom ka.
6: Mm.
5: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grilin nga mukhaon na ka.
6: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon.
5: Mm.
6: Unsaon man, Sir JP,
5: oh,
6: para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
5: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya'y instant energy.
6: Kay balo na ko, Sir JP. Moinom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
5: Oh.
6: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
5: Mm.
6: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya, usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
5: That is manually activating your sensors.
6: Mao ni rason, Sir JP, nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, may balaan na lang dahil ni mo, Sir JP, nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir JP, mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite.
5: Mm.
6: Kinahanglan daghan.
5: Daghan.
6: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
5: Correct.
6: D3 Bio. Nakanindot ani, Sir JP, ang D3 Bio, kay bisag daghan ang imong inumon, dili jug ka masubrahan sa vitamin D3. Mauna diha ang sikrito.
5: Wala tayo oras, Dr. Ramil. Ako

0: Si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: T3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Of sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinicas 4Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags 4Biotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics, pas-pas ang alipyo. Mag Clinicas 4Biotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga sukin butika.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Pinakabarato nga data
13: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
14: Supply for TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: D3 Bio.
15: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nagpawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pang api, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics at Lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
2: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM on Longabo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 3:01 sa hapon.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayang hapon mga ka-K5, ano na ito nga top of the hour karong orasa, ha? Ngatod ka na ito sa Mita C, ang alkaline-based na vitamin C sa itong D3 Bio. DDX 500, DDX EQF, mixaga kapika na nag-detox sa ito pa. Nag-issue mando ang Philippine National Police o PNP na sumpuan ang mga pagkatap sa mga online na video kung litrato sa insidente sa pagmumusil sa Ateneo de Zamboanga University. Samtang nagpagkahino sa buong investigasyon ang hensya kung giyon sa pagdala sa estudyante ang duha karma sulod sa iskulahan niya. Di manduan ni PNP Chief Police Brigadier Jose Melancio Nartati Jr. ang anti-cybercrime group ng pagigalayon sa mga social platform. Aron tangtangon mga video ang litrato nga may kalabutan sa mga pag-atake. Matod ni Tartate sa tumong sa mga otoridad nga mapunggan ang dugang mapag-repose o pag-share sa mga sensitibong material labi na sa mga minor di edad. Ang PNPHCG o guban pa mga hintungdan ay unit na gamitin usap sa pag-monitor ng pagtaho sa pagkatap sa sensitibong mga sulod sa online. Samtang sa laing bahin, giaprobahan sa Senado sa ikatulog katapos ang pagbasa ang usa ka balunon nga nagdilis bisan usang ospital, pribado man o publiko sa pag-hostage kang bisan kinsa tungkol sa wala mawiring ang mga gasto sa medikal. Sa usa ka pahayag, ipahabalo na Senate President Win Gatchalian nga ang pag-aprobar sa Senado sa balunon nga iyang kauban sa pagsulat nga nagtumong sa paghatag mas ligong nga proteksyon batok sa hospital detention nga resulta sa wala mawiring ang mga bayranan sa ospital. Ang Senate Bill number 1511 nga nag-amienda sa Republic Act number 9439 nagpalapad sa sakop sa proteksyon sa pasyente aron maapil ang ilang mga paryente, representante, tigati man og bagong nataw nga mga bata. Ubos sa blood noon ang detention gihubit nga magpugong sa usa ka pasyente, paryente, representante, tigati man bagong nataw na matay nga tao sa pagwi o paggawas gikan sa usa ka ospital, klinika sa medisina o sa mga pasilidad tungod sa wala mabayaring nga mabayaran sa ospital, gasto sa medikal o bayad sa profesional. Ang mga buhat nga giisip nga hospital detention naglakip sa pagdumili sa pagpagawas sa usa ka pasyente o pagpugong sa mga dokumento nga ginahanglan na sa pagpagawas o paglubong o pag-angkon sa mga benepisyo. Ang pagdumili sa pagtangtang sa mga medikal nga aparato, pagkapakyas sa pag-uli sa mga personal nga gamit o pagpugong sa mga patayang lawas sa usa ka namatay nga pasyente giisip usab nga detention. Ngayon itong mga K5 nga itong top of the hour, karong orsa nga itong ganato sa tuang D3 Bio. So itong nga DTX 500, DTX si K5X na agakip ka na nakadetox ka pa. At ang ino si K5 Rex Canto Santos sa programang El Casiguro. Sa alas 4 sa hapon, sa mga dugang nga balita sa K5 News at Alma. Pero kala sa isa gabi, sa itong nga D3 Bio Evening News, guys, kaupan si K5 Rufa Dever. Ikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 DV na din doon. Para sa kambiyan ng balita sa Bisyo Publiko Kalingon sa Negro, sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamu

0: Sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas Probiotic. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
4: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaldlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suking butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend Supplement for Men.
5: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
2: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin sa Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugar, sugar cane.
5: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayo TI ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
3: Sa mga butika.
10: Pinakabarato nga dita.
11: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
12: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
13: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
14: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang.
15: Mag-Clinicas, 4 Biotics,
14: 545 Probiotics.
15: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
14: Sa Clinicas, 4 Biotics.
15: Suwabe
14: ang paggawa sa hugaw.
15: Mag-Clinicas, 4 Biotics.
14: Adlaw-adlaw.
3: Kapalit sa inyong kasuki butika.
14: Extend.
15: Food Superman.
16: From Man. O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals. Karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
6: mao kini ang mga partisipante sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School, School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa, and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino, Hermine Hilda, Flores Gloria Memorial High School, School Principal Miss Catherine M. Buhol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yuliran, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
18: D3 Bio!
19: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay ka.

0: tuol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras, alas 4:05.
4: El Castigador.
0: El Castigador.
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador.
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian.
0: El Castigador.
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
0: El Castigador.
8: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo.
9: Sumbong mo.
8: Kang Rex.
9: Kangos.
8: Kangos. Komentaristang Y. Gitalisangan. Batas sa komentaryo. Dili mabayran. Dili masaguran. Mulutos. Ugliyag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay. Ditulis. Dilukos. Sumbong mo. Kang Rex. Mutimaw sa mga lubog ng isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o milutigan.
9: Sumbong mo kang Rex.
8: Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kangos.
7: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, may hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao!
10: Kahit
7: na napunagan yung tulumanon, akong tulumanon! Rex Santos, Kandos lang sa Japon.

0: kauban tamantala sa SN Punto. Sa ngalan sa among station manager, Kipag Sir Benny Camusaw. Area Manager, Santa Catalina, Mayor Pep Oban, Yanaligin. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castaño. Ako ang sparring partner sa PICAS Lawak. Kipag Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sang alas sa mga Chief Engineer, Kipag Abudwi. Kung kinatibok ang puwersa sa Kipag Yusuf N. Dumaguete, 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 19, adlaw ka ninyo Miyerkules, bulan sa Agosto, 2026. May hapon siya ng Sina Maguete, nilang kumasa 30 ka mga barangay. Kabay Bayunan, Kasapaan, Kabakiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihot area, nilang kumas sa unong ka mga munisipyo. Apo Island, area sa Maisimo. Oslob, Simo, Santander, Hinatilan, Karkarsin, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buluon, Dalagin, San Fernando, Barili, Mualbual, Karkar, Malabuyok, Alegria, Alcantara, Banjan, Ronda. May hapon ka ninyong tanan, taga South Cebu, North Cebu. Tagbularan, Bohol, may hapon. May hapon na ikaroon sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers behind. O sa masakinan niyo, padalong sa may North and Southbound area. Habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, may hapon. Ang ilamin na sa mga security guard, yung duty sa may padalang, sunod-sunod magiti sa may Tampi, Liloan, Bato. Larina Sikihor, Sikihor, Sikihor. Maing hapon. Ang kilabi na kano sa mga security guard on duty sa may bangko, Pawnshop, Kapitolyo, City Hall. Maing hapon, kaninyong tanayin mga security guard, ma'am sir. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol. PDEO, Coast Guard, Maritime Police, SWAT and Team 1, Ugto, Ug 3, 4, Ganagmeter sa Provinsa sa Negros Oriental. May hapon. Changi, Siyudad, Sinamagite, sa Maisdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, may hapon ka ninyong dahan, mga tindira o tindiro. At ilabira ka sa may Changi, dahan mismo sa may Sikihor, Sikihor. Og sa tanan niya nakahook upod na to mga siligan soaking kid paminaw. Ang tanan niya nakahook upod na to karon sa toga programang Elite El Castigador sa Kipad News FM sa may Bayawan City. Kipad News FM sa may Shaton, Kipad News FM sa may Sambuanggita, Kipad News FM sa may Bakong, Kipad News FM sa may Tanay City, Kipad News FM sa may Bae City, Kipad News FM sa may Ayungon, Kipad News FM sa may Himalalo, Kipad News FM sa may Giholgan City, Kipad News FM sa may Calaon City, Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor 105.7. May hapon kaninyong tanan mga ka-Kipad ladies and gentlemen. Wireless o ay sa dial sa inyong radyo para makamalo ka mo kung usay mga pagkita mo sunod sa 24 oras.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Kangzot, Kangzot. Patas na komentaryo. Kandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang huwag gikalisangan. Rex Kandos!
2: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa ang katarungan mo. Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pailalim. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
4: Disha! Disha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Aki mga siligan, Suking Tigpaminaw, oras alas 4:11 na. Uluhan sa mga balita. Bukas na ang application para sa bagong prangkisa sa Impap sa Dakbayan sa Bayawan. Si Tanod sa Barangay Daro. Gipahalipayan tungod sa pagdakop sa suspitsado sa dunggab sa Usaka sakop sa traffic enforcer sa siyudad sa Dumaguete. Bagong public market. Gituhuan nga masugdanan dili pa matapos ang 2026. Former Speaker Romaldez nakasumiti na sa iyang accountant affidavit sa sumbong sa giatubang sa Office of the Ombudsman. At ani ang kompletong detalye. Okay mga saligan, so kung minahal na pwede kami makatiks o makatawag sa atong na cellphone number 09-99-537-2151. Pabalik ko ninyo, taman ko alas 6. Yan ang inyong kauban sa kanginan, inyong idolo sa kanginan, Rex Santos Candos, Javfer Caraman, ipahigayon sa kanlaon, Ugmang Adlawa. Dito maglangan mga saligan, Suking Tigpaminaw. Nakaroon sa pika sa linya, nanukad direktamente sa may Kipag Yusuf M. Kanlaon. Kipag, siyempre seryo sa mga report, Kipag, siyempre ikipag mo, Candos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Mahinungdanon nga oportunidad na usab alang sa mga job seekers sa Negros Oriental o Canlaon City nga makapangita og trabaho pinaagi sa local and overseas job fair Caravan Canlaon City 2026. Nga ipahigayon sa Barangay Mabigo, Gymnasium, Canlaon City, Negros Oriental, Ugmang Adlawa, Agosto 20. Kini nga kalihukan giorganisa sa Provincial Government of Negros Oriental o Local Government Unit sa Canlaon City pinaagi sa ilang Public Employment Service Office o PESO sa pagigtambayayong sa Department of Labor and Employment o DOLE. Gikan alas 9 sa buntag, hantod alas 4 sa hapon, ipahigayon ang job fair din mutambong ang mga lokal o overseas employers nga maghatag og lain-laing oportunidad sa trabaho.
4: Kini nga balita tud kanato sa DTX 500, Ditcher Bio Mighty Sip DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balita, nanukad sa Canlaon City. Kini si KK5 Sepre Serio para sa kampin ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, Suking Mila, report ni Kipab Sepre Serio. Alas 4:14, hatod ka na to sa MITC. DTX Pabarod Capsule, Dito Mayo. Bukas na ang application para sa bagong prangkisa, Impact, sa Dakbayan, sa siyudad sa Bayawan City. Dito maglaga na karo sa pika sa linya, nanukad rektamente sa may Kipab News FM Bayawan. Kipag aling makahilos, ikipag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Opisyal nga gipahibalo sa ikanapulo nga sanggori ang panglungsod sa Bayawan ang pag-abli sa aplikasyon para sa bagong motorized tricycle operator's permit or IMTAP o prangkesa nga gipost kagahapon Agosto 18, 2026. Naghatag ang Dakbayan og oportunidad sa mga gustong mag-operate og pampublikong sakyanan pinaagi sa pag-abli sa mga subling maggamit nga slots sa pito ka mga rota sa Dakbayan. Para sa dugang detalye, mga rekisito og pamaagi sa pag-apply, iawhag ang mga interesado sa pagbisita sa Office of the Secretary to the Sangguniang Panglungsod o pangitaon si Mr. Jose Ali Ray Pimpo Dulalas. Sir Rex, adunay panawagan alang sa Barangay Villarreal, Senior Citizen Unpaid New Pensioners nga last day na og mga adlaw Agosto 20 nila ni Antonio Arroyo, Churropa Balungkas, Arsenio Bayugo, Arencio Caruna, Roberto Giralde, Arturo Kilapkilap, Pio Omictin, Julie Villaruel, Cirilla Villacampo. Daghang salamat. Kini nga balita, gihatod ka nato sa DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio,

0: wala. Di ba? Kung pwede lang, padayon lang mo, kay ang atong PC, nagka-problema ang atong computer, kay na pero karon na naalamay technician karon diha gikan og Manila nakakaron pa ni abot gilili la niya pero okay na ni sinyas nang gikan og Manila okay na di ay pwede na di ay pag cut off na mo dere pag advertisement kay okay na ni sinyas na ang gikan og Manila kuyaba ni tag Manila porma ay kuan kay kaila ka anak sa Jansi ha kaila ka. Okay, natay ko andre karon tawag si Board Member Habil. Board, may hapon ni mo diha, Board.
1: Ay, may hapon ni mo rin, oo.
0: Okay, Board.
1: Nakadungog po kayo sa tungkol ng Changi, no? Di naman piling ulita, oo.
0: Oo, oh, Board.
1: So, asa ako na po ni nga pagtimbang-timbang, tining ang loan sa Changi, umadayan dyan niya, 2 billion mo ni Kapin.
0: 2 billion?
1: So, ako, 2 billion Kapin, oo. Oh. So panulitan, nakakura po ng Giyosumada kay magbayad na ginigsugod. Kada tuig, more or less, kapinting kulang mga 250 million ang
0: pagwa
1: sa siyudad per year.
0: Yes. Money,
1: money bayaran na, no?
0: Mm-hmm.
1: So akong gitanaw, kada 250 million kada tuig niya. Panulitan, mupuni kada tuig kayo, ibayad na sa utang plus interest.
0: Mm.
1: Panulitan, og bahino ni siya sa friend ta kabarangay sa Dumaguete. Lainon tong hatag sa dagkong barangay, lainon tapos kag may barangay. Kung mahatag ang project sa mga kabarangayan, itong dagkong barangay, makadawat itong labi minus 10 milyones na ito sa 12 milyones kada tuig, pinagin ng kwartahan, igbalayad ra. Arikas kag may barangay.
0: Mauna imong lantaw sa imong mathematics.
1: Oh, mathematics.
0: Okay, sige. Itong kag may
1: barangay, kada tuig, pili itong tagaanin mong tag 8 milyones, 7 milyones, kada tuig na siya.
0: Mm.
1: Kanang kwarta, kaya kayo nang mahimo kung makabayad malaman ang syudad o para sa ibayad sa utang at 250 milyon na tuig, kung imo nalaman ng bayin-bayin sa mga barangay pinagis proyekto, sobra 10 milyones na 12 ang dagkong barangay, tapos mga 7 milyones na bayin-minus kag may barangay, project na.
0: Mm.
1: So sa ito pa, kaya doon naman ay ikasarang ang syudad na 250 million matag tuig, kung katilawan na lang ang tanang barangay, ang tayong takabarangay ng project matag tuig, sa sulod sa 15 at 18 sa katuig ng binayad, itong dagkong barangay, huwag imong sumadahon sulod sa 18 sa katuig ng binayad, makatilaw na sila labing minus mga 200 milyones ka pesos ng project, anong ginagawin ng panahon. Ito pong gagmay ng barangay, makatilaw po sila labing minus 130 milyones ng project, sulod anong ginagawin sa tuig na binayad. Kaysa usa ka project kay makatilaw ko na rang Changi na usa ka project talaga nga nabilong na sa Barangay 3. So, ayun sa nagwene gwinta-kwinta unta nga kung ibuhos na lamang sa usa ka buta nga projekto, kailan sa diyong patilaw unta ng barangay o mga projekto mga tuig pinagi ng kwarta.
0: Okay.
1: Tama
0: man po na imo ang paglantaw po ni mo, Board Member Habil. Okay man po na. Pero tungod mangod sa Changi kay nakita, ako wala ko ga-depensa sa siyudad, kang Mayor Chikiting sa Garbarya, ing ana karon medyo danger na gyud kaayo ang Changi, simba kong mahugno ana. Kay mamay nakita po nila, mo na ilang reason.
1: Aka nang ilang gisgutan na delikado na ang Changi, medyo, di ako natingala. Tingala dito, okay. Dapat unta sa mga nigaging report sa mga engineers, sa previous pong administration, malam-alam din
0: okay.
1: Na o report na...
0: Mananggit ko ni mo, Board, kay medyo critical akong oras. Balikan ti kao niya. Ato ni Kulo Kabilduhan kung pwede tawagin kong balik. Okay, nakamuhangyo ko ni mo.
1: Sige.
0: Okay, Board Member Habil, salamat kayo. Tiga. Okay, tagaan na ito ni pagtagad mga siligan sa Kitiminaw. Ayaw niyo huna-huna ang kami si Board Member Habil gaaway mi. Ha? Kambiyo, anay lang. Ganahan ko ani ng topic. Ato sa ito sa Pikas na Box, sa pabila ka mga pabalong. Engineer Bill, kandos!
2: Primary Schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C.

0: News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Kolesi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga kamugang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepito!
2: Relax, gal. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beauty forget ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang turakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya na naghahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at lay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compound
2: ng efektibo
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend! Food Supplement for men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Collection mo rin. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco D3X 500, kaya nga pamugang nga. Skyo yung BP, naayos sa D3X 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud ka yung D3X 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. D3X 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
0: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax, gal.
3: Kinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Rickle ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung insikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: BTX

0: agad ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
1: Ang kakampyon ni

0: ID at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ang makaugana sa kama. Masinug, may diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts, yung phytochemicals ug antioxidants, yung gigan sa palya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compound, yung effective batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
2: Si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals Sporebiotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Sporebiotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals Sporebiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals Sporebiotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals Sporebiotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals Sporebiotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapag

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mabalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga akong ganga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Dua capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbano ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, iditamban katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imskreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yung effective.
1: Patok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mapahal sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
4: Mabalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hanggang Sky UABP na ayos sa DTX 500. Dura capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud ka yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepino!
2: Relax, gal.
3: Kinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Rinigas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ay kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabaka-ugana sa kama,
3: masinug,
1: may diabetes ka,
2: mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: atulay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug di sugar sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap. Pareho sang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: Uso Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Gatamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pabalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Pabalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Kulay Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong hanggang nga. Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatipos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: TTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, initamban katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
0: Relax, gal. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend, food superman for men.
4: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend, food superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
7: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: tag-adlaw giinom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
1: Mo na Sir JP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali ang mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ruda. Nili kay kumag kasakit o gilan. Ubo de la sipon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MyTC. Ang mura gilimintin pag ino. 3 times a day. Hinijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilan. Pes kaayo ang MyTC.
2: MyTC. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, may kayuti ay dud sakit ipangihi og ako pud gapus un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: Ako si Jean Paul Generoso.
1: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
0: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
1: Ang gall, Sir JP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nagto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
0: Correct.
1: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
0: Correct.
1: Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
0: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
1: Dapat Sir JP, kinahanglan yun na ito hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na yun itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
0: Ay.
1: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
0: Mulagi.
2: DTX 500!
7: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkalungog na ko sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
1: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
0: Osto.
1: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC.
0: Inom jud
1: kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement kanu nay taas nga antioxidant og wala nay makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og MyTC.
0: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
1: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang color sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
0: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
1: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol sa JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma sa JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magkagalston ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom? O nya, magkaproblema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
0: Inom dyan kag DTX 500 o my TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Aduna ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Mahanap ang akong pangalantaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ang akong pamati ug nawala na ang kalipog. Tin-aw na usab ang akong panandam.
2: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa ayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000.
1: Inya,
0: active kung, cases.
1: Inya, oh. Kung nakay ingon anak nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
0: Oo. Oh.
1: Mm, si Dr. Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo sa GP.
0: Mahadlok na sila dok, padol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya dok, mahadlok nimo kay basta nakay TV.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto sa GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
0: Gusto.
2: Di Tribayo.
10: Ako si Minita Gandalaw na ay Teknistong. Dako kaayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Vision. Ang Vision nga may Di Tribayo. Apalit sa mga butika. Di Tribayo.
1: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3Bio.
0: Giboost ra jud ang D3Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
1: Grabe jud ang TB Sir GP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na. So,
0: kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
1: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3Bio pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Usto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
1: Kaya gyud kaayo Sir GP sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
2: D3Bio.
11: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
0: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin Sir GP sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
1: Nadyo'y parang, Sir JP, nga lami dyan diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
2: nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC ug vitamin D3 kumparar sa plain D3.
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre pag abot sa imong gut sa imong tiyan mo produce ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, no?
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan.
1: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
0: Wala.
1: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
1: Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3 Bio. Na ay kauban nga good fats, ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Pajud kayong akong blood sugar. Ang liso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
0: Oy, wow.
1: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klasing kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
1: Ipadagan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
0: Oh.
1: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
0: Ay wala.
1: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, monolaurin pa na ha.
1: Napay
0: caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
1: So sa mo mga iksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
2: D3 Bio.
0: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno tumpa.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Collection mo rin. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga kamugang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din. Gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: TC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
2: Relax, gal.
3: Kinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa pagunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: kaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend Food Superman for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Superman for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
3: Ang visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: DTX
2: 500. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500!
4: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: Health Expert. Kesayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX og Kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
3: Correct.
4: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
3: makabuta,
4: GP.
3: Makabuta jud.
4: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siyang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
3: Correct.
4: Ing nanaka-importante na mo inom yung kag DTX 500 og mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini nang inahanglan o koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Doka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
3: Mga office workers.
4: Siyempre, tibok adlaw, sige ra o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
3: Correct.
4: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea.
3: Kana.
4: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
3: Gusto.
4: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong protection. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Yes.
4: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kaayo ang progression.
3: Correct. Monang
4: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud na mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP.
3: Yes, Dr. Ramil.
4: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan.

0: Susi.
1: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa dugtong. Susaki na kung tumarog Mighty C matag adlaw, na umpawan na dyan akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo ginoo ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Maing buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo ug TTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo ay mupudagan si imong stomach acids.
6: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
5: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyon ang selula batok sa mga free radicals.
2: TTX 500.
7: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: TTX 500.
6: Mabali ang mga butika. Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant.
5: Correct.
6: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagin ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarap po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
5: Correct.
6: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, numubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 o Mighty C aron taas ka ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
5: Pagkataasan na, Dok.
6: Sa muta, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ex negro, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
5: Unya dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
6: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tan-aw ni mustas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mao nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
5: Wow.
6: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
5: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, may kayuti ay dyan. So, sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang ako.

0: pagpangiti.
1: Ibutod kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
5: Umalagsip unang nako.
4: Pati ko Mighty C.
5: 2 capsules 3 times a day.
4: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
5: abugog taligsi
4: ko nang masuklan.
5: Epektibo kayo.
4: Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
7: Gusto.
6: Isip o sa kapinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ito, inumos akong mama o D3 Bio. After 2 months of pag-tell, may inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dok Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
8: Bitaw. Ang tawag kay Ana, Doc, sa patol is absence seizure.
6: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
8: Gusto.
6: It's all about mental disorder, Sir GP.
8: Correct.
6: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
8: Unsa man.
6: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
8: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
6: Wala na ipili, Sir GP.
8: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
6: Sa mga gilikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og ditribayo.
8: Correct.
6: Unsa may ganahan nimo? Painumon ditribayo ang imong anak o kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo tribayo ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
8: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
6: Wow.
8: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako jud gigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
8: Unsa man?
6: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
8: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
6: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
8: Oh.
6: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigiglingkod.
8: Husto.
6: balik ta sa patol, Sir JP.
8: Oh.
6: Unsa may pwede natong i-first aid ani pananglitan attack yun? Unsa may atong mabuhat?
8: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
6: Mm. Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir JP?
8: Gusto.
6: Mm. Dili gyud unta na pwede.
8: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
6: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
8: Ayaw jud gapusa ang gipatol.
6: Mm.
8: Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila.
6: Mm.
8: Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
6: Correct.
8: Ug wala ra siya'y katumbahan.
6: Mm. Usa pa, Sir JP.
8: Mm.
6: Kaning magiatake sa ilang patol,
8: mm,
6: mubula ang ilang baba ug galaway.
8: Bitaw.
6: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
8: Dili matukan.
6: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid.
8: Gatakilid.
6: Mm. Mo na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol,
8: naipatol,
6: dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo.
8: Oo.
6: Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Ditribayo!
0: Ako si Jan, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo! Ang ditribayo nga may BCO, ang BCO nga may ditribayo. Sa mga butik. D3 Bio.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
8: Mm.
6: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
8: Kayang-kaya,
6: Jude, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
8: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
8: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
8: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
8: Hmm.
6: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
8: Austo.
6: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
8: mm,
6: kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
6: Mm. Najay parang, Sir JP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
6: Mm.
8: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
6: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds,
8: mm,
6: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
8: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
6: Mm.
8: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
8: No.
6: DTX Premium Coffee for the best experience. Brands, DTX Coffee Mix, naay chia seeds ug kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Chinoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
8: Akong unahan, Dok. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura po ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
8: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
8: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
8: Nga naman, Dok.
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
8: muluya.
6: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
8: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
2: D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
8: Di kolekta dahil ka, Dok.
6: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP, wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio? Adto ko sa D3 Bio,
8: meaning ni upgrade ka, Dok, ha. Napayo sa, Dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
6: Nga naman, Sir GP,
8: kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog ning mga anak
6: awayay
8: o awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agri jiguan na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak
8: maghimo kag desisyon,
6: ano? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
8: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3?
6: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
8: Boba.
6: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
8: A champion.
6: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
8: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Ruel, madiagnos nga ni Dako ang ang libor. Itainong ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tailing, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: sa kampiyon ng istasyon na 38 minutos sumana kilabay ang alas 4 sa kabuntagon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 Controls Blood Sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. Balita K5 sa umaga.

Plus Boy K5 Balas 4:39. Good morning! Ato po yung time time time mga K5 sa tawag kay Xuran ka nga nagapaminaw diri sa tagsa-tagsa na to ka mga lugar at the same time sa mga nagapamati karon mga K5 sa nagkadaiya nga mga radyo. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning! Sige, ato po yung time buntag sa mga taga sa mga dosi kabarangay diri sa syudad sa Canlaon. Good morning sa tanan, labi na gyud sa mga ka-K5 naman na to diri nga man nga area sa may Valier Moso. Dere usab kay Rias sa may La Castellana, Moises Padilla o Isabela, may buntag na tong tanan. Welcome sa tong pagpanag-uban mga ka-K5, balitang K5 sa umaga. Laing adlaw na usab, laing hugda na usab, dere sa tuang pag-uban, laing na usab nga kining adlaw. Ngayon na kapaspas kay Ugma Friday na po. Onya pizza 20 na tagaron mga ka-K5 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Hello, hello. Pit na mga ka-K5 ang gitawag na to Burmans. Sige, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga wapa ni Bangon na bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Ay may buntag ha sa mga kakifay naman ato karon nga mga nag-abri na mga nagbukas nga to nga mga tindahan sa to nga mga vendors na to karon diri sa may area sa may Panabigan dira naman nga area sa may Mabigo kon baga dira sa may Midtown mga kakifay at the same time din naman sa may Uptown Market. Good morning ka natong tanan, welcome sa to nga pagpanag-uban sa to ang balitang K5 sa umaga. Sa gihapon mga kakifay, kining yung ubos nga alagad sa kanginan K5 Elmer Saga makikauban kaninyo hangtod sa alas 6 taknas kabuntagon mga ka-K5. Good morning sa tanan. Mga bago pa lamang mga K5 ha nga naghiwid-hiwid karon sa ilahang higdaan na. Okay, nakamata sa kininga tukar, nakamata sa kininga pagpatingog sa radyo ni nanay. Ay, good morning ka natong tanan. Pasensya. Ay, good morning sa mga kakifay naman nato. Karang nga nagapanikaisikay silang atag sa tagsa na ka mga kusina. Sayuhan nagatigaw. Sayo ka mga kakifay ni Bangon kay para usab makalungag lagig sayo. Okay, doon na yung mga obligasyon nga angayan lang humanon. Sige, good morning naman sa to nga mga kakifay karon sa pipila na to ka mga area of responsibility. Nagkadaiya usab nga mga lugar at the same time nagkadaiya man no. Nagkadaiya nga mga ano ba? Unsa ba? mga nagkadaiya man nga mga kining establishmento mga ka-K5. Good morning ganatong tanan. Welcome sa tuang pagpanaguban sa tuang tulumanon inyong tulumanon balitang K5 sa umaga. Sa mga ka-K5 naman nato karon ha mga nagapaminaw. Sa ilahang at tagsa-tagsa ka mga radio naka-live dito karon sa tuang official Facebook page. You can search mga ka-K5 K5 Canlaon Digital. Naka-live tadi ang mga K5 sa tuang Facebook page mga suki na tontig palamati. At the same time ito na naman pagtimbaya o may buntag ha, sa mga pipila na to ka mga kaigsuunan. Ang every morning nag-atang, every morning nagapamati mga ka-K5. Kung baga gihimo ng alarm clock. Alarm clock ni tatay mga ka-K5 o nanay. Sige, good morning. At the same time, samtang kamo nagapamati. Onya, naglungag mo mga ka-K5, sabay naman sa pag-inom sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga pang masa at the same time kape nga makahatag o kininga solusyon sa inyo usab niini nga mga kiningit kumbaga mga K5 kung kamo gi board mo diha na board mo diha mga sukintig palaminaw at the same time samtang nagwait mo mga ka-K5 nga maluto ang iyong tinig-am at the same time naka background naman ang K5 News FM Canlaon.
Mag-inom tag DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang kape nga diin na nga pangapika na naka-detox ka pa. Ang sa paigilangayan mga kape, labi nagis sa mga taas o blood sugar. Sa mga taas o blood sugar o niya nag-awat-amat na taglikay ining kape mga ka-K5 kay gumikan ay grabe pong kusog ang muinom mo kape. Gantong nga mga kape nga commercial. Money matawag mga K5 nga arena. Ang solusyon, mag-DTX coffee mix mga sukintig palamatin. Alay sa baking sura ito, gataas ang blood sugar, ay arena. Okay, gumikan mga ka-K5, ang ato ang DTX coffee mix, doon na ni siya gitawag nga ampalaya, chia seeds, o gadi sugared sugarcane extract powder mga ka-K5. So proven and tested na gyud sa karaghanan kay mostly kanato garon mga ka-K5 kape gayud ang pangitaon. Mostly kabuda-buntag kape gilayon ang pangitaon mga ka-K5 dili timpla. So aray na DTX coffee mix dunay mayong binipisyo sa ato ang lawas. At the same time, kung kamo mga kakifay, doon na mo'y ka ng medyo, doon na mo'y kaya or igo-igo. Gamay rin mag-uy diferensya, mga piso, dos, o ganang. Gamay, basta gamay rin diferensya mga kakifay. Only, doon na kinigitawag bitaw mga kakifay nga creamy na. Kining gitawag nga pre-buyer coffee. Ang pre-buyer coffee mga kakifay. Ang imuhang ang kape nga ka-partner usab nimo it's either pwede usab mga kakifay kay diri sa klinika doon na kay kapilian mga sukintig buwinawan nga coffee. Available mga K5 ang Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, D3Bio Coffee, o DTX Premium Coffee mga ka-K5. So mauna mga suki na tungting paminawan na. Aron usab nga inyuhang makita, ma-prove mga K5 nga kung unsa gidi ay kanindot ang ato ang coffee mga ka-K5 nga ato alang masiguro mga sukintig balamati doon na kay makuha nga maayong binipisyo sa ato ang lawas. Ditong makadaot nga binipisyo. Lisod man ito makadaot nga binipisyo sa itong lawas, di ba? Mauna mga ka-K5 nga dapat nga makabalota daan nga kining ato ang coffee diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center is kuan mga ka-K5 kining kumbaga kuan kining dunay maayong binipisyo sa tuang lawas mga sukinti paminawan. Sige, good morning to Madam Nani Asuncion Gemma. Dan sharing Sir Elmer. Sige, good morning ha. Good morning watching you here in Saudi Arabia. Sige, dagan salamat ni mo Ma'am Nani Asuncion Gemma ng atong OFW mga K5. I'm not sure kung OFW. Kaya basi na ni Muyo na gini siya dito. Sinara ni siya dito ikuan gining properties. Pita, good morning muna Madam Nani Asuncion Gemma ha. Good morning K5 Elmer, shout out ni Hemina sa Hemina family from Angas Uno, especially sa among mama ug papa Esteban and Marisa Hemina, and happy happy birthday sa among magulang Julie Bert Hemina. Stay good healthy and stay safety always, we love you Julie Bert Hemina from Hemina family. Happy happy birthday ha sa imuhang kining magulang si Julie Bert Hemina. Happy birthday Julie Bert Hemina. Sa mga nag-birthday day karon mga ka-K5, gawas ni Julie Bert nga nag-birthday karon. Karon mga padahon na mga ka-K5, manganta tag happy birthday mga ka-K5 sa mga nag-birthday karong adlaw mga sukinti paminawan.

0: Okay na na eh. Okay na na nga inanang anda. Ang importante diha mga K-5 nga birthday mo man. Oh, mo na yung nga dili kapugna ng birthday mga K-5. Bahala na nang handa. Oh, bito happy happy birthday sa mga nag-birthday karon ha. Ah, sa mga ka K-5 ha. Good morning kaninyong tanan. Sa mga nag-birthday karong adlaw, especially katang bago pa lang ang nag-greet mga K-5 si Madam nalipat ko ba? Basta sa Himina family, happy birthday to Julie Bert Himina. Yung nanataka malimtanon kita na bata pa galing. Anyway, mga ka-K5, na all my properties. Bito pa, ako lang siguro, madam. Eh, kasi may ara ka nga properties na. Oh, hindi. Kina-OFW. Bito, good morning to all KSS leaders. Moises Padilla, La Castellana, and Isabela. Soon, makita na kita in person, sir. Ay, bito, madam, no? Pwede ragay kayo, madam. Kanang ingulin mo di madre, madam. Pwede ragay kayo ka makabisita dere sa toang Sibianan. Ni Madam Nani Asuncion Jama. Sige mga ka K5 no, sa toa karon nga mga nagpamati karon sa tasatag sa nila ka mga radyo. Pwede mo mudalik, mudalikyat gid ba no? Oh, pwede mo mukuan mga K5 mo check sa inyong Facebook. Pwede mo maka-comment sa inyong mga greetings and mensahe kay para usab nga atong matagag pagtagad ato mabasa mga ka K5. Mabasa ninyo, mabasa nato ang inyuhang mga mensahe dara. Mga mensahe, mga sukindig buminawan para basig inyong tatag nun, no, ganahan ninyong igret, diba? ganahan ninyong, samtang naglungag sila, tsaw, di tawag sabi. Kaning nakapaminaw ka, o niya, pwede ninyong i-comment dara. Sabi, igret na to, itong mamag, papa, basic rito lang. Kaya bahala na mga K5 ba? Sige, alas 4.51 na sa Kabuntagon. Comment lang sa inyo mga mensahe. Kaya rin nata sa tuwang mga headlines, sa tuwang mga balita, karong nga mga orasa, mga K5. Sa dagdag headlines sa tuwang mga naipos ng mga balita karong nga mga orasa diri sa tuwang pagpadag-uban sa tuwang tulumanon inyong tulumanon. Aga balita ga K5 sa umaga. Naguna sa uluhan sa tuwang mga balita tunghaan sa bae sa T. Sa Negros Oriental, misuspende sa klase human ang natala nga pagpanghulga. Sa dugang tudling sa mga balitang lokal, probinsya sa Negros Oriental, LGU Dumaguete, uban ang local school board, nangandam na alang sa NIRA May 2027. Samtang sa balita sa regional, managuyab nga gikatakda na unta nga magpakasal, patay sa aksidente sa Cebu Taps Road. Sa balitang national, LTO i-impound na mga sakinan nga dunay dili autorisado og improvise nga plaka. Sa balitang international, US gipamtangan og sanction ng ICC president og senior trial lawyer. Samtang sa balita sports, Gilas Women na pildi Batok, Mexico sa FIBA pre-Olympic qualifying tournament. Sa balita naman sa entertainment, PBB host nga si Bianca Gonzalez dismayado sa padayon nga pagbaha sa Metro Manila. Samtang sa balitang negosyo mga K5, BOC gipahugtan ang mga panalipod sa mga gikumpiska o giabandonan nga mga produkto. Kanaguban pa sa mga balita nga itong hatagag-pagtagal sa itong pagbalik. Karunog-dugay mga K5 dari sa ito ang pagpanaguban sa ito ang tulumanon inyong tulumanon. Ang balitang K5 sa umaga. Nga dalit ka na ito sa may tisiyang alkaline nga vitamin C para usab galigo na itong immune system. Ang atong resistensya mga K5. Kanunay usab nga stable at the same time kayang mabatukan ang nagkadaiya nga mga balatian mga suki na itong ating paminawan. Malikayan ang mga nagkadaan trangkaso. At the same time, mga kakifay, kunligon ang atong immune system. Kaya once nga hina ang atong immune system, dalitang mataptan sa nagkadaiyang matang sa mga sakit, mga kakifay. So, gamit na sa tuang Mighty C, ang alkaline vitamin C, mga sukindig paminawan. Sige mga kakivay, maoras na to, alas 4.54 na natin sa tuang pagpanaguban, sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. Ay sa mga suki na tong tigpaminawan na, sa mga suki na to gatig palamati. Tuang pagtimbaya di ayong may buntag no, sa mga pipila ka area di sa may Gihulngan, especially sa may Imelda, Hinakpan, Trinidad. Sa may Sandayaw, Linantuyan, padulong sa may Barangay Luz. Good morning ka na tong tanana. Abo to ang signal dara mga kakifay, may buntag kaninyong tanan at the same time ato ang pagtimbaya og good morning sa tanan nga mga naka-tune in karon no? Ilabi na gyud sa mga tatay nanay nato dara ang namutama dagko ni kay sikay sila sa tatay nanay dara karon na. Okay, moro bini giingon mga kakifay kay mas mayo ning kita mulihok. Amo na mamay nang kita mulihok ba. Ana mga K5 no, kay para usab nga kining paspas ang ilang trabaho daw kay ma-feel man good nila mga K5. Alas oras, alas 4.55 na mga suki na tuntig palamati. Stay tuned lang, pwede mo maka-comment si mga mensahe sa itong pagbalik at unang basahon mga K5. Uban lamang yun sa pipila ka mga pahinundom. Standby mga suki na itong atig palamati diri sa balitang K5, sumaga sa K5 News FM, kanlaon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM.
2: News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ang isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
5: Akong unahan, Doc. Mag D3Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir GP nga ang D3Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
5: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nga anong D3Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
5: Ano man, Doc?
6: Kaya ang D3Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw naka D3Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga D3Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Di kulikta, di katok.
6: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3Bio. Ano ko sa D3Bio?
5: Meaning, ni-upgrade ka Doc, ha? Napayo sa Doc. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir GP.
5: Kay usay man gud, Doc, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. kay gihatag na sa ginikanan ang mga kabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung gawa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sekreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan,
5: oh.
6: Inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kay ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot ragyapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, na wala sa plain D3.
6: Kanang ditribayo, Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain D3. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
5: Kampyon.
6: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is kitons from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og ditribayo.
5: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.
4: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla is galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
4: Yung may D3.
9: Mga butika.
4: D3 Bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
9: Yung may D3.
4: Mga, mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso. TB pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-May TC na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og May TC. Mag-Mighty Sina!
13: iCare Gold! iCare Gold! iCare Gold! Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold! iCare Gold! iCare Gold! Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold! Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
14: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, iCare Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. iCare Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. iCare Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mambibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabahal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigi na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: Para sa mga K5, wala synchronize na dari sa mga pagpanaguban sa tuwang tournament niya. Mga K5, ayaw ninyo pasagding magluya ang atong lawas mag-take o klinika D3 Bio. Ar naglisod ka ba mga K5 sa gitawag ng koordinasyon na daw dili na musunod ang lihok sa imuhang lawas na ganunang sabog ang imuhang pamatiyag. Mga K5, kung ikaw usab nga medyo dikid klaro na ang imong panglantaw, dali na kang kapuyon. Dali ka magluya mga K5, dili ka makafocus sa imong buluhaton everyday. So posible mga K5, doon na kay mga sinyales. Kumbaga, doon ay oxidative stress mga K5. Posibleng sinyalis kini sa kakulang sa vitamin E o pag-atake sa oxidative stress sa ato anga or sa imuhang cells mga K5. Sorry na, Klinika D3 Bio ang imuhang superfood supplement na puno sa natural antioxidants o vitamin E para sa gilayon nga protection. Batok sa cell damage, gipugan sa vitamin E, gikan sa D3 Bio ang gitawag mga K5 nga lipid peroxidation. Ang proseso nga magresulta sa sayo nga pagkatigulang o pagkaguba sa DNA na mahimong mauli sa cancer mga K5. So take Klinika D3 Bio mga suki na tong tigpalamate. Para sa lasing kasyate na mga K5, sa mga kaigsuran usab natong medyo di na normal ha, mga lawas. O niya nakasinati na o gitawag nga arthritis. Okay, para ma-prevent na to na mga K5, arin na sa DTX 500 for arthritis prevention mga K5. Kung nasayod ka nga ang osteoarthritis, arthritis is the most common mga K5 nga klase sa arthritis. Gitawag bitaw na to mga K5 nga kanang nga ato ang kabukugan medyo ni down over time mga K5 nasa diin nakapekto sa to ang mga joints sa ato ang kamot or baka sa to ang tuhod atong hawak o guban pa diri nga mga pipila ka mga lutahan mga K5. So ni nang multifactorial etiology mga K5 sa pagkibatok nini nga balatian pinagi sa paggamit sa DTX 500. Ang healthy diet, regular exercise, quality sleep and syempre DTX 500 makatabang makasuporta sa overall wellness mga K5. Samahan na mga sukintig balamati, available na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center at the same time sa itong mga K5 solid supporters, leaders. Available mga K5 dari sa KSS Canlaon at ang mga KSS nga halos nagkatap na sa halos kada barangay at the same time sa La Castellana, Moises Padilla o Isabela mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Arin na natas itong mga detalye sa mga balita. Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nagod na sa balitang lokal. Karang mga panahon na duha katungaan sa Bay City, Negros Oriental. Ang may suspende sa klase. Kagahapong adlaw ang Miyerkules, sumanang nagkalinlaing ang mga hulga sa social media o text messages. Matod pa ni Police Captain Stephen Polinarty, pumaba sa Negros Oriental Police. Evacuate sa Negros Oriental State University kung Norso Baez Campus o Baez National High School ang mga estudyante magtutulog ba

0: Establishment sa Lapu-Lapos sa Tina Sunog. May kampiyon nga balita si KK5DV na Tindog.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nasunog ang usa ka furniture establishment sa Barangay Marigundo, Lapu-Lapu City, doon sa Toyota, alas 7:05 sa buntag, nga itong Agosto 19, 2026. Dali nga matubag ang Lapu-Lapu City Fire District, uman ang Lapu-Lapu City Disaster Reduction and Management Department, mga fire brigade, volunteers sa Cordova Fire Station, aron mapugan ang pagkalap sa kalayo. Human sa parayang fire suppression og overhaul operations, i-declarang out ang sunog alas 10:01 sa buntag. Wala pa matunang hinungdan og mga circumstances sa insidente samtang nagpanan imbisigasyon sa mga otoridad. Magkini nga balita, hatod kanato sa MITC ang alkaline base sa vitamin C strong D3 bio. DDX 500, DDX QF mix ang kakapi ka na nag-detox ka pa. Kiti si Kaki 5, DV na tindog. Para sa ang pinabalita, Servisyo Publiko Kalingon sa Nagros, K5 News FM.
0: Sa dugang tudling sa mga balita, tabukantang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, karo mga panahon na mga kakifadris na ito ang pagpanaguban niya. TILG Muhangyo sa Kongreso nga ripasuhon ang balaod. Batok usab ni ini sa mga laws sa firearms. Sa may kampiyon nga balita naman si K5 Rufa Divero.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nanawagan si DILG Secretary John V. Crimulyas ang balaod nga palig-on pa ang balaod batok sa illegal nga paghupot og armas. Matud niya nga tungod sa sunod-sunod nga mga insidente sa kumusil sa eskwelahan, importante nga silutan kadto mga walay pag-amping sa ilang mga armas. Gikomenda niya nga ipahamta ang bug-at nga mga silot sa opisyal sa gobyerno ug kadto mga naa serbisyo nga napabaya sa ilang mga armas. Gipas ug usab niya nga kinahanglan usbon ang Robin Padilla Law alo na bug-at nga silot alas mga loose firearms. Kini nga balita, hagdun nato si DTX sa Coffee Mix. Nagahapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National!
3: Balitang National!
0: Sa dugang todling sa tuwang mga balita, LTO i-impound ng mga sakinan nga dunay dili autorisado og improvised nga plaka. May kampiyon nga balita si K5 Rilan Iskrida.
1: K5 News FM Live Report.
5: I-impound sa Land Transportation Office o LTO sugod sa Setyembre 1 ang mga sakinan nga adunay dili otorisado og hinimo-himo nga mga plaka. Sa usa ka press conference kagahapon, gibutyag ni LTO Chief Marcos Lacanilao nga tanang sakyanan nga makita ang gagamit og improvised nga mga plaka ay impound sa ahensya. Dugang pa ni Lacanilao, ang adunay mga otorisasyon angay nga magpa-renew og mukuha sa panibagong bersyon. Gimanduan usab niya ang mga kawani sa LTO sa NAS nga tabangan ng mga tao sa pag-asikaso sa ilang mga dokumento alang sa ilang nawala nga plaka o otorisasyon. Nakigalayo na ang LTO sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation o uban pang ahensya aron masulbad ang maong issue. Kininabalita, hatod ka nato sa DTX 500, MITC o D3 Bio. Para sa programang Balitang K5 sa Umaga, kinisi K5, Raylan Esquerida. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Tabukanta naman mga ka-K5, mga balita naman gikan sa international.
1: Balitang International.
3: International.
0: Sa balitang international, US gipamtangan og sanction ang ICC President og Senior Trial Lawyer. May kampiyon nga balita si ka-K5, Shara Humilio.
1: K5 News FM Live Report.
6: Gipahamtangan sa Estados Unidos o mga silot sila sa International Criminal Court of President Tomoko Akin o Abu Dali Sayes o sa ka-senior trial attorney sa prosecution team na nagtingo o arrest warrant batok ang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o demando isip maghukom sa ICC. Gikompirma ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kaning alakang piragi sa usakapayag na nag-discuss sa executive order na gipagawas sa mayaging tuwig ni U.S. President Donald Trump na nagtugod sa pagpahamtang o mga silot batok sa maong korte. Gipasabot ni Rubio ang basihan sa pagpahamta og silot kang Akin og saying nga nag-ingon nga kining duha ka individual direkta ang mi-appeal sa mga paningkamot sa ICC sa pag-imbestigar, pag-arrest o pagdetain o pagbasaka o kaso batok sa mga opisyal gikan sa mga gobyerno nga wala maila sa jurisdiction sa korte. Kini nga balitad kanato sa MITC alkaline base ng vitamin C inubaran kani sa Detox 500, Detox Coffee Mix, nagakapikan na ka detox ka pa. Balita gikan sa New Santo kaysa K5 Sharam Rehu Milyo presa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Balita International.
0: Samdang sa dugang tudling sa mga balita tabugantang balitang sports.
1: Balita Sports.
0: Sa balita ng sports, Gilas Women apildi Batok Mexico sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. May kampiyon nga balita si ka K5 sa Frisario.
1: K5 News FM Live Report.
7: Napildi ang Gilas Pilipinas Women sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament nga gipegiyon sa Guadalajara, Mexico. Nahuman ang dula sa Gilas Batok sa Mexico sa score nga 61-58. Bisan pa napildi, nanguna sa team si Vanessa De Jesus nga adunay 15 kapuntos samtang si Jack Animam ang adunay 14 kamarkers. Sunod nga tumangon sa Gilas mao ang Nasod, Canada. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, Ditch Bio, Mighty Sub DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang balitang K5 sa umaga. Kini si ka K5 sa Presserio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports.
0: Sa balita naman sa entertainment.
1: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
0: Sa balitang entertainment, PBB host nga si Bianca Gonzalez dismayado sa padayon nga pagbaha sa Metro Manila. May kampiyon nga balita si ka K5 Clarice Rulian.
1: K5 News FM Live Report.
9: Dili malikayan sa kapamilya host nga si Bianca Gonzalez ang pagbadyo kasagmuyo tungod sa mga pagbahangan ni sinati sa Metro Manila karong bulana. Sa iyang ex o kanit Twitter account, gipadayag sa Pinoy Big Brother host nga angay makasinati og mas maayong kahintang ang mga Pilipino, ilabi na nga nahimo ng tinuig nga panghitabo ang pagbaha. Kanunay prangka si Bianca sa pagpadayag sa iyang mga opinion bangin man kini sa kinabuhi o sa politika. Sa milabay nga panahon, nagpagawas na siya og mga pahayag og miapil sa mga panawagan alang sa mas maayo o progresibong nasod na sinati sa Metro Manila ang grabing pagbaha sa miaging mga adlaw tungod sa epekto sa habagat o southwest monsoon sa Yuning Simanahan. Gitaho sa pag-asa nga nakatala ang kauluhan og 201.7 millimeters na gidaghanon sa ulan sulod lamang sa 5 ka oras ni atong Agosto 17. Og mga katong balita subes nga hatod kanato sa Mighty Seed Alkaline Base Vitamin C DTX 5 Jado DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampanyang balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
0: Sa katapusang hanay sa mga balita, tabukantang balitang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Sa balita ni Gosho, gipayag sa Bureau of Customs kung BOC na itong Martes nga patuban kiniog nagkalinlay mga lakang araw mapaligo ng pagmonitor o pagdisposisyon sa mga nasakmit o mga gibanduna ng mga produkto. Matod pa ni Commissioner Ariel de Pumusino sa sakapayag, importante ang pagbantay sa tanang nasakmit ng mga produkto busa paligunon usab nila ang pagmonitor. Siguridad o koordinasyon araw masiguro ang hustong legal nga disposisyon. Kalakip sa mga lakang ang ikonsiderar sa BOC mao ang paghimog real-time monitoring dashboard para sa mga butanga na sa kustudiya sa Customs ar masubay ang ilang kahimtanga ingon man paglihok. Sa pagkaroon, aktibo ang ahensya sa pagpanglimpyo sa mga giabandon ng produkto nga nakabuot sa kikinahanglang regulasyon ar malikayan ang paghuot sa mga budiga. Giingon na kaniadto sa Department of Finance nga gilauman nga mupausbaw sa ilang mga paningkamot sa pagkulikta ang Bureau of Internal Revenue o ang BOC tungod kay ang kinatibukang kita sa gobyerno gilauman nga mabot sa 5.5 trilyon ka pesos sa katapusan sa kasamtangan nga administrasyon.
1: Balitang Negosyo.
0: Mga katang naglangkob sa tuwang mga balita, karong mga oras sa mga ka-K5 dari sa tuwang pagpanaguban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon. Aga tuwag balitang K5 sa umaga. Mga suki na itong atig palamati, dapat nga 48 ka oras nga doon na tayo fresh or confidence mga kakigumikan kay fresh na fresh ang atong kilikili. Kinangla mga K5, labi na sa inyo ang paglakaw kanunay. Kinangla ng Klinika Deo Fresh mga K5 sa ang mahimo ninyong kapartner. Kadiin mo lungtad hangtod 48 hours mga ka-K5. So switch ka na sa Klinika Klinika Deo Fresh, ang Natural Deo Roll-On mga ka-K5 diri sa tuang adlaw-adlaw nga mga lakaw nga ligid kalikayan nga aduna gi panington ta mga kakifine. Oh, di ba? Ma panington ta gumikan kay posible sa 2 hours of nga mga pangliok-lihok. So dapat may dala-dala ka nga gitawag nga Clinica Deo Fresh mga kakifine. The Natural Deo Rule. Oh, na. Available mga kakifine diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center at the same time sa tuwang mga KSS leaders. Alas 5.25 na mga kakiwa, standby sa mga ilisigutanan, kauban atong mga kaumanan para sa kifal kumustahan tandem portion. Karoon nagagawa mga kifal sa tuwang ikaduhang hugna sa tuwang segment. Dari sa balitang kifal sumaga, atangi ang atuang kifal kumustahan tandem human lamang sa mga bulawano ng mga painundo. Makauban na itong nagagawa ang K5 News FM San Carlos, K5 News FM Dumaguete o K5 News FM Bayawan. Standby.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Bangod ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500, D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
14: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
15: Mag Mighty C na,
14: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
15: Mighty C, mag Mighty C na.
16: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
17: Eye Care Gold.
18: Eye Care Gold.
17: Eye Care Gold.
18: Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold.
17: Eye Care Gold.
18: Eye Care Gold.
17: Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo.
18: Eye Care Gold.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
20: Eye Care Drops.
21: Namumulang mata? Malabo at dry eyes?
22: Nandito na ang Eye Care Drops.
23: Eye Care Drops.
24: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
25: Eye Care Drops.
26: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
27: Eye Care Drops.
28: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
29: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
31: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
31: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
33: Ga gabasa na naman bala ang imo.
34: Ay gabasa na naman?
33: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa?
33: Kag nagabaho ang kilikili?
30: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Deo Fresh.
34: Nagabasa na naman balaga.
33: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: I Care Gold.
35: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold, kag eye care drops.
0: para sa epektibo ng kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Oras mga K5, alas 5.33 ito nga pagmanaguban na ito nang ikonekta mga K5 para sa ito ang ikaduang hugna. Sa ito ang K5 Kumustahan Tandem Portion mga K5. Kauban na ito karon na ito mga kaubanan, usap sa Pikas Lawak. Sige mga K5, ito nang ikonek ha. Morning!
6: Holiday!
5: Good morning! Padayon na may! Ayu! Ah, wala ko! Nakay audio! Wala ko kami yun!
6: Nawati audio. Sunod na lang dire be.
5: Sige.
6: Good morning,
5: Jackie Five John.
6: Good morning.
7: Nakapanaw sa Sultan, wala.
6: Morning.
7: Room.
6: Wala. Di ba salat?
7: Tiling mo na mo sa dunde.
6: Wala magi five kaya kunin tabangan ng contact dire tay sa. Asa di ba salat?
7: Sige lang, masukin yung pwede na. Ito nyo naman yung kamutay. Gawatingog na din. Apano sa ito ang mga driver diha karong nga napalinog-lanog sa ito ang K5 News of Bayuan sa ito ang nagbiyahe sa ito ang tagsatagsak ka mga kadalanan.
5: Mabati na kanti K5 doon.
7: Taganin yung tren mga K5. Kuno ko nakita sa monitor, sir, ito. Nag-missy na sila, sir, side.
6: Ay, manago, ganin mo.
7: We hear you!
6: Ako, sir, ito, be.
5: Merry Christmas na lang.
6: Paraon kay Juan. Kaya na yan, di ko na siya kadungog, pero madungog ba nato siya din eh?
7: Oo na na, sa gilip ba?
5: Kana, kana!
6: Okay na.
7: Loud and clear!
5: Merry Christmas na lang.
6: Ay, gapon ba, K. Beljong? Is it kaghalas? Tanawa, di ba na halas ni Sulots?
7: Wala na po na, Sir Ton.
6: Wala na po sila.
5: Sino'y halas?
7: Ginaapat mo nagway midiri ba?
5: Ay, tuwo mo ano eh.
7: Tungo nagway din sa itong balita katong namatay ng giparang ko, no?
5: Huwe! Asa to? Rapid gali?
6: Dari ba ito sa amo?
5: Ay, ngayon ito, if I'm wrong, no?
6: Oo. Gapon ba, katong halas, kasi ikot si if I'm wrong o halas.
5: Isulod.
6: Halas nire.
5: Oo.
6: Isulod dito sa... Usas mga punchin, nabi mo kaon, sige utong ba gito?
5: Basi pa na gawin.
7: Basi ka mo po itong ki-invite her side.
6: Putangi! Okay, musulod mo siya dito sa punchin. Eh, sulod niya. Ayaw, ayaw.
5: Basi mo sagol sa sudan.
6: Oo. Dito, ni Greek ay nag-hapar eh. Aside sa snake, na apay mga prank-prank.
5: Ah, okay, okay. Dito sa baes.
6: Ako ro, no? Ako ro, adlaw, no?
5: Oh, sige, go ahead. Lama!
6: Anyway, pagda na ito ni alas 5.33, kamuntagod dito maglagan mga kakipam. Anyway, sa ito ang pag-usisa, pag-obserbang karon sa ito ang palibot ni Dinesnag Bayan, San Carlos, kakipam Sai, kakipam Elmer, at kakipam Dondi. Malinaon kayo, nindot kayo panahon, medyo hangin-hangin gamay, bisag alimuot. Walay dagkong mga kakulian nga napala din sa ito ang syudad. Pero at ating ipanghinaot, kaunta magpabiling peaceful ang ito ang nakbayan. Lakip na ang Tibuok Uno Distrito, karong Adlawa. At the same time, sa uban pa na itong silingan ng mga dapit nga suod sa ito ang area of responsibility. Now this time, atong unang pagkamusta si K-5 Elmer Sagan diya sa may K-5 News FM. Kanaon, K-5 Elmer? Amusta diha bay?
5: Sige, Kaki 5 Jong, good morning. Good morning naman Kaki 5 Donde, ni Kaki 5 Sai, good morning. Diri naman sa siyudad sa Canlaon, so far nagpabiling malinawon ang ato ang siyudad. At the same time, watay mga dagkong kakulian, pero karong adlaw no. Labi na gyud sa tuang mga kaigsuonan, not only Canlaon City, labi na gyud sa mga kasilinganan nato diri nga mga syudad ug lungsod diri sa Negros, First District sa Negros Oriental nga dunay ipaygayon karong job fair caravan karong adlaw no. Karong alas 9 magsugo diri sa may syudad sa Canlaon. So sa mga job seekers, pwede kamo nga makabisita diri sa may barangay Mabigo sa may gymnasium. Okay, para sa himuon nga job fair karong adlaw. Mao na Kaki 5 Jong. Ang ato karon nga diri nga sitwasyon pinakalitas diri sa siyudad sa Canlaon nga nagpabilin karon nga maayo ang dagan sa tong panahon nga watay gina-expect usab nga ulan karong adlaw.
6: Salamat kay Kaki 5 Elmer. Now this time ato sa iluan si Kaki 5 Don Diglodovi sa may Kaki 5 News FM Bayawan. Kaki 5 Dons, good morning. Kumusta diha Kaki 5?
7: Good morning Kaki 5 Jong. Ayaw po ko sa iloy, happy
6: tea. Oh, happy tan day. Oy, lagi.
5: Di ang silo sa iligay nun good kay kuyan balhin man.
7: Okay mo din.
6: Alas sorry.
7: Pag mo na Kaki 5 Jong, Kaki 5 Elmer, Kaki 5 side, binisadak ba yan sa bayan? Wala may mga dagko, mga kakulian din niya aside sa mga pipila kagipahigayong by bus operation dito sa lungsod sa Santa Catalina kung asa adunay mga nadakpan o mga nakuha ag shabu. Pag binisadak ba yan sa bayuan, no? Piskay, o him, ato ang kuandari palibot sa pagkakaroon, banag-banag na sa kabuntagon din niya. Pag din Kaki 5 Jong!
6: Okay, salamat Kaki 5 Jong din. This time may gala. Ato ang kamustahon sab ang K5 News FM dumagete through K5 Cyril Repe K5 Zay may buntag ni Muriel K5 Zay kamustang bitin K5 Zay
7: bitin gutom gahapon
5: sa color
7: katong bitin nga naandan ba mga tagalikay-likay diyan ang kanyang disaster na ito nga o saan paglikay sa bitin nang likay yun sila dito nang
6: para gini, damuran ka muli kay ka ba? Damuran ko silang muduol, no?
7: Pero salamat kayo sa tips kay Kaib Jong gahapon.
6: Gano'n man.
7: Ika, nagawin ni text din, ni text din kagahapon. Naman ako nakitaan, gabi pa na ako nabasahan.
5: Ano siya?
7: Sige mo katawa, basig ana mo, naa mo bitin.
6: Ako no?
5: Ano siya?
7: Sige ko na tagkatawa upat, kinaatay bitin.
6: Ay. Wala man pero naay murag bitin.
7: Dai na bitin ko na tindog man. Itindog ang bitin gapon ba?
5: Ah oh.
7: Cobra to sir sai ni solod na sinyo gapon. Itong kwan ba katong nay sana brown brown. Dako man siya kaayo pot. Murag ingog bukto ni mo K5 don.
5: Oh, grabe ko. Dako.
6: Oh. Tingin mo man god. Basta tingin mo.
5: Mangitag bugnaw.
6: Oh, mangita
7: ng bugnaw. Imo pa gi padayon sir, say basta gusto to magpa-aircon.
5: Mawala to diri station ka pa-aircon bitaw ta to.
7: Bawal man kay mga adlok man to mga customer dito. Mao. Ning nag guard. Ayaw sa sulod ha. Ayag tulad.
6: Ito na.
7: Dere sa Dubagete, K5 Jong, o pipila grapitis Negros Oriental. Ano yung urasa karoon? Di orange na ang silakan. So, buti ba sa buti ni?
6: Silag na, karing adlaw.
7: Init na po ni Ron. Lagi ng bawas na ni Ron. Yung tan nga karoon ang seguridad sa mga tungaan, dere, kiniwan ay tabo sa Noroso Bay sa Gagapon. Ganun ay prank! Ano ito? Ano ito? Maghikog, ana, ulat na mo diha. Nikotay-kotay sa mga pipila ka mga silingan, Destanay City, naapod sa social media. Nikipod sa bayawan.
5: Saan naman eh? Yung mga sus eh?
7: Sabay-sabay, nilang nasa uso, sir, say. Okay, eh. Muna nga.
5: Oh, pero dili man good, mahimo nga pasagdan lang good kay kuan ba? Pareho na yung mga pinakalites nga na tabo na. Listen mo, magawin yung nanagod. Galing lang kaning uban sabay, masabay ba?
6: Daan na siya tungkol sa kahadlok na lang po din taong. So, di naman good safe ron ang ato ang bagong Pilipinas.
5: Kung saan, nagawin na nato, no?
6: Ato ang bagong Pilipinas ba, murag wala na yung mukha.
2: Bango na lang.
5: Sakto na, bagong Pilipinas. Ano yung bagong Pilipinas?
6: Bagong Pilipinas. Wala na yung mukha. Ah,
5: grabe. Pila na lang, pila na lang. Oh, no music.
2: Okay, back to you, Tito John.
6: Okay. Ang ato hisgutan karon, sige, naghisgot na tagbitin.
2: Gapon. Napay, parto, anong step, anong tip niya?
6: May naay di turnover kagapon rin kay Pam Shai, kay Pam Elmer, o kay Donby.
5: Nabitin.
6: La, kubra.
5: Oh, ala.
6: Oh, kubra na gyud, dili na gyud kay Banako. Ah, dili kay Banako. Kay kining, dili kay, sorry, atong pizza 18 di ay. Ay giton over nga usa ka buhi nga Philippine Cobra diri sa may maritime office Occidental Maritime Police Station nang nag-turn over ani usa ka mangunguma nga taga Tagda barangay Nataban kini bukid na ni ba
5: bukid na okay
6: oh bukid na ni diri na ni sa may kuan diri na ni sa may padong nagtanlaon, halapatay, ala, tipa bilbo.
5: Kuyaway, gawas na kuwari ron, pultahan.
2: Dili mo na mukuan, kay butuyok mo na rotunda.
5: Mura magatong movie niya, Anaconda.
6: May gani kinadakpan, na-turn over ni sa mangunguma nga si Sir Edison Kabilyon. Mm. Oh, siya mo iyan ang gisod sa cage. Niya gihatag diyan diri para nga I don't know, unsa gi turnover ni actually sa maps ta dayon ang maps ta murag mo ini kuan pod mo ini tunnel sa DENR. Oh.
2: So ang DENR na pod ang mubuhi dito sa kalasangan.
5: Grabe po na oi.
6: Ambot lang o gunsao ni kay lisod man guding matangas mga mananap gudoy kay ambot nga nung naabot ni sila diri sa kininyan na mga lugar nga na yung mga panimay nga mo pa ila kaay delikado kayo.
5: Bisa pag dili mamaak lagi ka nang laging lawas eh, pangirugan gigo.
8: Okay, well, may onso may naadhas norte da pita nga ginahalas man mo.
5: Wala lang gay, ganin ganahalas lang mo puyo diri. Mo na giingon bito ka K5 don nga wala may mga traitor diri, sila lang lay mo puyo.
6: Tawo. Na
2: dagat pagmasangan di agot?
5: Bitaw?
6: Nga ito, di ba, na-mention na tuto kagapal. Ito may aging simana, naraban natin na paakan.
5: Uy!
6: Taga barangay Punaw, babae.
5: Na.
2: Kaya rin po na nagpapakan ka dili, madala hospital na yun?
6: May lang gani, kaya ni paak dili, kubra. Lain nga matang sa, lain nga breed. Bitin. Katong dili makakuan, dili makamamatay.
5: Oo.
6: Pero, si Harpon. Oo, bitin si Harpon.
2: Mapakan gay gag-iring, kung ano magani ka sa butang halas. Oo.
6: So, karma pa na diri ang, kuan ang kasamtangan sitwasyon, pero isolated naman tingay ni. Ikas bahin, isigutan na ito, nagbalik siguro si kuano. Si dito tag hisgutang partig nasyonal.
8: Si Ante.
5: Si Ante.
6: Oo, kung gudrag-gudawit man ito niya gahapon na po niyang giingon.
5: Ang alam kay...
8: Wala yung accountability.
6: Ano na nasuko din ay si Hadurkin. Ano niya, naunsa naman tao ni si Ante Claire. Si Roy, wak dyan kabandong si BBM. Ano, bugada dyan siya. Di man sibo sa iyang mga words.
8: Excuse me.
6: Ambot lang. Basta kay, di ba, ingon to siya nga, parang yung point out daw, mga magtutudlo. Wala man daw dahil siya mang basol.
5: Pero, oh.
6: Dundun lang.
2: May tama siya.
5: May tama siya.
6: Dili man daw di ay tanan.
8: Oh.
6: May pipila lang.
5: Ay. Pero nilibigay akong dawaton sa mga teachers ay. Grabe sa kuha nila ay. Oh, comment section palang daan sa iyahang video. Grabe na.
7: Nauya kayo sa mga teacher nyo, underpaid pa, tapos inanaon pag-istorya.
5: Oh, kanang. Oh, ma-overtime na sila, wabi na'y kwinta. Wala na.
2: Okay rin sa mag-overtime kay now, busegi po yun dito.
5: I mean, kanang malugayan sila sa eskwilahan, kaya doon na'y itiwas. Oh, wala na sila.
2: Gigugma ni mo imong trabaho. Overtime ko magwala.
6: Oh. Lagi pero mantay. Muna sa ginhawa.
5: Mas ginhawa ba ya?
6: Magkat-on ang mga magtutungha. Muna sa paning kamot nga magkakat-on og mayong pamatasan ang mga magtutungha. Nga pag-abot sa panahon mahimong produktibo. Unya, mao pala gihapoy basulon gihapon kakita Bernard kakita Kai o kakita Magtang.
5: May panghambog ra ba to siya nga katong dapat ba kini kini ang i-project sa kabataan. Katong
7: AI man to.
5: Oh gali kina ampo di ang naong dito sa ubos. Una ang ganahan siya.
2: Ningan po si Idol Senador Robin Hood ang siya nga nagpunta ako doon sa Sambunga. Anong gagawin natin? Ano kaya gagawin nila?
5: Check lang.
2: Ako pangutan ni Idol Robin Hood. O sa may ato himuon ni Idol Robin Hood?
5: Ang caption na binisita namin. Yun lang.
6: Pumunta kami dito para alamin kung at para bigyan ng bigyan ng kaunting paghuhupay. ang mga magulang ng mga nasawi dahil sa pangyayaring ito.
2: So I'm sure karong magdaga, Keeper Joe, Keeper Elbero, Keeper Dude. Ang mga tuhaan na to, stricto na po sila ron sa pagsusi.
7: Ano yung mga security measures na ginasunod yun?
2: Ito mga tubig-tubigan na itong mga estudyante, mag-car, magsakinan, ibilan na sa gawas ang car.
6: Kaya ay bagong update ba yan ay?
5: Gawas
6: kay Keeper Dude o kay Keeper Elmer, nagi butsyag ni BILG Secretary John Vic Rimulya. Suma pa niya sa gipahigayong press conference ba? Ang armas dahi daw nga gigamit ato ni Dudong is wala matuyo nga mabilin sa iyang amahan ngadto sa sud sa sakyanan katika
7: oh, okay.
6: Buto ba?
7: Murag ko ana siya. We were not born yesterday.
5: Bali, ang nag-drive po sa sakyanan ang mismong suspect, di ba?
6: Oh, mauli daw nga ang katong armansa na gamit sa sudyante kay mantod pa nalimtan sa kini ang iyang papa og kuha dito sa kini ang sulok sa sakyanan pagdayon niya dito rin niya nahibilin sa sundra sa pagkay responsable
5: sus
2: kanang siya di ba drive og car na minor na edad pa man ang kuan
5: bitaw sa o
6: pila edad dami gani.
2: Grade 8 man siguro na eh. Oh, sorry, kaya ba doon?
5: Pero ito 13, ano ito?
7: Grade 8.
6: Oh, hindi pa man yung sakyanan. Pwede din na!
7: Pwede kay Paljong, pagdato ka!
5: Ah. Okay.
7: Ang papa, chief sa custom.
6: Detail to, no? Oh. Oh, no, hindi yung hinungdan.
7: Privilege na kay Paljong. Privilege kayang bata ba sa kamurang edad nag-drive nagsakyanan? I'm sure wala pa to lisensya.
5: Wala pa to.
6: Wala pa, Jod. Oh. Na, unya, mauna, nalusot din to kay wala mangguday daw gina-inspeksyon.
5: Okay, ang sticker may basihan.
2: Okay. Kasi gato sila ka driver, amahan.
5: Ay, dili, naanda nagikuno to kay naaway nakabutang nga sticker o diktarag sulod sa gate.
2: Tingin na itong guardia mo, isa-isa ras kamot.
5: Pero gina-check po, I don't know kung gina-check ba. Dapat i-check gina sa sulod, ginun ta?
7: For basic, suod po ito sa guardia ang nag-drive.
5: I-check ginun ta, ma-teacher o mga estudyante, i-check yun?
2: Dili, mga minor edad ang nag-drive, dili pa sulod sa gate?
6: Luya, kining, kining, kwan ba, branch, universidad, luya, nina, naluin ako nila ba?
8: Pero kay Van Jong, usa sa ako nagustuhan sa Ateneo de Zamboanga, ilang president ba ni gawas ni pagawas yung statement right after sa panghitabo unlike sa Ateneo de Manila University.
9: Putangi.
6: Mao na mao na ako ang gipunto karong buntaga na luoy na ko ano nila ba? Ining institution. Niyagi na issue sila kay Rene Baterbunya. Karon may issue na sad sa Zamboanga niya. Anyway, lahi man nga ko, lahi man nga branch, pero same brand bang good G5 building.
8: Oo, same rapod nang namunuan dira K5 Jong, kay ang nagdumalaan o na nag-iya sa Ateneo ang mga kaparian nga members sa Society of Jesus kay ng Jesuita nga mga pare.
6: Pero ang di surang-surang sila no, lahi na ani kayo.
2: Gi Consulas panahon ba?
6: Oh, murag gisunggaw sa panahon ba? Na. Ingon ni by Francisco Chavez Guarin, kay K5 Jong, kana si Antic Claire, pareho na ni BBM. Bangag. Manigon si Antic Claire, wala daw baha. Kay K5 Jong, mangutaan na ako sa imong tandem. Labi mo na. Nalaki mo rin ito, Pico, ano? So, mao na siya. Ingon ni Sir Hard Worker din ni, ginikanan ato mo'y basulon. Niya, ang countermeasure, dapat appeal ginikanan ng preso. I-revise na ang juvenile justice law. Anak ng teteng. Ito, no?
8: Mabita na, K5 Jong ba, ang formation sa itong mga kabataan, it's not end and start sa school. It started always sa home, sa family.
6: Tinoon. Na. Pero may mga allegation nga tungod daw sa bullying. So wala sa bulay. Naa sa eskulahan.
2: Oh. Madato ka, bulihon rin yung madato ka.
8: Ay, wala. Bright man mo siya.
6: Wala itinik niya yung bullying ka kay Pemzai.
5: Depende sa klase sa bullying po ang yung kung bullying manggali.
2: Basta gibuli sa ka bright siya.
5: What if no o kun dato adunahan man sila, what if ang nagbully pud sa iya pa, same man pud ka level man pud niya. Pwede sab balo
8: yun ano yung dili niya ma-absorb ang mga pangsungog-sungog siya mga kaubang estudyante.
5: Pero grabe nagit tingali no, puno nagit kaysa.
6: Pero
5: kay, di ba, ang ilang
8: regulations nga ng gawas K5 Elmer ba nga, kabante ka tong highest owner kuno to siya, tapos nakadawat o gamayng grades pa to, kay grade conscious to siya ba, yung teacher tato yung istorya.
5: Posible biya po ka K5 doon, kay nakabantay mo ko sa in the previous nato ba, kung sa tuwa pa gin nga panahon, basta yung ana mangod nga taas imuhang grade, unya, umaba gali, makabantay ko sa siya kay sadyante nga mag-uol. Mag-uol siya. Unlike sa ato nga, I don't know sa inyo ha, unlike sa ako nga, ay mahala na rin. Gamay, spirit me.
6: Pariyo na tayo kay Pavel.
5: Bortan.
2: Mahila ko, masero ko.
5: Bitaw, nakabantay ko.
8: Pero kung ako po at K5 Joe o K5 Elmer ba nga, ako mismong estudyante, nakabula ko na ning kamot ko, wala ko missing, nagkukuha sa scores, baka question ko nga na, inaani ang
5: gina. Oh, ingana ba? Kana?
6: Ay, kagi man tana. Kagi kanang kwan, favoritismo.
5: Oo.
6: Kita ba mo stay?
8: Wala gani.
6: Kinoon, huwag mong puntay pusil.
5: Oo. Oo, mga gali po.
8: Pero ako lang ibuak ang flower base sa maestra.
6: Oo, tumbag ang blackboard.
5: Anto na tao eh.
6: Ah, magpusil ako, may pusil.
5: Tuna ta? Tuna?
8: Uy, wala ba'y klase o ma? Wala klase o ma, no?
5: Oh, gali. Sige, holiday. Ang kata na.
6: Isa. Kaniyot siya. Sige. Ako, hindi mo talaga hinoon ko na. Sige, sa mong panapos niya, K5 Elmer.
5: Sige, rin. Salamat, K5 Jong, K5 Sai, K5 Dondi. Salamat sa tutunog niya ngayon. Dagan salamat at may buntag mga K5.
6: Salamat, K5 Dons.
5: Daga salamat pagtutok sa tuwang K5. Kumustahan tanding portion mga K5 sa tuwang balitang K5 sa umaga naman. Good morning to Madam KSS Leader Gisette Deves og ni Madam Bisoy. Good morning ha. Sige may buntag sa tuwang mga K5 karon nga mga nagapamati. Daga salamat sa inyo hanga pagtutok og ni Sergeant Halanduni mga K5. Daga salamat og ni Cap Naldo Asuncion. Sige daga salamat og may buntag kaning tanan. Watay kong oras mga K5 sa ngalan sini usang puwersa sa K5 News of Philippines sa ngalan sa tong Vice President for Operations Sergeant Castanio at tong Station Manager SM Steve Flores at tong Chief Executive Officer tong Big Boss Boss Doc Ramiloy. Sige hapon kini si K5 Belmer sa kagawa na ko sa Picas Lawa K5 Carlo Peña para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
9: Balita K5 sa umaga.
10: Balita K5 sa umaga.
9: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
13: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
12: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
13: Moingon tag pula nga karne Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
12: Oo.
13: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
12: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
13: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
12: Correct.
13: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
12: Mauna.
13: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
12: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 Magat, alas 6 in punto ng mga ka-K5. Kiling oras nga tuloy gapon ka nato sa DTX sa 5-minute capsule, Mighty C and D3 Bio. Ingin mo na lang atong DTX sa Kufimax, nagkakapi ka na naka-detox ka pa.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Headline.
2: Mag adlaw mga ka-K5 na ng uluhan sa ato mga balita ning adlaw ng Webmas sa Agosto 22, 2026. Ato nga balitang lokal, Norpo adunay pahinumdom human sa nahitabong hulga sa seguridad sa duha katunghaan sa dakbayan sa Baes.
3: Lalaki na dakpan sa ilegal nga droga sa barangay Bahong Pandan.
2: Paghatag og tabang sa labing ng ginahanglan nga sektor sa lalawigan, prioridad sa buhatan sa PSWD.
3: Rate 8 anyos nga lalaki na dakpan sa bypass operation sa Sambuanguita.
2: Atong naguna nga balitang regional, 23 anyos nga engineering student, gidunggab ang iyang kanhing uyab human wala giangkon ang iyang pabnabdon.
3: Upat ka mga opisyal sa barangay Nunoy, Iloilo City, gipatangtang sa ombudsman.
2: 18 milyones ka pesos nga druga na sakmit sa Western Visayas sulod sa 15 kaadlaw.
3: Ang araw na sa balitang nasyonal, komento ni Castro bahin sa pagpamusil sa Zamboanga City gingong gisabot sa sayop nga konteksto.
2: Duga balitang nasyonal, retiradong marina gibawi ang testimonya Marco Lita og Defensor, gitudlo isip nagdani kaniya.
3: Sara Duterte gusto nga paspasan ang proseso sa impeachment trial.
2: Tantag sa lay kabayan sa itong mga nagunang kabalita sa balitang international, mga eskwelahan sa Thailand nagpahigayon og active shooting drill.
3: Sa balitang negosyo, BOC gipahugta ng mga panalipod sa mga gikompiska o giabandon ng mga produkto.
2: Ato nga balitang sports, Kai Soto balik gilas na.
3: Saratad sa showbiz, Madonna nanguna sa mga nominasyon sa MTV Video Music Awards.
2: Baga G5 mga sugi ni pabirahan mag itong mga balita nga ngayon yung masayra ng kumplitong detalye sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News FM 97.7 na Baguette Tower CEO President Busdok Ramil Oya.
3: Area Manager Feb Ubanian Naligan.
2: Ato nga Station Manager ka K5 Sir Bernie Cabusong.
3: Obanato Pigas Lawa katong teknisya ka K5 Abo Dwayne Olput.
2: Ato mga oras alasay stress ng mga ka-K5, ubanimi sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kamiliga po sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga maghatod kaninyo sa mga balita karong taknaa. Kininyong boss nga alagad sa kahanginan, ka-K5 James D3 Bayo Bandukilio.
3: Oga K5, Shara Marie Humini.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw, kanatong tanan, maing adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, ug kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 K5 News of FM, Dumaguete. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News of FM Digital Dash, Dumaguete.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:04 na, ano yan ang mga detalye sa atong mga balita? Una sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Unang detalye sa balitang lokal, nagpasidaan ang Negros Oriental Police Provincial Office ko Norpo na mahimong mapasakaan o reklamo ang mga responsable sa pagpakatapo o mga kuna pagpakatap o wala mapamatud-i nga impormasyon nga makahatag kini og kahadlok og kalisang sa publiko human sa nahitabong hulga sa seguridad sa duha katunghaan sa Baes City. Ang hulga mao'y hinungdan sa pagsuspenso sa mga klase sa duha katunghaan sa dakbayan kaniadto Miyerkules, Agosto 19 nga mao ang Negros Oriental State University Conurso Baes Campus o ang Baes National High School. Matod ni Police Captain Stephen Pulinar, tigpamaba sa Norpo nga hibakwit na ang mga estudyante, magtutudlo o guban pa nga mga personahe sa duha ka mga tunghaan, isip pag-amping niya. Sa Norso Bain, sa usa ka Facebook post, nag-ingon nga nagplano ang usa ka estudyante nga pasakitan ang usa ka magtutudlo o gapipila ka mga classmates sa humansiya na hagbong sa tulo ka mga subjects. Samtang napamatunan usab nga bakak lamang ang usa ka report nga adunay usa ka grade 7 student sa Bais National High School nga nagdala og armas sulod sa campus humada walay nakitang bisan unsang delikado nga hinagiban o armas sulod sa bag sa mong estudyante. Padayon pang investigasyon sa kapulisan, aron matino ang responsable sa mong hulga ug madubag sa balaod ug pagsupak na iyang gibuhan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Dugang balitang lokal, lalaki na dakpan sa ilegal nga droga sa barangay Bahong Pandan. Itali hato din ka K5 SRP IK 5 mo.
0: Balitang Duduhal. Balitang
4: Nasikop sa kapulisan na dinis ato ngayon sudan sa Rumagete ato sa ilang ipangin operasyon ang 35 anyo sa lalaki tinasakpitan na kinig pipilang ka mga sasya sa gituang ngayon sa bonus may barangay Bahong Pandan. Ang dinakpan ay lalamang sa initial nga GNG kinsa Tagalog sa Santa Catalina. Ang operasyon ay ipaluhan ni Police Lieutenant Arugay, boss sa pagpagulo ni Police Lieutenant Colonel Don Richmond Kunag ang Chief of Police sa PNP Rumagete. Gikataong taga Santa Catalina, Negros Oriental, ang nesigutang suspect. Nakuha nining ang balor mukabat nga ito sa 204,000 kapesos. Samtangan ang maong dinakpan na kinikaroon na balog sa PNP detention cell samtang ibasagan ang kaso sa paglapas sa Republic Act 91-65. Ang balitin na nabati ito na kanino sa DTX sa Copperpex, may kapika na naka-detox pa. Sa ikil na DTX sa 5-7 para sa kaming kapalitin sa servisyo Bliko Kaleo sa Negros, K5 at News FM.
0: Balitang Duduhal, DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
2: Alasay 7 na mga ka-K5 Duga Balitang Lokal, paghatag og tabang sa labing na ginahanglan nga sektor sa lalawigan na prioridad sa buhatan sa PSWD. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 Roy August Bustillo, i-K5 mo.
0: Balitang Duduhal,
5: prioridad sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development na mahatagan og tabang ang labing na ginahanglan na sektor sa lalawigan. Mokini ang isa-isay ni Provincial Social Welfare and Development Officer na si Mr. Hilton Idrial. Matod pa ang PSWD, unahon gayod ang mga pamilyang giila nga kabus base kini sa Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority. Sama sa mga kabus o miyembro sa mga vulnerable sector, solo parents, mag-uuma, mangingisda, mga ambulant vendors, mga low o middle income nga earners. Usa sa mga nakadawat sa maong rice assistance gikan ngayon sa Malacanang, mao si Cipriano si Chico sa Barangay Cantile. Matod pa, ang tabang makapakunhod gayod sa inadlaw-adlaw nga gasto sa pagkaon siyang pamilya o kini makatabang na kini kala mo sa pipila kaadlaw, matod pa ni si Chico. Ang pagpanghatag sa mga bugas dili lang kini sa dakmayan sa Dumaguri kundili tibuok probinsya, matod pa sa PSWD. Para sa DTX Morning News, kinas ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Katapusan sa balitang lokal, nasikop sa mga otoridad ang usa ka 38-anyos na lalaki sa Barbas operation nga gipaygarn sa sitio Latason, Barangay Mayabon sa Magitan, Negros Central ni ato alas 11:33 sa Martes sa gabi. Sumala sa kapulisan, giila ang nadakpan nga drug personality o gipasangin lang sa paglapas sa Section 5 of 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuagikan sa lalaki ang duha ka hits sa transparent plastic sachet nga adunay gituang shabu. Gibanaban ang 0.2 gramos ang kinatibukang gibug ato niini o mukabat sa 1,300 tinta ang standard drug price. Ikusudiyan sa kapulisan ng suspect o giandam ang tukmang mga kaso alang sa pagsangat niini sa korte.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang regional mga ka-K5, hatod lagi hapon garato sa ato ang Mighty C, ang pinaka-epektibo nga bitamina nga motabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline phase sa conveys nga vitamin C.
0: Balitang regional.
2: Samtang sa itong unang detalye sa balitang regional, balhog sa prisuhan ang usa ka 23 anyos nga babaeng engineering student ta humanya gidunggab ang iyang 26 anyos nga kanhing uyaba atol sa ilang panaglalis sulod sa usa ka Airbnb rental sa Cebu. Wala sa reporta nga base sa pahayag sa babayi, wala niya tuyua ang pagdunggab sa lalaki ug nawad-an lamang siya sa iyang kontrol human sa giingong gikulata ug una sa biktima. Atod paniya nga dibiya ang babayi gikan sa Iligan da paingon sa Cebu aron pahibal-on ang kaning uyab nga mabdo siya.

0: tungkol sa mga proseso.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:16 na mga kag-A5, kining oras nga tudlang gihapon kaya nato sa atong DTX 500 capsule. Mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes o malikay usab sa pagkaputol sa imong kamot o tiin. DTX 500 capsule, mapalit sa inyong mga suking butikag parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Dito maglangan mga kaki 5, diretso kita sa atong network news sa tabukat ng Key 5 News FM Antique. 47 taong gulang na sa Antique na sita sa upland sa gipbata ng PRO 6. Sa detalye hatod ka nato ni Kaki 5, Family Palanog, Iki 5 Mall.
1: Key 5 News FM Live Report.
3: Pinalakas na uplan sa gipbata ng Police Regional Office 6 o PRO 6 ang 47 na mga minor de edad sa Antique. Batay sa datos ng PRO 6, ang nasabing bilang ay nasita sa pamamagitan ng 42 na mga operasyon na isinagawa ng Antique Police Provincial Office o Antique PPO noong Agosto 16-2026. Sa buong Western Visayas, nasa 278 na mga minor de edad ang nasita, kung saan ang 155 ang pinagsabihan o binalaan, habang 123 naman ang pinagmulta alinsunod sa umiiral na mga lokal na ordinansa. Ang uplan sa gipbata ay isang preventive measure na naglalayong protektahan ng mga kabataan laban sa mga sitwasyong maaaring magdulot sa kanila ng panganib. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga magulang at guardian na mahigpit na bantayan at gabayan ng kanilang mga anak at tiyaking nauunawaan at nasusunod nila ang mga umiiral na batas at lokal na ordinansa. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Samtang sa balita, gikan sa K5 News FM, kalibo. Lalaki sinaksak ng kanyang kainuman na sospek arestado. Italy hatid ni K5 Leonard Veray, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Dinala sa ospital ang isang lalaki matapos na masugatan ng saksakin nito ng kanyang kainuman sa Barangay Rigador, Ibahayaklan. Kinilala ang biktima na si alias Jose, 46 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Mark, 39 anyos at parehong residente ng nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon na magkasamang nag-iinuman ang dalawa sa isang bahay. Nang nasa impluensya na ng alak, may naganap na pagtatalo hanggang sa nauwi sa pagsaksak ng suspect sa biktima gamit ang kanyang kutsilyo. Agad namang responde ang Imahay PNP nang makarating sa kanilang report kung saan naresto ang suspect sa krimen. Nagtamo ng tama ng saksak sa kanang brasong biktima na kaagad namang dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Imahay PNP ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:20 na mga ka-K5 sa katapusan sa itong network news na tabukat ng K5 News FM Olongapog. PRO3 yan, dalawang high value individual arestado sa 2.5 milyong halaga ng droga sa Pampanga. Sa detalye hatod niya nato ni ka-K5 Eileen Cuevas Sanchez sa K5 Mall.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ang high-value individual o HVI ang arestado matapos makumpiska ang mahigit 2.05 na milyong halaga ng inihinalang ilegal na droga sa isinagawang by-bus operation ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa Barangay Juliana, City of San Fernando, Pampanga, madaling araw ng Agosto 18. Ayon sa PRO3, dakong alas 4:15 ng umaga nang maaresto ang dalawang suspect na kapwa lalaki, edad 32 at 26. Nakumpiska sa operasyon ng humigit kumulang 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2 milyon at 5 gramo ng hinihinalang marijuana o kush na nagkakahalaga naman ng 8,500 pesos. Na-recover din ang isang Mitsubishi Expander, dalawang cellphone at 200,000 pesos by bust money. Pinuri ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at binigyan diin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko sa kampanya kontra ilegal na droga. Kasalukuyang inihanda ang mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawang suspect. Ayon sa PRO3, magpapatuloy ang operasyon kontra ilegal na droga sa buong Central Luzon upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News
0: Balita International. International.
4: Balita international ang atod ka nato sa D3 Bayan. Kung may D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
0: Balita International. International.
4: Nagpagayo ng mga eskwalahan sa Thailand ug aktibong drill kung adunay nahitabong pagpamusil duha ka semana human nagpabutog armas sa usa ka 14 anyos sa usa ka eskwalahan nga nakapatay og 8 ka tawo. Ang mga drill nagsunod sa usa ka direktiba nga gipirma ni ato Agosto 10 ni Education Minister Prasert Hantarangtuong nga nagmando sa mga eskwalahan sa paghimo og mga plano sa seguridad ug pag-ensayo sa mga pamaagi sa pagtubag sa emerhensya. Ipausba-usab sa eskwalahan ang adlaw-adlaw ng mga pagsusi sa seguridad gamit ang mga metal detector o mga paghiling sa baga. Matod pa sa direktor sa Sorasa Montre School nga si Onitia Kuchana, makatabang ang pagbansay ngadto sa mga estudyante kung adunay mahitabong tinuod nga emerhensya.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 5:23 na mga kakifay, batong abalitang negosyo ka. BOC gipahugtan ang mga panalipod sa mga gikumpiska o giambandunag mga produkto. Sa detalye hatod ka nato ni Ka-K5 Rofa De Vero, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Di pahayag sa Bureau of Customs kan BOC ni atong Martes nga patuman kini yung nagkalanlaing mga lakang aron paligoon ang pag-monitor o parisipsisyon sa mga nasakmit o giambandunag mga produkto. Mato ni Commissioner Ariel de Pomoceno sa kapahayag, importante ang pagbantay sa tanan na sakmit ng produkto. Busa palig-unon sa nila ang pagmonitor, seguridad o koordinasyon aron masiguro ang husong legal ng disposisyon. Sa pagkakaroon, aktibo ang ahensya sa pagpanglimpyo sa mga giabandonang ng produkto na nakabuot sa kikinhalang regulasyon aron malikayan ang paghuot sa mga bodega. Giguna ka ni Adko sa Department of Finance ngayon gilauman ng upausbo sa ilang mga paningkamot sa pagkolekta ang Bureau of Internal Revenue ng BOC tungod kaya ang kinatibuang kita sa gobyerno, gilauman ng abot sa 5.5 trillion pesos na katapos sa masasyon ni Marcos. Kini nga balit sa negosyo ka na to sa DTX sa Coffee Mix. Naghahapi ka na, naka-detox ka pa. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Service Brico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment, ang hatod ka nato sa Mighty Sea Alkaline Base na Vitamin C. Kung gusto nimo ma-achieve ang healthy glowing skin at the same time, magkadabang nimo sa pagwatok sa mga sakit, magtumaw lamang everyday o Mighty Sea.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
4: Madonna nanguna sa mga nominasyon sa MTV Video Music Awards. Detalig, hatod ni KK5 Divina Tindog, i-K5 mo.
0: Balitang Entertainment.
8: Yes, mga KK5, sa itong kabalitang showbiz, ang international nga mag-aawit ni si Madonna ang nanguna sa ginaghanon sa mga nominasyon alang sa MTV Video Music Awards kinitong Martes, Agosto 18, 2019. Nakakuha si Madonna og 11 ka nominasyon gikan sa MTV, lakip na ang Video of the Year, Artist of the Year, gubanan pa. Samtang nakadawat usabong siyam ka nominasyon ang artist nga si Taylor Swift. Araw sa tag-pito ka nominasyon sila si Ariana Grande og Sabrina Carpenter. Og ipahibulong mga mananaog sa September 26. Magkatong mga KK5, magkatong mga showbiz nga itong kinat sumay to siya ang alkaline base na vitamin C. Hindi sa K5 TV na tindog, kapari sa kambing na balita, servisyo, publiko kalangon sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Sports!
2: Sabdag sa itong kabalitang sports mga ka-K5, Kai Soto, balik gilas na. Sa detalye hatod yan ato ni ka-K5 Cyril DTX sa 500 rapa, i-K5.
0: Balita Sports!
9: sa balita dito sa sports, karong adlaw abismo agid kon sa Gilas Pilipinas nga si coach Steve Cohn ikuperbar ang si Tetes nga Pinoy nga magdula nga si Kai Suto amo balik og dula sa kadtong kugda sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Debut si Suto sa SMC Sports Facility nito Lunes sa gabi unang alaw sa practice sa Gilas Pilipinas. Nalipay si Cohn nga makita pag-usab ang 24 adios nga magdula tungod sa kay dako kini katabang sa ilang team. Labi na importante ang dula na tumanggol sa Gilas sa qualifier. Nagulat pa ang Gilas sa pagkabot sa naturalized player nga si Justin Brownlee. Kinsa na sa Amerika, aron mapaway, kilauman nga mabot siya bisan unsang adlaw karong sa round of appeal sa practice. Gawa sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, naganda mo sa pag-Gilas alang sa Asian Games, kay pagayon na sunod bulan dito sa Japan. Ang balita sa sports, ito na kanino sa DTR by DTX 500. K5 sa Real DTX sa Pairdepe. Para sa kapiging balita sa Servicio Publico, Cleo sa Negros, K5 News FM.
2: Alas 6:27 na mga ka-K5 kutong naglangkob sa atong DTX sa 500 Morning Newscast. Maying adlaw, maying buntag ka natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga late tuners, sa mga baguhay pa lang naka-tune in, maying buntag. Maying buntag, usap sa atong sparring partner na si ka-K5, Shara Marie Humilio.
4: Good morning ka-K5 James. So, maying buntag sa atong mga suking ka-K5. Ganamin ako karoon sila ang tasatag sa kamara. Jumingon man, ang mga naglantaw dari sa Facebook Live.
2: Ako nga pagtibiyag maing buntag ni Kagawad Rito Miraflor nga naka DTX Coffee Mix na sa may ayungon may butag. And of course ni Sir Wilde Maputi, good morning.
4: Ang Divine Gantalaw, good morning. Shout out sa bana ko nga si Isagani Gantalaw sa Ligaon Shaton o Adelaida Gantalaw. DJs Gantalaw sa iyong anak sa Nika Erica Irish Sky. Salamat.
2: Naminunsad na to karon si Lizilda Cabal. Ganamit na o diha pa shoutout ni Kadaatan Cabalutan, Baez City Salamat, and ni GR Benedicto Maing Buntag.
4: Nordesa Pitanje, happy watching sermon o man sa Priscila Patok. Shoutout sa Patok o Kadungog family sa Sityo Hagna, Barangay Nagbalaye.
2: And of course, good morning to Rooney Lynn Baldado. Good morning, Sir James. Og Ma'am Shara Marie, shoutout sa akong mga anak, Gina Lynn Baldado, Ramis Boy Baldado, og sa among BB Girl, nga tulog pa, si Gia Jan Baldado Castillo, og sa akong banang mutrabaho, amping always, sa Langa from Saksaka, Bugay Bayawine.
4: And pahabol Sir Brando Santinas, happy listening and Divine Gantalo, happy birthday ni Skyler Kaya Apo ni Adelaida Gantalo dito sa Ligue on Shatar.
2: Happy birthday! Alasay sa 19-5 na mga Kaki 5. Puso na na ang 4-1st portion kauban si Kaki 5 manager Bernie Cabusa. Wa namigong oras ang alas sa kinatibukang porsa sa K5 News of Fab 97.7 na magkita our CEO President Busdok Ramil Oya.
4: Area Manager Mayor Fab Obanyan Naligan.
2: Ato nga Station Manager Kaki 5 Sir Bernie Cabusa.
4: Obanato Pikes Lawag Atan Technician Kaki 5 Abo Dwayne also.
2: Alam, salamat mga Kaki 5 sa inyong pag-uban sa DTX sa 500 Morning News Cast. Kamili kapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga naghatod kaninyo sa mga balita karutak na ang kininyong obos nga alagad sa kahanginan ka K5 James Dietri Bayo Bandukilio
4: og K5 Shara Marie Humilio.
2: Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
4: K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Dietri Bayo.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
13: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may visio.
14: Ang visio
13: nga may Dietri.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Dietri Bayo. Dietri Bayo.
15: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietri Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
13: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may visio.
14: Ang visio
13: nga may Dietri.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Dietri Bio DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix.
14: Pabaka sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mo to nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
18: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. May lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-clinicals. Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
22: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: D3 Bio.
25: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
28: Alas 6:33 na sa kabuntagon, natunyapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, DTX Coffee Mix. Nakakapikan, nakadetox ka pa, o sa ito aga DTX sa 500. Bani siyang pinakapiktibo nga tumaron, labi na niya itong nga tagkas kaga sugar, DTX 500. Ato kabalikon ang atong oras, alas 6:34 na sa kabuntagon.
29: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
28: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
10: Foro de los Pueblos.
28: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta may buntag? Good morning! Morning!
30: Morning!
28: Morning! Yes. Welcome na sa mga suking tigpamilya. Daragya po sa ato ang pagpanagubaduban sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon?
10: Foro de los Pueblos.
28: Ano magmaksog siyok nga tusunahan? Nawa man unta ka video ke? Wa man pununta na bilar. Ah, murag style na gid siguro ni siya. Dey, kumusta kamong tanan ay? Atong mga kaigsunan diyan ng mga mag-uma sa atong mga kaigsunan ng mga mangingisda sa mga merkado publiko karong abuntaga. Good morning! Labi na diri sa atos Dumaguete. Oh, building 1 to building 10! There is Dumaguete, mga suking tingpaminaw! Labi na diyan sa painitan, gulayan, islaan o guban pa ng mga seksyon sa atong merkado publiko. Diyo sa may bayawan, good morning! Diyo sa may Santa Catalina Public Market, good morning! Morning, ato ni Mayor Pape Obanyana Ligan, das may Santa, og ni Dodong Nino Ligan! Yeah! Morning, kaninyong tanan, gikan sa may Basay, padulong sa Canlaon City, how are you today? How are you today? Okay bang inyong kamuntagon? Ako mga sukintik paminaw, okay na okay. Onya, belito na pa-birthday nga to ni Mama Andrea Law. Andrea Law, English. Nag-birthday kaghapon na mga sukintik paminaw. Ang district supervisor dere sa may Sibulan. Dere sa may Sibulan. Marag dumali ka district ning Sibulan, no? District supervisor Sibon. Andrea. Ang hamiling kapikas ni Roland Ingles. Okay kayo? Yeah! Anya, sa dito po na kagabi sa birthday. Happy birthday po ninyo tanan. Das may balin sa mga gala. Kung kaya tayo na napitas, may balin sa mga kaigsunan. At sa uban pa ng mga napit, no? Labi na sa ato ka mga schools karon. Dere mga kaigsunan sa ato sa Dumaguete. Tanan nga mga elementary o high school. Nag-monitor kay... karong nga Sunday, mao na mga sukintig paminaw ang ato ang elimination round. Para sa ato ang K5 NIR DTX 500 broadcasting competition. Mao na nga monitor yun sila 97.7 anya tanaw po sa ato ang Facebook Live K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Tanawan ninyo K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Para ni sa ato ang mga estudyante ha, na mga sukin tig paminamas. Mga yun nga, mga estudyante, bisihon na to sa mga extracurricular. kini mga yun ane. Muna nga, ipermigod ng mga extracurricular. Ipermigod ng kanang sa basketball, sa volleyball, paugnats kusog. Kana, mawag yun na imatuto na to, itunlo nga to sa ato ang mga estudyante ha. Mas may pa sila mga higala nga mabisi mga kaigsunan sa ingon ang mga butang. Compare sa mabisi ni Ana ng mga cellphone niya.
0: Ha? Foro de los Pueblos.
28: Kay, okay man ang cellphone, pero magdalapod o kadelikado nga to sa toaga mga kabataan. Alas 6:38 na mga sukintig paminaw. Oras or alas 6:39 na yun. Ay mo pag langan-langan diha, kay basiga malate mo sa inyong mga trabahoan, sa pribado o pang publiko, ng mga buhatan ay mong langan-langan. Labi na nasa City Hall, nasa Capitol, nasa mga munisipyo, adyaw mong langan-langan, kay maliit mo! Anya, kanto po ang mga estudyante na to, adyaw po mo pag higda-higda pa niya! Kay klase na! Or klase pa! Hoybis pa karon na pizza! 20 mga suking ting paminaw, ning bulan sa Agosto tuiga 2026!
0: Puro de los Pueblos!
28: Naghantag ang mga isyo. Diyan na po na mga kaigsunan si Auntie Claire. Si Antichrist. Probida mga higala. Muraba og iyang gi generalize ang mga magtutudlo. Nga wakunoy mga mundok. So pagtudlo. Matay ni mo Auntie Claire. Suko ba kayong mga teacher? Ikaw mo ay muragway mundo diha. Puro na mo diyan, makakuntanan. Auntie Claire, ato niya tagatagan, huwag ang pagtagad rin sa ito, ang pagkapanaguban-uban ng mga sukintig paminaw, huwag kinipong ang mga bomb threat. Kagahapon ang Norso ba ito? Sa may bahis mo, no? Online ra, ang ilang klase. Karon dito sa Cebu, o sa mga eskwilahan, private school sa Cebu, wak po'y klase, tungod gahapon sa bomb threat. Mataya, no? Gara-gara naman yung mga estudyante o ba na mga suking tigpaminaw? Ora, muba ka ni mga higala ang grupo? Nga katong giingon nga, doon na pa'y pito. nga nabili ng mga keksunan gikan sa mga suspek dito sa Maytang Kluban. Di baka di manigala nga kiling suspek nga nagpakamatay pod dito sa Ateneo de Zamboanga, apil pod di mga keksunan spito nga nabilin. Matod pa ang nag-ingon niya na ang ato ang kapulisan. Anya, ito niya, tagatagal o kapagtagal. Ato sa na-check ang mga report kay alasay 41 na bo. Unahon sa nato ang mga report sa ato aga mga kaubanan. Kyle, Rachel, Catalan, Sotia. Good morning, Sir Burns. Watching from Northern Honobo. Honob, Iba, Cabildo. Good morning from Baez City, Inday Mars. Gabas, Brian, Humapit, Igbos. Good morning, Sir Burns. Watching from Sitio Gamao, Barangay Nara, Mayawan. Ania Emmanuel Alminso, good morning Sir Bernie, morning. Morning usab ngadto ni Lordisa Pitancio, Godofredo Malbog og Oter Meraflorter. Morning si Godofredo Malbog from Bayawan og si Arlene Alpas Bayato, good morning. Okay, mga report sa mga higala gikan sa tong mga kawanan.
1: Foro de los Pueblos.
28: Unahon ta ang K5 News FM sa Bayawan City. Matod pa mga kaigsunan, administrasyon sa Bayawan National High School, Senior High School, may pagawas og opisyal nga pahayag kabahin sa hulga sa security sa Mikatap Online. Ka K5, dun di glunobi, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagpagawas og opisyal nga pahayag ang Bayawan National High School Senior High School Supreme Secondary Learner Government aron tubagon ang mga kontrobersyal nga hulga sa seguridad nga Mikatap Online batok silang tunghaan. Sumala sa administrasyon sa maong tunghaan, nakahimo sila og lapad nga imbestigasyon og nagpatuman sa mga kinahanglang lakang uban sa pakigtimbayayong sa mga sakop sa Philippine National Police sa dakbayan sa Bayawan aron masiguro ang kaluwasan sa tibuok komunidad sa eskwelahan. Gihatagan og gibug-aton sa tunghaan nga ang kaluwasan og kaayuhan sa mga estudyante magtutudlo og kawani nagpabilin nga ilang labing taas nga prioridad. Giawhag usab sa administrasyon ang publiko nga likayan ang pagpakatap sa mga balita nga wala pa nakumpirma, makapahisalaag o dili tinuod. Gihangyo usab nila ang tanan nga ihunong ang paggamit sa mong isyo pinaagi sa paghimo og content alang silang adlaw nga mga vlog alang sa bisan unsang bahin sa seguridad og kabalaka. Gipahibalo sa tunghaan nga i-report kini direkta sa Bayawan National High School Senior High School Administration o sa lokal nga kapulisan. Nagpasalamat usab ang tunghaan sa padayong kooperasyon og suporta sa komunidad. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 ang superior antioxidant nga mapalit sa tanang mga authorized reseller. Nanukad gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan 106.5 para sa Foro de los Pueblos. Kini si K5 Don Diglo Dofi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM
1: Live Report.
28: Alas 6:43 na. Morning usab gadto ni Girly Daguo Carites, si Boys Johnson. Good morning Ma'am Joy Fry. Good morning Ma'am Joy. Atong signal kagahapon bo no, murag nawala-wala man bo no, tungod sa trip up. Oh, sige lang trip up ang kurente. Tingas Ma'am Joy kagahapon nga padung sila pampluna, wala-wala mang signal sa K5. Tungod to mga suking tigpamanaw sa trip up. Ah, kay wa na tay kurente mga igala. Ah, ato ta sa solar mga kaigsunan, ah, hinay man pud. Balik na lang yutan ini kuan, katong sa gas. Oh, balik ta kandila nini. Oh, sa unang panahon, ah, way kurente. Ah, mas maayo to sa una bo kay sayo mga tulog. Way kurente, oh. Way signal. Ah, basta way kurente, way signal, sayo matulog ang mga estudyante para kuban magdata man pud. Karon nga, na i-quarantine, dogay kay mga tulog ang mga higala. Ato sang balikan, or i-check sa nato si Kakipay Broy, gipahingusgan sa PNP o PDIA, ang drug coordination para sa kapsay sa publiko. Kana yun, para walay drugas. Sila na lang dito sa ibabaw, magsigig suyok. Kakipay Broy Ogos Bustillo, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Pahingos gan sa PNP o PDEA ang drug coordination nila para sa kahapsay o kalinaw sa publiko din sa Negros Oriental. Sa Milabay ng Adlaw, Agosto 18, Mainiton, magidawa sa Negros Oriental Police Provincial Office. Pinanguluhan ni Police Colonel Timar J. Alam ang Provincial Director sa Norpo, si Regional Director sa PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region, nga si IA3 Melvin Estoque. Kauban usab ang Provincial Director sa PDEA na si IA3 Elmer Ibona. Sa maong pakig-meeting, nagsilbi kini na lugar aron mapalig-on ang koordinasyon sa pagtinabangay tali sa Norpo o PDEA NIR sa pag-asdang o pagsumpo sa kampanya kontra droga o sa ubang illegal nga drugas nga may kalabutan nga kriminal sulod sa probinsya. Dugang pas maong meeting, nag-focus kini sa pagpalambo sa koordinasyon sa operasyon, paggamit og impormasyon o pagpatuman sa hinihusang operasyon batok sa ginadili nga droga. Og tungod nini, kini mapalambo ang relasyon sa PDEA o ang PNP. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesa K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
5: Foro de los Pueblos.
28: Samtang sa Picas Gabay Negros Oriental High School, gi-activate ang crisis management team tungod sa Holga Online. K5 Cyril Rippy, i-K5 mo.
4: K5 News FM, live report.
6: Giactivate karon sa Negros Oriental High School ang ilang crisis management team nga makakalayon sa kapulisan din sa tuyong syudad sa Dabaguete, kiniban sa nilutaw nga mahulga sa ulan ni kagapon sa mga pipila katungan sa lalawigan sa Negros Oriental. Gibo kini sa sangpit nga tungan, pag-amping aron masiguro ang kalawasan sa tanang estudyante, magtutulong staff sunod sa campus. Nanawag ka sa ang inuhitas sa mga katawan o sa publiko nga kalmado, mabintanayon o bantayan nilang kulingon. Lagi pa sa ba, samtang gihangyo o sabi sa tanan, nga dili mo paambit sa dili katuhan nga mabalita, labi na sa social media o sa online, aron malikay ng panik. Gita ka sa buong kagawasan ang magirikanan sa pagdesisyon kung ipadala ba ang alag karong lawa sa ilang o sa ilang sa pagtungka din o sa ilang kagulingon. Matod pa sa mga punuan sa Negros Oriental High School nga kini paghatag siguridad sa pagparay na kapon pagsusi sa mga bag sa mga estudyante nga mosulod karong adlaw. Ang balita ay nabati ito na kanino sa D3 by DTX sa 500 o Mighty C. K5 Cyril, DTX sa 500. Para sa kapag balita ng Servisyo Publiko, Kreo sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
28: Alas 6:48, si Marlon Castor Sotia, Santa Catalina, nag-monitor karon si Randall Pampilo. Good morning, boss. Morning, usab. Si Marlene Estrellado, Len! Nadapit na sa may kang mating! Ah, wala, makagawad na ni Pon si Marlene. Das may kang mating, si Trio Gilb. Ah, shout out ko nung ato ni Orly, ni Marcolita, og ni Dipinsor. Niya... yeah. Kinsa pa pa ni si Rapi Cole, good morning. Si Manang Merz Mero, good morning, Sir Bernie. God bless. Okay, alas 6:48 na. Dere sa ata kang Claire Castro, attorney Claire, mga sukin, tipaminaw. Sa dangi pangutana siya, unsa ika-istorya ni mo, sa nahitabo dito sa may Sambuanga. Diretso rin po, ingon na mga sukin, tipaminaw nga. Sus, ginoo. Ingon siya nga, sa mga teachers, manggod, mura bang gibaksol niya ng mga teachers? Hanya karon niya na pong gininay mga suking tigpaminaw! Ti Claire, makuha ni mo to mo, ma-retrieve ni mo to mo. Katong pamahayag niya, ti Claire, palihog ko na bube. Ah, nadya, viral to, sa Facebook, ina Claire Castro, on kuhaan ka ng Sambuanga attack. Itype-type lang niya, magawas naman to. Mura ba mga suking tigpaminaog? Iyagibaso lang ang mga teachers. Gamikan kay ang mga teachers ko na mura og kanang sa ilang pagtudlo ba sa pag-iya? Nato sa mga estudyante, why mudo? Sa mudo mga estudyante? Kanang why oragwana, why pakialam, why batasan? Oh? Dili example na ang mga teachers karon di para sa una? Oh, o niya nga nung ang imong kinaya, Claire? Nga nung na ingunan na man lagi na? Basig ka itong imong maestra sa una, wabuto'y mudo. Bautan ito imong maestro o maestra siguro sa una, pero ikaw lang muraog at talatalag yun. Kanawaran ko ng imong inistoryahan? Spokesperson pa ba na? Remember, Claire Castro! Spokesperson ka! Sa Malacanang, ex-spokesperson ka sa presidente! Tanan nga mo gawa sa ibong baba, Murag mo po na siyang baruganan sa presidente kay alter ego man ka! Magsa man ka, Claire, asa nang imong utok ibutang ni mo? Nagyo na sa imong ulo or basig na sa imong kigol? Ah, na ato paminaw na ba, ha? Para once and for all, kini nga portion lang ini mga sukin ti paminaw, sige. Auntie Claire, go ahead.
7: Sa ating mga kabataan.
28: Ha?
7: At sana, sana lang, ay matupad ang ating kahilan sa kabataan ay dapat paigtingin.
28: Ha?
7: Mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan.
28: Hmm.
7: Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Pareho na po, hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
28: Dalawang...
7: At...
28: Nabogo na yun. Pangalawang guro. Guro, bitaw na sila. Pangalawang in na siguro. Na, nagtuturo ko no. Di ba nakalimod na mga sukintig paminaw kalikayan? Di ba? Gisyo po na ko ni sa una. Nga ang maestra na mo sa una mga kaeksyon ng grabe kayo, pero di mo i-generalize. Kinaghan ba yung mga maestra ron nga naminaw? Labi na deris Lumagiti mga kaeksyon ng mga estudyante nga naminaw. Deris Atos Lumagiti, labi na sa high school. Kaya ma-appeal gin sila sa contest ng mga sukinting paminaw this coming August 23. Deris Atos ang istasyonan. Ay, Sir Joseph Cuibas o Ma Marlene sa Cuibas Litson. Alami kayo, mapatilaw sila sa ilang Litson karong Domingo. Reagi gote, morning ni Muda pre. Of MGI, Sir Max Iturralde, good morning. Charles Fernandez, good morning. Sa una, di man na malikayan nga. Sa unang panahon, kay Scott, magitan ini sa unang panahon, kay karaang tao na mangod ko. Ako ba na mga sukit si Pamino, magpabatanon-batanon na, pisang gaidara na, magpabatanon-batanon pa yun. Ako, mangkod, magod ko nga. Maisla na mo sa unang panahon na mga sukit si Pamino. Ang sayal, ubos sa tuhod. Kana mga iyon na naman na. Oh. Anya, uniform good. Magkarsonis sila sa una mga higala. Di po dingon nga lawlaw pero di po fitting kayo. Karon. Ang mga teachers uban na mga kaeksyonan, labi na kini nga mga bag-o pa. Nga di po makakontrol mga higala mga principal. Gamikan kay katungod ko na nila mga kaeksyonan sa ilang pagsinina. Di ba na malikayang yun ba? Nga doon ay mga teachers karon, pero ayaw tanan na Claire. Wa po na sila magtudlo o gabinutbot. Ikaw katudlo kag binutbot nga to sa mga midyaman dyan sa Malacanang. Ayaw pagingon na Claire. Di malikayan nga doon ay mga teacher po nga magpinsil mga kaigsunan, ibabaw kay stuhod na. O nga doon na pa'y gisi or pikas or sa itawag slit. Sa loyo mga kaigsunan nga halos makita na lang pong pante. Murag pa doong magduwag pikulbol. Mauna niya. Hindi mo na ikalimod. O niya magpantalon siya karoon mga igala o uniform ang gali, uniform ang gali. Magpantalon pero mudikit yun po pagmayo. Mulakra yun po ang o kanang tibak. Di ba na mulakra no? Pero gilit tibak ng underwear mo, mupilit yun pagmayo kay grabe kapiting mga kaisunan. Mauna ibot pasabot ni mo, Claire. Anyang uban po na mga higala nga ang mga estudyante himuon po nilang props sa panahon nga mag-TikTok sila, sa panahon nga mag-akuan sila, kanang nga mag say tawag na, maghimo sila o ga-content kay uban na mga teachers, mga content creator man eh. Mao siguro na ipasabot ni Mokler. Pero ay pag i-generalize na nga, imong tanawar guna, kanang huna-huna asaon sa imong istorya, pwede mo ingon ka, doon naman ko'y uban, anak, may mga ibang mga teachers dyan na walang mudo. Inana! Di kayo mingon ka na ang mga teachers nagtudlo sa mga estudyante o gili maayo. Asa na? Ni mo gibutan ko sa'yo. Magdudag yun ko. Asa na imong utok ni magibutan? Nasa imong kikol or na diya sa imong lapalapa? Ang teacher ko nung higala, pangalawang guro. Teacher naman na sila, Claire. Ang pasabot siguro niya ito, bo, pangalawang ina, o pangalawang inahan, amahan, pangalawang ginikanan. O siguro na, Claire. Mataya di maghigala, pero aguantayin tayo sa bongbong kay bongbong, ah, mauni mo dipinsan ako. Sige na, Claire, dipinsan ko itong sa imong bahimo, Claire. Kaya ko dari, lingkod-lingkod ako dari, hatag-hatag lang ko dari, bugas ng 10 kilos. Ikaw niya, Claire, dipinsa. Kutom sa imong mahimo para dili ko mapahamak. Para ikaw may birhan sa mga midya. Sama niini karon. Yun sa kakapagtunlo sa imong mama po, Claire, no? O sa imong ginikanan? O sa imong mga maestro-maestra? Karon, puno kay kapsos. Kamu mga teachers, protestahin na ninyo si Claire. Oh, labay, bakit? Rakit anak ninyo, labayan ninyo nagkamatis. Wala tigong oras sa mga suking tigpamanan. Standby yun niya, manghigala si Kan Portion. Wait, attorney Ronel Di Palobos. Kinigapon si Kanki 500 Campus. Kanonig ang mighty CD Ticks, 500 DTX. Kupimix ang litri bayo kabusaw. Tangalan sa mga CEO, President, the generous bossing, bossing Doc Ramil. O, area manager, Mayor Pipo Banyan Aligan. Good morning, usap ngayon ni Dudong Nino Ligan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Foro de los Pueblos.
9: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio Health News.
14: D3 Bio.
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
17: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
18: Mm.
17: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
18: Mm.
17: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
18: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
17: Correct.
18: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
17: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
18: Mm.
17: Kinahanglan kini sa atoang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
18: Mm.
17: Ginapagawas kini sa atong atay.
18: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
17: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, mm, paghimo ni atay ni ini.
18: Mm.
17: Tawgon ni siya og LDL.
18: Mm.
17: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
18: Mm.
17: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
18: Mm.
17: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
18: Correct.
17: Kung maayo ang pader sa imuang selula,
18: mm,
17: dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
18: Mm.
17: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
18: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
17: Oh.
18: Duha na iyang trabaho.
17: Mm.
18: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
17: Oh.
18: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
17: Oh.
18: Gadaghan na siya ng gadaghan.
17: Mm.
18: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP,
17: mm,
18: kay matrap din sila. Gakasangit.
17: Mm.
18: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
13: D3 Bio.
19: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
13: nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
18: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
17: Wala!
18: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
17: Mm.
18: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
17: Correct jud, Dr. Ramil.
18: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
17: Mm-hmm.
18: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta importante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
17: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Mm. Oo, nuts, butong, avocado.
18: Oh, siyempre, ditribayo gyud lindot na, Sir GP.
17: Oh, ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides kamo ay nagapadagan sa HDL.
18: Mm, sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
17: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung baba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
18: dako ang chance mahimong gallstone.
17: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
18: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
17: Wala.
18: So D3bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3bio.
17: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
11: D3bio.
14: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
16: Apalit sa mga butika.
11: D3bio. D3bio.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Nawant ang makaugana sa kama?
7: Masinug.
6: May diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adunay powerful extracts,
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya
7: ug the sugar and sugar cane,
6: mga organic compounds
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX
6: 500
7: mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
6: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Roldan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
7: Ang alkaline, yung vitamin C!
4: Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Series!

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Man. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal. Ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan. Aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals. Karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
7: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C. Dayao, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa, and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino, Hermine Hilda, Flores Gloria Memorial High School, School Principal Miss Catherine M. Buhol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulieran, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T.

0: ko si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pun akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
4: Ko si Florazel, before problema jud na ko ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan, pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete. Geta City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 공평하죠.
1: 이토 on K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:20. Oras sa tudya pong kanap to sa D3 Bayo, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakap giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban. Kon sa hinagiban. Gipasipadan
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kay buntag? Kami na sabang inyong ka-K5, do ka-K5 di na matabang tandem. Mga komentaristas, dumagiti si Tig Negros Oriental, Matsugwapito, adyaw lamang tutuke, pudjabudjag. Kaliga pun si ka-K5, Bernie Campos, kanunig ang mighty CD Ticks, 500 DTX, Ticks, Kopi Mix, Suga, D3, Bayo, Kabusa.
5: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahag sa apan, di siya mapukan. Tungod ngang Dios may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag, kinisagya po ni Kumbos Kalagad sa kahanginan, ka-K5, Attorney Ronel, karunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Pogs for Biotics, di palabos sa ibatag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
2: Tibuok Kalibutan!
5: DTX Coffee Mix.
2: Eto na.
5: Nagkasabot man taron nga magbluta og sanina.
2: Oh. Oh, bitaw no. Ah, wa ka kita sa akong live pod kag kanina.
5: Wala. Ano ko kita? Feel ra na ako nga magblue.
2: Blue kay kuan man hoybis.
5: Ah, basta hoybis di ay.
2: Sa kuan man god sa Lunes yellow.
5: Yellow.
2: Martes green.
5: Muday nga si kita na ko si James. Gapalit siya og jug nga lain-lain og color. Jug na polo shirt. Di na kaigo niya to yung mga uniform?
2: Igo pa man pero daan-daan naman God.
5: Ah, wala ka. Pwede niya tapi di mo order nga ato ra? Pabago?
2: Pwede man God.
5: Ah, pwede?
2: Ah, pwede man God. Pero ikaw na bayad.
5: Ah, ikaw na bayad. Aka to kay company man to, no?
2: Company man to, libre man to. Ikaw na. Kaya kung magsigira po. O sahay man God. Labi nagkapoy na kayo. Ang uniform mo or may ikatulog?
5: Ano ba? Dili ba na ayaw ni Maho talipaghong araw?
2: Pwede ka kasway, ana?
5: Wala.
2: Makasway ka, ana?
5: Amo ba?
2: Oo. Tulog ka na. Katulog ko na yun ba?
5: Oo.
2: Pero dili, ingon nga unsa ha?
5: Nga, sige.
2: Oo. Kanang katulog ko na lang yun tungod sa paperworks.
5: Ah, dili, tungod nakadimdim.
2: Wala na siya. Tungod sa kanang mga extracurricular nga mga activity ba nga bahin gapon sa kayuhan sa mga katawhang Pilipino.
5: Overwhelmed ka.
2: Ang niya, bahin sa pagpalambo sa atong istasyonan. Gikan sa mga seminars. Ang niya, loaded kayo ang utok.
5: Loaded.
2: Muna nga.
5: Sumalimot na ka sa pag-ilis.
2: Di man po doon. Pero kanang kapoy nga, waka ka balo, naglingkod ka nga.
5: Nakatulog na ka.
2: Nagkok na day ka.
5: Naglingkod sa katre?
2: Kanang sa katre, lingkod ka. Napagkama, natinga ka nga, uy, na naman ko'y unlan. Na naman ko'y unlan.
5: Alay, nag-ingutan.
2: Uloy, dili na ingon na.
5: Alay, nag-bahimutan. Uloy, inaptan ka ni Ate Teres nga, nag-unsa man ni Papa nga waman ni Kwan.
2: Ano na, si Ate, di na, mapahimutan.
5: Kadi na
2: eh. Lingkor na kaya.
5: Alak niya ba?
2: Mingon na naman na siyang imong dar. Cellphone. Paghatag na ko cellphone, matik na siya, may ako sekretary. Kay paspas man. Kay kung ako mag-tuk. Anto na resulta di mailis ang pizza.
5: Ah, so ang imong dahon na daily accomplish report.
2: Ah, ikirap natin. Ano niya, siya pa'y muhimog dar, siya pa'y imang libre.
5: Siya pa'y imang libre?
2: Sa itaw niya pa, si Kayo! Okay, Kayo. Di bito, eh. Muna siya nga, ilis, kanang, ang buntagilo. Ang, Martes, ang buntagilo.
5: Lunes.
2: Ang Lunes, ilo. Sa ito pa, Noy-Noy.
5: Noy-Noy.
2: Onya, ang Martes, green.
5: Green. Uy.
2: Sarah.
5: Merkoles.
2: Red.
5: Red po. Bumbong.
2: Bumbong!
5: Oh. Oy, bes.
2: Blue. Oh, clear.
5: Clear de, blue de na siya.
2: Adili de, asikon de, ang nag-birthday kagabi kay blue man yung color.
5: Mm-mm.
2: Si Ma'am Andrea.
5: Ma'am Andrea Luz. Dito ka?
2: Oh, dito.
5: Wow.
2: Pwede pa kita.
5: Birthday ha, kay Ma'am Andrea.
2: Kaya kung di ko matusurulan, sige kito text mo, tawag ito.
5: Oh.
2: Ako rabi na, imitaron po di taon niya kay, kami-kami rapod may parinti in taon po de re.
5: Oh, so na.
2: So,
5: niya pagka, Bernes.
2: Black.
5: Black.
2: Oh. Senyor, Marco Senyor.
5: Marco Senyor?
2: Lili to.
5: Lili to black.
2: Lili. Ang blue. Kinsa din ang blue? Sikon man ang blue sa una.
5: Si Gibo Chuduro.
2: Ay, Gibo! Oh, Gibo, Gibo.
5: Mo man ang color ni Gloria?
2: Oh, Gloria. Oh, ang black. Wala, no?
5: Ang black.
2: Ano?
5: Mo na say the new white.
2: New white. Oh. Tinurbitaw na. Tinurbitaw na.
5: Black is the new white.
2: Black o ka ng white?
5: Hmm?
2: Doon ay nag-conturns ba? Birthday. Yeah, o niya, gibutangan niya dito sa ubos. Nga mura ba, o kakana bitong, kanang, onsara, kanang okay, painom-dom?
5: Yung ipasanina.
2: Oh, nga, dili, ang dili lang kung mag-color white
5: or black.
2: Black.
5: Oh.
2: Nana, nila?
5: Oh, okay. Basig, mag-black, mag-white ang gown niya. Ikaw?
2: Birthday man!
5: Mau gani. Namag, mag-dress niya, nga gibutangan white.
2: Pulumulumo. Pulumulumo siya pang imbitar. Ang iyang gimbitar mo, pag-lisod-lisuron, kung sa'y ipasulo, mag-white. Black lang yung nag-white ng iyang sulubo, hindi nalang siya mag-to.
5: Hindi iyang nalang mag-to.
2: Kalain po kayo. Nga nung ikaw may magbuot, ikaw may nang-imbitar.
5: Ha? Dili, kay parang nga inig-picture, maayo pong lantaw, dili na ikaw may galahi o color.
2: Ano, dina?
5: Oo, mura kang special.
2: So, ang mag-imbitar mo, dahil magbuot.
5: Oo. Siya may nag-imbitar.
2: Kaya siya may mupakaon.
5: Siya may mupakaon. Siya may nigasto. Ikaw ba yung mugasto?
2: Hindi na lang muhatag og regalo.
5: Ha?
2: Di na lang.
5: Wala man po siya na kayo og regalo.
2: Hindi naman gibutan sa ubos.
5: Ano sa?
2: Please bring.
5: Dili, og naa kay mahatag, i-cash na lang.
2: No, no, ano yan? Pagkauman, pilihan ko sa color.
5: Ningon dahil yun, napag-adalag yun. Ningon naman, og naa, conditional.
2: Ano, dina? Guti blitsun.
5: Why? Lamia kayo. We're not be the best, but we serve you better.
2: Mangutana mo, guha, may ika-recommend. Pero derigid mo sa mo, ha? Nga, ingon na po si Sir Joseph Cuevas. Sa bagakay, Cuevas, Lichon House.
5: Cuevas, Lichon House.
2: Lami kayo.
5: Okay kayo. Morning day ni Engineer Carl Rabaka.
2: Si Engineer.
5: Engineer Carl Rabaka.
2: Salamat sa
5: Miscore Motor Sales o sa GCR Construction.
2: Salamat Engineer ha sa pag-support sa itong mga students.
5: Koan, para sa mga kabataan.
2: Mga kabataan. Ha? Ay, good morning ni Ma'am Joy Pryor.
5: Pag-ingon ako niya kahapon, tumatik na. Yun, wala problema.
2: O si Ma'am...
5: Ma'am Rose Gabatan.
2: Rose Gabatan. O si Ma'am...
5: Ma'am, koan. Si Ma'am Jinjin, Miss Jin Lumampaw. Sa koan. Ay, ako na itong isulatron. Nalimot ko gata niyong kahapon.
2: Para may
5: AG Glass and Aluminum Supply.
2: Okay na.
5: AG Glass and Aluminum Supply.
2: Sir Rans, na-na-na-na-na-na-na-na-gamay na may dari, Sir Rans.
5: Na-na-na-na may, murag ready-ready na may mong papakulot.
2: Naghanapod kayo si...
5: Siya?
2: Oh, kay 500 dito, naghanapod kayo. Kuyo man ang iyan tirada rong kay mga elected official man.
5: Mauna.
2: Oh, di. Kining ato, mga businessman.
5: Mga businessman ang ato.
2: Dari kaghapon ang... ay! By the way, katuday nga gusto man ni sa estasyon, mo dry run, kanang mo tanaw ba, dari ba?
5: Mm-hmm.
2: Okay, dari man yuta mag-hib mo o gakuan.
5: Dari man yun ang aktual.
2: Aktual na to nga elimination. So, pwede mo man ha. Morning na to, 9 to 11, schedule. Afternoon.
5: Asa nga ta mag-live sila dito, rata mag-guan, maminaw, rata dito mo lantaw na nila. Paano nga?
2: Matanaw yung taon niya. Hangyo po itong mga teachers, ni hangyo po sila. Patanaw lang, mister, kay para, wak man ay problema kay, muraragun nag-amateur.
5: Mm-hmm.
2: Dili dai makadungog ng second contestant sa first contestant. Di naman na makopya sir. Kay naa naman adaan. Para maka kuan pud sila makadungog ba?
5: Kay
2: kun dito ra kuno sila presuhon.
5: Harong makompare pud nila nga murag maayo man ko ato ingano ko tudlo kadaog.
2: Pero maingon pud sila mas maayo pag
5: dito. Ay mas maayo gitu.
2: Nganong kitay nakadaog? Ana man ako. Eh kada kayo ang uban. Ana na dayon ang uban no. Kanang alegre na gyud ba?
5: Alegre na gyud. Excited na.
2: Ang sidal o namos bakulod, wey.
5: Ay, grabe. Oh, marag-tay. Kabalo sila nga sila na yung madala sa bakulod.
2: Pwede ba ko nadalo ng parents? Ha? No magpakyo tag bus ini.
5: Ay, og magdala silag parents sila, magdala silag ilang sakyanan.
2: Ah, ilang sakyanan.
5: Kaya ato i-provide ang sa mga estudyante.
2: Og sa teachers,
5: coach. Kanara imong mag-provide.
2: Sus nindota na. Si Abor ni ready na pod ang gamit nila. On air man ko na sa mga sukit
5: ito. So, kuan gamay ra man pod server no, kuan ra man.
2: Ah.
5: Upat ka estudyante kay duha-duha.
2: Si upat.
5: Kay duha ra pila di ay ka estudyante sa
2: unom.
5: Ah, ang parte ang kuan?
2: Ang contestant unom.
5: Ang usa ka team unom. Ah, okay.
2: Kay lima man ka mga mo report usa ka technical crew.
5: Mm.
2: Anya usa ka coach pito.
5: So pito.
2: Nga mo kayo pang principal. Walo.
5: Walo.
2: Oh.
5: So usa sila ka sakyanan 16 ang
2: 16.
5: Tawo. Ah, igo sa van.
2: Ah.
5: Igo sa van ang 16 ka tawo.
2: Ah, kana grandia. Mm. Nga nawa po ikwan.
5: Ah, may Fortuner nimo po.
2: Og mag dito ra ko musakay nimo.
5: Kita man ba? Ah, patrol. Naman dai patrol.
2: Dili
5: na to dadon?
2: Dili na to dadon.
5: Oh, so kay... kinsa may mo drive sa imo hang kuan? Aw oh, igo na ta.
2: Igo na siguro ta. Og dito na to sila tanan contestant imutang sa imo na ako para istorya ta.
5: Aw pwede pod bro and... bata ra sir sobra igo man ka ng van nga grandia kay og dako nga tawo 16 igo man na. Yung mga bata pwede man na magtapat-tapat na di ba kay na tambo.
2: Ingon pod to si jeep nga kuyog mi sir.
5: Ha? Atop ka jeep. Ay na mas mamlor na magdalag mo tiro.
2: Dito magsilbi na mo tiro.
5: Magsilbi?
2: Sigoto brutus baes. Vita.
5: Ay ka kay basic iyang ipa-service dayon.
2: Oo.
5: Dadon niya skasa para nga kon.
2: Ana gi
5: condition.
2: Kita mga ko sa Facebook for sale. Siguro halin na to.
5: For sale na day.
2: Bibita salamat kayo mga teachers, ha, mga coaches, mga principal.
5: Oo.
2: Salamat kayo Dep and regional director.
5: So, mga dlawon ta nagikan nga Sunday, no? Sunday yun ang activity, no?
2: Ah, Sunday.
5: Sa buntag?
2: Buntag.
5: Abot hapon.
2: Preparation na siya sa... preparation na siya sa kanang kuan sa mga himuunon.
5: Oo.
2: Onya, ang sugod yun, contest proper alas dos.
5: Sa hapon.
2: Oh, sa SM.
5: Sa Bacolod. Sa SM. So, muli tagabi eh.
2: Uli ta human.
5: Human.
2: Uli rata. Kay, di man po sila pwede maka-absent pagkaugma.
5: Oo, gani. Kay kita po, muntun ko man po ta.
2: Onya, ikaduha po, oga... kinsa na po yung mabayad sa hotel.
5: Okay,
2: kaya naman na ito. Sige. Okay, muna sa mga sukit ipaminaw. Ato ang elimination. Ay, excited kayo taon niya. Pinakagi po din nga ito ang programa mga sukit ipaminaw. Ang tanan ng mga schools karon, labi na sa high school, ng mga participating schools, nag-monitor na ito. Kay kopyahon nila, unsay style po datos pag newscast. Muna nga, yun na ako, nga kanang newscast ninyo. Kuan yun, kanang nga, dili, ingon nga kuan na, kung batig yun kay kumpiyahula nila!
5: So, batig yun.
2: Muna yung nakanindot ang mga sukitig pabinaw. Lipay po ko, pagkahuman ini, na napod may activity ni attorney katong Little Dupuhon, ma-realize ni, so, dito na punta
5: sa... K5, Little Du.
2: Dito na punta sa grade 6.
5: Komentaryo to.
2: Komentaryo. Kanang pala sa ini nga to?
5: Broadcasting man nga to.
2: Kanang pala sa ato, pros and cons.
5: Kanayo?
2: Pagmingon siya, ay, kona ah! Giyon sa manday ka na ko. Waman ka na ko panganli. Pero dili na ang ila about sa ko na ha. Kini ato kay mga dagko naman ta. Drama naman ta. Pero kanag ila, more on murag debate.
5: Debate yun, issue.
2: Debate sa mga issue, mga sukintig paminaw. Pero why mga foul words ha? Kay?
5: Wala.
2: Noon, di mampuni sila mapriso kay mga minor di edad man eh. Ang mapriso kita! Dito mga sukintig paminaw, mga pahimagno lang na. Ngatod ka na to sa DTX Coffee Mix. Sugod-sugod na sila tuwan sa ilang ni Dota
5: paminaw. DTX Coffee Mix, Anthony Hermosa sa Adrian Game Farm na Minaw sa Bayo 1. Jun Lin Umanda, morning, Sir Bernie Gatorne, nakahukap na Jud. Dili sa Bay Station, inyong programa.
2: Bais!
5: Kapalagubo na Jud. Thank you. Oter Mira Floor, Minaw, Morita Bukotot. Blessed Thursday morning, Sir Bernie Gatorne, Ronel Mahota with DTX Coffee Mix. Blue Team moron na lagi. Blue Team.
2: Blue Team.
5: Lisilda Akabal sa Kadaatan, Kabanlutan, Baes City. Always good nga naminaw og si Marie Marusi. Bandiko sa Tayasan, Bukid, Barangay Saying. Tayasan. Mao ba? Morning ninyo din na maayong pagpaminaw.
0: Bernie Kabusaw ug Attorney Ronel De Palobo, signa matabang sa Foro de los Pueblos.
5: Di na matabang! Di na matabang ka buntagon. Morning sa atong mga kaigsunan sa kabukiran. Daplin sa kabaybayonan na itong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market nga always naminaw sa K5 News FM. Bilingon natin sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintig paminaw sa nagkaya mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw nato sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong huro!
2: Morning!
5: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na! Naka-detox ka pa! DTX 500! Pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa'y inyong gihulat? Mag-DTX 500 na! DTX Beauty Soap! Pampahamis ni ati og ni kuya og syempre ang kontra pamaol, kontra sakit-sakit sa kalawasan nga DTX Liniment Oil, Mighty Z Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system og para sa inyong mga kabataan, syempre Mighty Z Syrup. D3 Bio, ang D3 nga may visio nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Pampaligon usab sa inyong mga kabukugan. Klinika Deofresh, para sa puti, mala ug humot nga ilok, magklinika Deofresh. Para sa swabe nga digestion, magklinika Spore Biotics. Ang inyong kinaon, mahilis dayon. Siyempre, pangmatagalan, extend food supplement for men. Mga produkto, mapalit sa tanan nga mga klinik sa klinika di alternatibo medisina and wellness center na sa Kanlaon, sa Bayawan, sa Mabinay, naapod sa Bayawan, sa Sir J Alternative, naapod sa MZA Pharmacy, Public Market Bakong, o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Sinitanan mga produkto sa klinika di alternatibo medisina ni Dok Ramil O. Yeah!
2: Atong kabalikon na, thank you very much sa Ma'am Joy Price, always nga suporta.
5: Yes, sa mga feeding yes Ma'am Joy Price, morning. Salamat kayo sa actively supporting the feeding program. Ang Ginoo ay magpanalangin ni mo og maayong panglawas kada adlaw.
2: God
5: ninyo ni Sir Hines. Ha?
2: Morning.
5: Ikagawad Renato Tingua sa Buntis, Bakong. Shout out gyud siya.
2: Si
5: Nato Tinguha.
2: Ikan sa manini koan. Ni Elvis.
5: Na mga agaw-agaw ra ni.
2: Agaw-agaw ra ni. Yan na mga higala ang sumpay sa drama nga gisugda namo niadto nga milabayng mga adlaw. Labi na niadto ka Martes sa From Burning with Love.
0: Why stop?
2: Sa kinabuhi ni Bruno og ni Marites. Nga, dito na. Ingon si Ma'am Joy Pry. Hello. Good morning, Sir Bernie and Attorney Renel. Please ko greet sa ako anak, John Carlo Pry. Sir John Carlo Pry, good morning. Sir John Carlo Pry, good morning, Sir John. Kita mi ni Sir John na kuan pod kayo, buutan pod kayo, Sir John. Ay. Morning ha, pertihila ka sa mama kay na-surprise kay mama pag-abot niya gikan sa Canada.
5: Mama ba?
2: Itong birthday. Wakit ka balo. Dito may agis luyo.
5: Grabe ko di eh.
2: Ingon naman to siya. Ingon naman to. Ma, plaster na diha ma. Kay mag-video call.
5: Video call.
2: Well, lingkod po taon siya ditong inahan. Kaya pagkahuman, na namin ikan tag happy birthday, agis luyo.
5: Happy birthday to
2: anak yun si Rio. Anak yun si Rio. Requibas ba? Lapim nagtubig si Ma'am Joy. Makuyapan. Skalipay. Painom og tubig. Sus, ang hatag kaya di mapuntubig. Red wine.
5: Ay, ikaw po, Dre.
2: Ulit siya rin mo yung naghatag.
5: Hindi naghatag siya rin.
2: Di bita tubig.
5: Happy

Sa Miyagi, ipainom na to ni Marites. Aga Ditex Coffee Mix, gikan kang Burton na hurutin taon ang iyang kinumpra nga Ditex Coffee Mix, gikan kang Bernie, o gikan kang Dundon. Ani ha, nang lakaw na sila, mauna ning panahon na nga, midiga na siya sa iyang gugma, ngabto ni Marites. Alas 9 na sa gabi. Mauna ang oras.

0: Tes.
1: Pon, nga naman kang wak na nilakaw?
0: Tungod kay...
1: Tuwa naman sila.
0: Alagay, tuwa naman sila.
1: Alas 9 na skapi, pauli na.
0: Naraman ko diho, at bang rita?
1: At bang?
0: Oh, dali raman na mabaktas.
1: Uy, diyan na dahi kagapuyo nun. Sabi na akong dito kagratulganan sa inyohang
0: mga,
1: uma.
0: Mga sir, akong anak, Giancarlo, early morning, gabake o cake. Good morning, nak, I love you. So much, thank you, mga sir. Yes, I'm always...
2: Here sa ato feeding program, Sir Bernie Cabusaw. Thank you kayo, Ma'am Joy Fry.
0: Ma'am Joy Fry. Yes, nice kay naa ang drama. Kay kayo. Ato sumpayan. Ato sumpayan. Naraman dia, narabitan nga naman.
1: Ha? Abi na ako dito katik tulugan sa inyo ang uma.
0: Dito mo ko ulo eh. Di ako matulog ron. Kay gabi na. Kabalo ba yaka nga? You know na.
1: Eh.
0: You know na.
1: Magduda ko ni mo basit na kay kinaani anhe.
0: Ulo eh.
1: Ha?
0: Abi din mo test no? Story lang ko sa tinuod ba? Kato bang sa ikog labay-labay dere? Sige rin kagtanaw na ako.
1: Oh, sige. Kay ikaw man among libakon.
0: Lagi, yung imo ko libakon. Maritis, sakto ginang pangalan na imo. Parehas po sa imo pagkalibakira, Maritis. Pero,
1: oh.
0: Kabalo ko nga nagduda ka, pero sa dihang mulingi ko dali sa inyong balay niya, mutanaw po ka na ko. Sa dihang mag-abot ato mga mata ba?
1: Ah.
0: Kipati mo ko pagigugman ni mo, Tess.
1: Kung sa may pag-abot sa atong mga mata?
0: Kanang mag...
1: Na magsige mang kag-anjuhos inig aki.
0: Loi, ka nang magtutukay ta ba? Magtutukay.
1: Tutukay?
0: Oo.
1: Huwag ko kakitaan na imong mata.
0: Loi.
1: Abi na ako ganig libat ka?
0: Diyo, libat na mo.
1: Okay, magsige mang kag-shid inig aki.
0: May magparandun-dun.
1: Ha?
0: Sige.
1: Oo.
0: Bisag nasa announcers booth, mag-shid.
1: Ay, style man ni Dundun.
0: Style na niya?
1: Style man ni.
0: Kaya para pag-abot sa merkado.
1: Anong pag-abot sa merkado?
0: Oh.
1: Sige siyang guwapo.

0: Nga, mami.
1: Bistatis. Ako, nagpuyo ko
2: diri isa.
1: Hala!
2: Taklaak!
1: Ang ganis, sibulan kakpit.
2: Nakadlaw na naman ka.
1: Kadlaw na ba
2: di? No, ay pauli na. Sige na, magagatungok di ha.
1: Lagi. Ha? Ay, nangabila, di nagiko ka ito sa akong umahan ay niron.
2: Pauli na.
1: 10 years na ko diri, ako sumpayan.
2: Ha?
1: 10 years na ko diri. Ikaw pila, nakakatuloy
2: ko diri. 10 years? Oh. Ha, sa 10 years?
1: Diri, nagpuyo.
2: Puyo? Mm. Ay, ako diri mo kukuna tao.
1: Pero 55 na ko. Ikaw pala na edad mo?
2: Ha? Ako?
1: Huh? 55 ko?
2: Ako?
1: Oh, dagang gulang mo pagkano?
2: 45.
1: Ah, 45.
2: Kusog mo buto ni.
1: Kusog niya mo buto.
2: Ah.
1: Bitotis.
2: Ay, kumpiyansa.
1: Kanang mudiga lang yun ko ba?
2: Ay, siktika-tika, oy.
1: Kabi-kabi, paalas mo yung bihangtod. Karoon na, alas kautro.
2: Ano na, ako kadika? Ayaw ko sa good.
1: Ayaw sa lagi kupak. Ayaw sa lagi kupak. Ganga lagi.
2: Ahay.
1: Ay sa kupak.
2: Taktara!
1: Nataan na po. Ano na. Sibulan.
2: Taktara!
1: Manok na po ni sibulan kakpit.
2: Taktara!
1: Ano na ba? Patay na. Biya.
2: Taktara!
1: Kapoy na. Way tulog. Apil manok na bilar. Tes, bitaw, tes. Amo, istorya lang yun ko ni mo, ha? Sampayan na daw mati sa ipak. Daghan kayo mga props ni mo. Sapot yung pamisitahan. Daghan kay props mga higala. Si Bruno, wala lagi kay speaker. Amta na lang ng squatros kan laon. Ingo na po ito sa Ma'am Joy Pry nga. Biti na po.
3: Okay, Bernice, atang tilason gini ah.
1: Eh.
3: Ang love story ni Bruno ug ni Marites.
1: Dapat to si Lisil, magsige ra pud katawa pod. Eh, ano pud to nagpakuan pod? Ano pud ni tan-aw? Ano pud to nagparamdam?
3: Wala na ba sing busy?
1: Busy pod. Ah. So alas 7:44 na mga suking tig pamina sa to aga pagka pa nagubaduban. Sumpayan na to turns kang anti-clear.
3: Anti-clear.
1: Kay ano sku sa mga teachers
3: ano bitaw unsa mga good ending giko ani anti-clear?
1: Katumanggong ang mga teacher ko no, murag generalize niya ba? Hmm. What siya ni ingon niya?
3: Sa pangitabo sa sambuang bang, teacher mo ibasa.
1: Kay ang mga teacher ko no, usahay mo
3: tablo. Di ba anak siya o teacher po ko no? Retired teacher yung both parents, mama papa.
1: Dili, oy, si Kanto, si Kanto to, si Yap to.
3: Ah, si Yap?
1: Si, kaysa ka na to? Itong director ba?
3: Daryl Yap.
1: Daryl, o si Daryl to. Mutong suko kay Daryl. Kay iyang mama o papa puro teacher. Sako po ko kasi pa, may teacher ba yan?
3: Oh, gani.
1: Oh. Ako po, teacher po. Walang ko katodlo, pero ga-lecture ko deres kahinag. Oh. O niya, siya po mismo na himo sa abogada. Ni-graduate siya sa elementary, high school, tungod sa teacher.
3: Oh.
1: Asa man to ron ugway mga teacher? O niya, karon, forbida. Suko kay mga teacher, ang act. O niya, ansa may himo ko ninyo karon act. Mm. Eh. Castro! Uy, si, yes, kinsa galing ni si... Ak, gali nga representative si kinsa gali to, Castro ba to? The teachers? Oh,
3: France.
1: Oh, okay na eh, France. Masawan man yun mo na be. React ko na be, one time be. Hatag ko na sa imong reaction. Nagto sa imong agawits. Agawits ni sila. Sabana siguro nga sa'yo.
3: Amo din yung gingon. Minsan po, minsan na po natin nakita, mismo ang ibang guro, ay lumabag sa ganitong klase ng moralidad. Huh?
1: Mm.
3: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Ha? Huh? Mm. Ano ang gunis siya, no?
1: Mm.
3: Ano magbasolo na yung teacher?
1: Listen, wamang tala-tala yun eh. Wamang teacher nga nagtudlo sa to? Nagtudloog?
3: Walang modo ko, no.
1: Nga mag...
3: Walang moralidad.
1: Walang moralidad?
3: Ay, dili ni
1: Mahi. Dili, oy. Huwag yun na sila magtudlo, mga higala, o walang moralidad. Gato sa ilaga mga students.
3: Mo, naaganin nas mga atop sa una. Be proud! Oh. You are a teacher! The future depends on you! Ha? Huh?
1: Oo.
3: Tinuod, mangyud yun na. O why teacher? Huwag mangyud ka! Huwag may professional!
1: Wala.
3: Ha? Huh? Dili ka mahimong kanang...
1: Broadcaster!
3: Dili.
1: Oh, pwede man kami mong broadcaster wa kay grado.
3: Kon man ka. Deep ed, deep ed ka ng educator.
1: Educator.
3: Educator man ka.
1: Oh.
3: Di ka mahimong educator, ako di po ko mahimong abogado.
1: Mm.
3: O guay teacher. Wa si Ma'am Colonia, si Ma'am Rodriguez, si Ma'am Gaco,
1: si Ma'am Dipaling.
3: Si Ma'am Cuibas.
1: Si Ma'am Dipaling.
3: Ha?
1: Ma'am Dipaling. Ah, okay ra po tumingon, balag wa si Ma'am Dipaling kay bilita ko no kay to.
3: Oy, tao. Maldita to siya, pero sa insakto. Sektor gito.
1: Ngayon, yun lang mas dondon, ngayon man tong ante.
3: Yung ante kay, usay mas dondon nga mo tong harama nagbulanan.
1: Baba.
3: Gasalig man ang iyaan niya ng maestra.
1: Ano pag...
3: Mo nang kapila ni Agi kung Inglesero?
1: Pag klase ko no dito, pag abot ko no.
3: Oo? Oh?
1: Pero dili to manghusnot sa Ma'am de Paleng.
3: Dili, kay dili. Sa college, dili man ang manghusay ah. Ng mga maestra.
1: Anya, katong usa, katong interview ni Dondon nga ng Ingles.
3: Interview nga. Ah, sa Ma'am Bibian, high school to.
1: Bibian, Tim-Tim.
3: Ma'am Bibian, Tim-Tim. Oo.
1: Oh. Mm. O katong mayo katong tutlo.
3: Mayo kayo to.
1: Mm.
3: Oo. Oh. Kani si Claire Castro, na ni siya. Naka, ni eskwela ba ni siya?
1: Anak, imong abugada.
3: Pero ba si og homeschool ni?
1: Giyon sa kapagtudlo sa mga teacher. Nga nung, ang iyang mga teacher, maayo man to kinaya. Siya, maayo, huwag may batasan.
3: Ha?
1: Huwag niya'y batasan ang mga sukintig pamilang si Claire. O niya, iyang mama o papa mga buutan man. Nagkaliwat-liwat siko. Naghan kong mga Castro nga classmate dito sa Butuan Tords. Naghay class Castro. Mga buutan.
3: Buutan? Oh. Nuli di Castro di ay.
1: Ah, di, nuli, nuli.
3: Uy, kuan mong gido ay siya, no? Kadaot mong gido ay siya, Lady Castro, no? Live mong gido ay siya sa IBCBN?
1: Maulagin ang katong para sa ibabi sa una, nga pagawas, patay na. Hmm? Mike Enriquez, pag pahibalo, patay na.
3: Hmm.
1: Di ba patay na si Mike?
3: Oo.
1: Oh. Oo. Oh. Sunod, ininuli, inigawas, iniyo, ah.
3: Ayaw po, di yan po.
1: Ay, musugot lang sa dili. Padong ba na dito? Ay,
3: pero itong hulaton?
1: Ah, wala to, mag-iuna
3: na to. Magandong gabi! Bayan?
1: Oh, mag-iuna na. Ay, sa si Dondon, naka-standby na, kay Mubalo siguro niya.
3: Wala mo, nawala.
1: Oh, nawala siya, oh.
3: Kaya nakasaban sa iyang teacher sa una. So, dili maayo, dili maayo, ayaw, ana.
1: Ikaw ba? Bisan pag ningon siya nga, iba, ibang, ibang, kuan. May pamingon siya nga, namang giyuban, dili tanan.
3: Mm,
1: pero bisan na.
3: Bisan pa. Bisan dili pa. Dapat ka as a spokesperson of the president. Dili pwede andel man ninyo. Be, kung kinsa man ang giingon ni mga teacher, kung mauna yung mga una-huna, di filing administrative tangtangan as pagka-teacher.
1: Correct.
3: Amo mo yun as executive. Under ninyo na Department of Education.
1: Oh.
3: Ing nasanggara. O, tangtangan na. Kawan ang hinungdan niya teacher.
1: Oh.
3: Ano mo istorya ka giingon na? Kung amang bukay gihimo.
1: Wamay. Wamay teacher.
3: Binugo mga Claire.
1: Castro, Claire! Why teacher nga nagtudlo, nga gitudloan na yung mga estudyante bakak?
3: Oh, katong nahitabo niya sa Canada, karon ko makaingon nga may ragyod.
1: May ragyod.
3: Ito bang gisunod-sunod dyan dito, kasabahan siya sa mga...
1: May tagi.
3: OFW dito.
1: May tagi, kumot o yung ba... Kaya kung napay nakapabor ato, kumot sa baba, kumot ang baba to.
3: Ah, pero huwag ka na yung maadto ni sa mga eskwilahan.
1: Akin
3: ni? Hindi ka gawas.
1: Akin ni siya?
3: Walay lagob.
1: Ha? Mao na nang panahon na nga ang estudyante nga buutan mamusil na yon.
3: Tungod ni mo Claire Castro nga wago kay nung dangon. Mga ngino ni mo ng mga maestra sa moralidad ana. Kinsa man ang teacher ifoy nagkaso administrative sa depetang tanga na. Nade na.
1: Oh.
3: Oh.
1: Nade ay.
3: Ayo ugi ko anang mga teacher kay kana mga teacher. In town, grabing pailob anas mga estudyante. Ako bilib ko kuha ng mga teacher na labi na sa mga gagmeng bata. Nga ka ng mga bata, nga kulit kaayo. Grabe ang pailob, grabe ang sakripisyo ana nila. Pwede man tara sila mo trabaho lain. Pero ang ilang pahigigugma na sa pagtudlos mga bata, mo nang naana sila diha.
1: Nakupog sildo.
3: Ha?
1: Nakupog sildo.
3: Ini-increase na?
1: Increase na. Niya ang last trans.
3: Ang kanas ang last trans?
1: 26.
3: So to pa si mga pamila, bali naging nagawa ang sildo. Kitas, nagunto kay Grango. Sa nato sa teacher.
1: Hindi pa kalupig sa manager.
3: Master teacher na to si
1: Master teacher.
3: Oh? Mm. O di man. Bang proada ko gano'ng manager.
1: Ha?
3: Ako gano'ng manager. Kaya naka-fortuner man.
1: Hindi, pa mo. Ano pod yale susuki mo ini balibo.
3: Ah, sa susuki?
1: Eh,
3: ako po to hybrid sa susuki.
1: Ay, ko nga ayo kay kwan ingon po si Ate.
3: Si Jen. Ate. So okay na gitong hawak mo ang beat.
1: Dapo ko. Nya dapo ko nabasahan. Nya lami kaayo ini kuha nimo sa kyanan sa Pormero. Kay na kay sa kyanan. Pero that is not investment. Makapurdoy na nimo.
3: Ay, liabilities gina to, li.
1: Kay was ko nagkonek sa kyanan. Imong kanang usa ka sakyanan ko no additional na usa ka anak.
3: Ah, oh, usa ka anak.
1: Oh.
3: Sa ato pa ang akong kuan, upat na.
1: Upat. Pero special man tong usa. Ala ra ko ba siya.
3: Dundips.
1: Ah, Dundips na.
3: Oh, bali na standby on the spot.
4: K5 News FM live report.
5: Dina matabang! Good morning! Good morning, good morning, good morning mga ka-K5! Happy Thursday sa tanan ha, mga K5 ha? Nakita na, hadlaw ko ron ngayon this day, nata ka ron sa itong area. Nata rin sa barangay Kandaway, Zone 3. Zone 3. Nata sa kanimala ni Ma'am Judith. Hello, Ma'am Judith. Good morning.
6: Good morning, sir.
1: Morning.
5: Sa Ma'am Judith, kagay mo ba na galang to sa usap sa inyong sa itong live. Actually, ilang radyo, hinay mo nang naa sila sa cellphone, naglantak. Unya!
1: Morning, si Ma'am Judith, kini nagkugusog bata?
5: Oo, oh, kanang nagkugusog bata. Unya, dirita, may schedule pohon. Pag mag-feeding operate na pa, dirita sila ang area. Kaya mo man ay ato na schedule, unya, na-postpone kay Pista. O kana, nakita, Ma'am Judith, ha? Mandipayang, Ma'am Judith. Unya, kusog kayo ang kita. Di ba, Ma'am Judith, usamay ato ang kwanton? Naninaw samtang nandang sipin. Kung saan ba yung ito ay kabisiyan ka ng adawa?
6: Kuan ka na, mga laba ko ng adawa, sir, kainit ka ayaw, grabe ka init, ngayon summer na summer.
1: Wow, mga laba.
5: Ang mag-feeding program mo tayo pohon, next Sunday, maka-abot
1: ka. Speaking, Don, kajot lang sa, speaking of laba, ES Laundry Shop, nagkailan ko kagahapon o duha ka kwantons bag, dagko, kay tingo ba kong labhonon? He is laundry shop ni Ann og ni Mercy. Morning ni
5: Nia. Og madagana ni pwede po ka sa Washington DC.
1: Ah, Washington
5: management. DC. Managed by Mama Kwan.
1: DC.
5: Ma'am DC Do.
1: DC Minimat.
5: O si Anthony Do.
1: DC Man. Sige, panayon doon. Okay.
5: Yeah, ma'am, atong mga kabataan rin, makabot kayo mga 100 kapin.
6: So, dadun kayo mga bata, pero maningkamot ko nga, sana mga bata, makuan ako, karong next Sunday. Murang maabot mga inaanak sa'yo, kaya dadun ang bata, dire, dito sa likod.
5: Okay, so ipanawagan na lang ha, kay naminaw man.
1: Lami ba tayo ang, lami kayong puspas, lumi, o kanang sampurado ni Ma'am Joy? Laman kay Ma'am Joy.
5: Ay, ato sa igrito, good morning, guys, Ma'am Joy. Ito sa Empire, o si Ma'am Rosie. Good morning, Ma'am Rosie. So, wala, naminaw mo sila karoon, ipanawagan ka, kinsa tungo ka na, karong mo, abot sunod Domingo po.
6: Manawagan ko diri sa Zone 3 sa Puro Kilo Tops nga. Kana mga bata, karong next Sunday, adili rong August 23, kay brand out na next pagod Sunday nga. Natay feeding diri nga, ipahigayon diri dati sa amo sa...
1: Kandaway.
6: Natay ko, Andre, na mag-feeding karong K5, karong kuha next Sunday.
5: Okay, so...
1: Okay!
5: So, ma'am, iglit yung mga sakop, ma'am.
6: Akong gikuan, akong papa nga si Kuan Panisar, si Miss Linda, akong sister nga si Faye, akong bana Bismarck Larena, akong mga ikaw si Jinky Panunsar.
5: Okay, so, mga to, si Ma'am Judith Kakibabalin. O niya, kuan po da, ako sa ang pasalamatan mo sa ba, kagahapong adlaw, ang belated happy birthday ni Akan Hikupit, Kapitan. Kani Kapitan sa Barangay Aganan, Kapitan Mercy Regalado.
1: Okay. Happy birthday, Cap.
5: Happy Pista sa Barangay Kamanak. Ilabi na ilahan ni Ma'am Vicky Augusta Ray.
1: Uy, karong Pista?
5: Karon.
1: Unang imbitar naman po ito niya.
5: Panihapon.
1: Karon.
5: Panihapon.
1: Kapila mo din yung magpista ni Kamanak, kaduha?
5: Kaduha.
3: Si Dundun. Kaya mo man ikaw
5: sa mga.
1: Kini si Dundun. Kini si Dundun, mura ni siya og si Conrado dito sa Butuan.
3: Oo.
1: Conrado.
3: Nailistahan sa
1: Pista. Nailistahan.
5: Oh. Kibiil to.
1: Kibiil.
3: Kasalbon niya glubong.
1: Niya.
5: Asay.
1: Kanya, maglakaw to si Conrado, magtakilid na, labi nagbusog kayo, magtakilid na kanang liog.
3: 56 na, 756 na doon.
1: Sige doon, okay na doon. Basta di lagi ka, di ka si Conrado.
5: Alaw sa 400 pebos, kanya kakita doon dito sa naka-extend. Food supplement paling pasa kapun mabita servisyo publiko o klingawan sa Negros. Keep it, News FM.
1: Balik ni Humanini, alas 7:56 sa Tugyapon Karato sa MyTC. Stand by!
7: Foro de los Pueblos.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: K3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
12: gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
12: gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX
13: DTX 500.
15: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
13: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
17: Mayong adlaw, Dr. Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super anti oxidant, magbitis siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
17: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao o mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
18: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
17: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
18: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imo nga telomeres.
17: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
18: Mm.
17: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
18: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
17: Mm.
18: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
17: Mm.
18: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
17: oh,
18: gi-exercise sila. So kung wow, sige kag exercise, gataas ang telomeres.
17: Mm.
18: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
17: Oh.
18: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
17: Sobra na.
18: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
17: Oh.
18: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
13: DTX 500.
19: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
17: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
18: Mm.
17: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
18: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
17: Oh, aron
18: may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
17: Mm.
18: Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
17: Oh.
18: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
17: Mauna.
18: Mao pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
17: Correct. Wa na jud igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy sing maayong lawas ampingan.
17: Dili abusuhan.
13: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka UTI jud so. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.